0: naririnig namin, or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs, and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang... venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawag.
1: Hindi ko na kanina ng Didi Maxpastor. May katulading sa tubig na mo, damay kanding dagan kayo niya kay Gilayog man tumatan.
0: Para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na.
1: Ligid na yun to kay Paul. Kikirig na gudang kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa ginoong Lord. Nakasala na yun ko ani. Makabayad na yun ko ani. Sa naku para bagin si kanding. Oh, pero salamat yun niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya ang tida mo. Kaya kayo na rabi di Max. Diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o. Di Max. Di mo yun ka buhok. Timaan sa kalalo mo. Yun na puno ang... naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang yun tong kanding o wala yun maunsa.
2: Okay, so...
1: o sa yun po sa makapamatuan pastor.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Aon sa daimong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almuranas, on sa baga, no? O sa daimong sa doktor? Almuranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi, Gmax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ubag kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turing Lumbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-sisimuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako kung tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin, wala naman, nigas akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan.

0: ça n'est pas les hogs.
1: Oui,
0: Iganizel, comment ça va, Iganizel? Salamat lang ang pastor, pastor, sa Bigimax.
1: Salamat
0: sa Ginoo, sa pagkami sa Bigimax. Yes. Oo. Pero wala ning Bigimax, pastor, nagpadayon pati nga li, o dolo, o gina na,
1: ano, pastor, kami tugod
0: sa
1: bisinoy,
0: di pa akong edad,
1: pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando. Dalaga ka ando. Dalaga ka ando. Dalaga ka ando. Nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo kaanak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyahang kulor.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ang naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi ako salamat sa ginawa, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: Diring Montesil yun, isa puro kumit balinsa ko sa Serdade. Yes. Na ako ba rin sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamo rin, nagluyan siya.
1: Okay, nga nagluyan man? Sa Igibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga paano ko sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Inom sa kita, inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gipakuan niya, gaplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nito sila kay birthday po niya, nang kayo sintaan niya sa Pagkatar, o taloy sa Ginoo, maayon na ikaw yung panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: plastic at tulading sa tubig na mo, damay kanding na, daghan kayo, niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe gina akong adlok maging na, na siya mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay, kung ano, kirkirig na gud ang kanding gusto, di mo tong grabe gina akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid si kanding. Oo, pero salamat gid niya. Pagkauman akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay nalaro gid si Max, di atong tambalan. Di mo to nga among giyaban, o, gid si Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang yun tong kanding o wala yun maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa gid ko sa makapamatuan pastor nga kita nalangan yun si Ginoo.

0: mo. 98.5
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego

0: Chicken, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
2: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
3: Yes, Egan.
2: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend, chili paste.
11: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
12: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, chili paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Oras. Gala, kumusta? Kumusta may muntag mga Ekson? Siyudad sa Balinsa, kinatibok ang lalawigan sa Bukidnon. Kumusta mo diha? At nung panghinaot ka na mo diha sa Kapiskay, Kabaskog, sa Panglawa, Samtang. Uban-uban na punta mga Ekson, ilang edisyon sa atong Disaster Readiness Program diri sa Radyo Kaibigan. 98.5 MHz sa dial sa inyong mga radyo mga Ekson ko. Radyo Kaibigan, may gala. Matag alas. Jeez, santod. Alas 11 sa buntag mga Ekson, matag-adlaw nga Webe. Sige. Uban-uban ta mga Ekson sa atong sawaan. Mga isgutanan nga itong giandam karong adlawa din kitang tanan. Ikaw ako, dunay kalambigitan mga Ekson, may hinungdan. Ato kini ginadala sa kanginan, may kalamtanan sa mga disaster-related program na sa CDRRMO Balinsya mga Ekson. Adlaw nga Webes mga Ekson, hapit sa 9 ng bulan sa Hulyo 2, 2026. Samtang unang-una atong pasalamat sa mga Ekson sa kinatibok ang pwersa sa Radyo Kaibigan. Atong kaabag karon sa Technical Engineer Joshua Sison. Labi na sa Program Director Engineer Romy Chang. Station Manager Ma'am Stephanie Dangalio. Ugkang Pastor Dan Dangalio. Ayong abuntag niya, Pastor. Karaan po nato may Ekson kong amigo. Karaan nga higala. Kauban na to may Ekson sa broadcast industry. Sige, samtang sa pangalansad sa City Government of Valencia, labi na sa CDRRMO of Valencia, sa ato nga Department Head Mr. John Ray Arita Valero. Kaniya sa ato nga City Mayor Honorable Ami Galario, ang ato nga chairperson sa CDRRMC. Inabagan sa dia sa iyang ating pamaba. Iyang kaabag may gala, posible sa pag-timon, no? Pagpadagan ni ato nga pang-gobernur experience-wise, no? May gala ang kahanas, former City Mayor Jun Galario. Naptang, ato po mga higalang pasalamatan o timbayaon ang kinatibok ang membro sa 10th Sangguniang Panglungsod. Alabi na diya sa liderato sa ato nga City Vice Mayor Honorable Grizel Galario Fernandez. Og siyempre di man ato maisa-isang ato nga mga councilors, but ang ato may galang very supportive sad ang councilor gawid may gala sa Committee on DRR Honorable Rolando De Centillas Jr. Morning da bro, sir. Ato po ni may galang mentor ato magtutudlo mga Ekson sa broadcast, no, saon pag-anchor o sa mga paglabeg mga report sa kahanginan. Ito, sama sa nandan, may gala kininyong alagad sa kahanginan, alagad ninyo sa CDRRMO, Mr. Jovi Jovinoni Ilya Kunisamtang, sa Gyapon, wa ko nagbinugtong. Atong hatagan sa iyang higayon sa pagpaila o mga pagpanimbaya, baka, Lim?
1: Okay, may punta ka itong suking tigpaminaw, labi na din sa Radyo Kaibigan, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Ako din si Limuel Sugusio, na ako sa Radyo Perito sa CDRRMO.
0: Na mga Ekson, atong kauban pagkakaroon si Mr. Lemuel Sugusio, ang usa mahigala sa mga radio operators, no, under mahigala sa communication section, under mahigala sa operations and warning division sa CDRRMO. Na mahigala ang atong abuhatan, nag-compose na isang upat ka mga divisions, operations and warning division, basically kagabi mahigala ang tropa. Apel na si Limuel, pinagi sa pagdawat o pagpasa sa mga emergency-related information. Ato niya may galang balik-balikan unya. Ato nga, Lilion may Ekson, labi na ang... Ato pinaut niya, nga naamo niya sa taliwala, nga doon mga pagbaha. Unta nga in place, no? Walay mga inoto nga injured. Uban pa mga Ekson nga mga... sakripisyo nga naangkon sa ato mga biktima sa pagbaha kagabi. Ato nang balik, dalik

0: Kita rin yung mga higala at istoryahan. Sige muna, ang atong opisina, nagkumpos nag pipila ka mga divisions, napunayin mga igsoon ko ang admin division, pinagi sa pagtimo ni Ms. Chriseline Marie Sermonia, ni ang atong research and planning division, pinagi ni Ms. Raisa Maykalayos. Ang ato po din mga igsoon nga atong ginatimunan ang training division sa CDRRMO mga igsoon. So, kabahin may gala sa functions nato sa training division pag kini mga IEC Information and Education Campaign na may gala nga naata sa kahanginan, no? Kabahin mga igsoon sa pagpanangat nato sa mga information nga din dapat natong mapaabot nga na ninyo. Labi na gatong na sa layo ng mga dapit, ha? Remote ng mga barangays. Nga dapat walay mabiyaan sa mga balita. Sige! No? Doon na natay 21 minutos man mulapas ang alas G sa buntag. Diresa ta sa paghatag sa ninyo mga igsoon sa itong mga emergency numbers. No? Sama sa naandan, kanunay natong ginahatag mahigala ang mga linya or contact numbers sa atong mga emergency offices. O kanabang mga buhatan sa atong gobyerno, national man o lokal, nga din mo'y mo hatag nato mahigsoon o pag-abag, pag-responde panahon kung naata sa emergencies. Nga itong nga kapulisan, simba ko diha na mga panghitabo na kinanglan o presence sa ato nga PNP, pwede nato sila matagawan direct. Oh, direct na to sila makontak sa 0917-718-9191. No, balik ko na ko, 0917-718-9191. Dayon, lain nila nga numero, 0998-598-6854. Balik ko na ko, 0998-598-6854. Samtang, ang ato nga buhatan, okay, pinaka-importante po ni mga igsoon ko, ang hotline nato no sa CDRRMO, 0956-135-2663. 0956-135-2663, mga igsoon. Unya, just in case, kinahanglan taog abag mga igsoon sa ato nga Bureau of Fire Personnel. No, ang ilang Central Fire Station, matawagan nato sa 0926-190-3020. No, balik ko na ko, 0926-190-3020. Sa lain nga numero, 0985-240-6543. Dayon, napod sila'y fire substation, 0905-480-7014 mga igsoon. Sige, ana lang, no? Atong encourage kanunay nga atong kuhaon ang ato nga mga emergency numbers, no? Muna nga kanunay namo mahigala nga ginagabasa diri sa kanginan para nga katong wala ka kuha o makalista gyud, no? Makalista gyud mga igsoon. Kay panahon magud mahigala sa emergency, sagad mahitabo ni ato diha panic. No? Kung dunay mga pagpanik, wa ta kabalo sa atong himuon, may na lang naka-phone book ang mga numero, kinanglan kag pulis. O sige, naka-phone book sa imong PNP, phone book na, PNP, CDRRMO, Bureau of Fire, o para nga pagpindot, o mo'y mo tatak. Para nga, ang time ang good mga igsoon, ang no, matag minuto, segundo, importante kay panahon sa emergency. Pinaka-importante nga doon na kay contact. Doon na tay makakonekta na yun ganito sa posibleng mo-respondi kung sa may imong gikinahanglan. Ana lang, kasimple. No? Ana, kasimple mga igsoon. Sige, dire sa tamahigala. No, kumusta ka, Lim? Ang ato nga mga kaigsoonan nga nga bahaan kagawi. Pila ka sa imo nga ma-recall isip ikaw ang tigdawat sa info kagabi, pila ka barangay ug unsa mga barangay ang nangabahaan kagabi?
1: Sir Job, maayong buntag sa tanan, no? Ang ato ang mahinumduman nga ang una gyud nitawag mao ang Katumbalon, barangay Katumbalon, tungod kay sila gyud ang una ang naka matikod nga ang tubig ni sulod na gyud silang balay, o gani mga residente dito napita

0: nag sila kagawas bisag ang sakyanan na sir
1: John. Unsa oras salim nga nagtawag sila sa imo?
0: Apag sugod yun namo dito mga alas 6 sir Job, ang buhaton namo diha kami mga controller magkuan mi kun dunay ulan amo na siyang i-roll ko namo ang kada barangay. Mm-hmm. Pero sukwahi ang nahitabo kagahapon adlaw ha tungod kay pag lingkod yun namo sir Job, nagsugod ng ulan o niya ang barangay na gid ang nagreport kanamo.
1: Sila so, na nanawag.
0: Yes,
1: yes sir Job. Mutawag.
0: Oo. Yes,
1: so
0: sir,
1: si Barangay Katumbalon ang unang mitawag kagapon?
0: Dili sila ang una nakatawag, although nga ang nay mga barangay, but nagsunod-sunod naman dito ang tawag, nagkapuliki namin dito o lista, nga dili susama sa naandan nga kami, unta manawag sila nga wag ganyan tayo mutubag, pero kato nga panahon na nagpusot-pusot. Kada barangay na dito na nahitabo ang tawag, so nagkandak dayon. Ang buhato na muna, magkandak dayon may oga first alarm o asa nga area, dayon ipa-alarm gani hasta ang pulangi kagabi iya Sir Job
1: gi ipa-alarm
0: ipa-alarm ginamo unya muna na rin to nang tawag dayon ang una nakatawag mao gid ang Barangay Katumbalon.
1: Oh, ang Barangay Katumbalon nagtawag sila gumikan kay adunay kuan
0: adunay pagtubo silang tubig Sir John.
1: Tubos tubig murag nawala ang ato nga sounds. Sige. Doon ay pagtubo sa tubig. So, moto alas 6 kapin. Binagi yes, kang kagawad Bohol.
0: Yes, kagawad Bohol. Abtikon usab kagawad, kagawad din sa may barangay Katumbalon, sir.
1: Dayon na unsay nahitabo? Unsay report nga iyang gipabot sa inyo ha? Unsay sitwasyon?
0: Nagtawag sila sa control. Dayon among gi-receive sir Job. Dayon na ingon sila magkinahanglan na mi og rescue ng masakyan sa amo ang mga residente tungod kay ang baha misulod na diha sa amo ang kabalayan og ang mga tawo naghinahinay na og pag-alsa sila ang mga gamit sir Job aron dili masapon sa baha sa tubig.
1: So unsay immediate action gihimo sa atong office?
0: So nagpadala dayon me dito sir Job og kanang kumong-kumong kay murag nag-initial sila mga 40 ka tawo. So nag-initial din og kumukumong among gipadagan dito. So nitawag pud ang lain nga barangay dito sa barangay unsa nga tong
1: Dagat Kidabaw.
0: Yes, ang Dagat Kidabaw. So duha ka kumukumong among gipadagan, sir.
1: So nagdungan og biya ang duha ka kumukumong lain-lain ilang ruta, ang isa Katumbalon, isa Dagat Kidabaw.
0: Wala sila ingon nagdungan but nagsunod ra sila pagtawag sir Job.
1: Sige. So unsay nahitabo sa barangay Dagat Kidabaw? Duna gyapoy mga bakwit.
0: So do naghapon dito nga stranded ang ato ang mga kaigsoonan, so angayan gud sila ipabakwat og adto sa dito sa ilahang area nga ilang kabutangan sir Job.
1: Ang usa sa problema diha sa kwan balik-balik nga problema diha sa Barangay Katumbalon naay mga area diha puro 4 nga kana bitong kung dili maka bakwit og sayo maglisod na og kuan lisod og gawas ang ato nga mga kaigsoonan diha labi na kung gamit lamang sa mga gagmay nga mga sakyanan. Sumuto nga nagamitan gyud siya og kumong-kumong.
0: Yes sir.
1: Oh, dayon na unsa pa ka barangay so ang apektado kagapon sa pagbaha murag dunay gikitaho pod sa Barangay Banlag nga dunay nahulog nga pickup.
0: Yes sir, tungod kay aduna to siya giovertikan so murag na overshot siya sir.
1: Sa gabi na na siya.
0: Yes sir, yes sir.
1: Oh, so simple dili maklaro ang dalan. Sige. Doon na po yung mga info ang Barangay Laligan, doon ay pag-overflow dito sa ilang kuan spillway.
0: Yes sir, job kay tungod kay daghan na kayong mga kahoy nga anod og nabara ang ilahang agianan sa tubig.
1: Sige. So nabahaan kagahapon ang Barangay Katumbalon, Barangay Dagat Kidabaw, including Barangay Batangan. Unya ang Batangan, natoy taho nga dunay pipila ba to? 5 ka pamilya, 5 ka household ang napabakwit?
0: Yes sir, kay pag-alarm na ni Sir Falcon, i-alarm na niya. So nalilian niya ang mga balay dito sa unahan nga nangatulog na raba Sir John. Unya amo din i-advisean nga kung pwede mapukaw sila kay aron malikas po sila yung dapita tungod kay imatupan niya ang tubig na napod silang balay.
1: Mm-hmm. So, si Laligan walay bakwit.
0: Negative dito. Pero ang amo pagkabuntag na, Sir Job.
1: Si mabuhay pa, di ba?
0: Yes, pagkabuntag si na among na siran ngayon na naka-report nga ang mabuhay di ay daghan po di ay ang nagbakwit sa ilaha Sir John Tugay. nabaan po dahil sila. Wala lang sila naka-report.
1: Wala lang sila ka-report.
0: Oh, nga... alas dos sila nagkuan, naningkamot nga makaadto sila sa lugar nga luwas.
1: Mm-hmm. Sa ato pa, kung itong i-sum up, ang dunay mga iba quiz, ano kung karon na pa ba, nagpabilin pa ba, wabla ka mo kay usay mo, mo hinahinay po sila aginod, pabalik, labi na kung nag-subside ng tubig, kung ning hupa na lugar ng tubig kay... ang barangay Katumbalon doon ay pila to
0: 117
1: ka
0: ang initial ka na pamilya. Sir Job
1: initial oh doon ay 112 sa Dagat Kinabaw.
0: Yes sir.
1: Dayon ang Batangan doon ay 5 ang mabuhay, wala pa nakuha ang numero kung pila gyud ang mabuhay no.
0: So negative pa siya sir tuod kay buntag na nila na report ang kuan nga dito day dapita naa day ang mga tao nga nagkamot na gidya mga alas 2. Nagbakwit sila sir Job.
1: Unya aside ana do na butay na sinati nga mga pag landslide no di sa may barangay Laligan ba ni nga part.
0: Yes pero ka Noybe yata to og sa Concepcion nga bahin. Og diha pod sa Tagusnos na may diversion do na puy bato nga nahulog nga dako-dako. Ginalan sila og bako. So nagpadagan ta kagabi sir Job og bako og grader aron ma-respondi atong nag-landslide nga nakabara kay di gyud makaagi ang ilang sakyanan. So nagdagan kagabi eh.
1: Sige. While nga ang ato kagabi eh, doon ay immediate nga response system nga implement ang CDR mo with the support sa other offices no. Syempre kay dili man ato kontrolado ang kining bakho kay under man sa lain nga office. But taliwala nga gabi na unsay unsa gyud nahitabo inyo nga action kagabi eh. So nakapadala mo og duha ka kumong-kumong dahil nakapadala mo og mga heavy equipment.
0: Yes sir, yes, sir.
1: Ang bako.
0: O bako grader. Grader.
1: No, asa to gipadulong ang bako grader?
0: Laligan og Katumbalon og ingon sa Barangay Concepcion.
1: At isa ang unsay gipadala sa Katumbalon?
0: Ang grader og bako, duha ka tong bako nga kanang
1: aso ubay-ubay nga mga equipment.
0: Yes.
1: So dili lang isa ka grader.
0: Yes sir.
1: So at least no. Pasalamat po ta sa kuan no sa City General Services Office no. Pinagi ka man bikilin duron og kang Engineer Bilyeo no nga do na gi immediate pod nga pag-dispatch no sa mga heavy equipment. So ino na wala na nga kuan pa mapabuntagi pa o dayon sumala pa. Naka kakwa kog info gikan kang ninyo Estrera nga usa sa atong kaubanan sa CDR mo nga duna po immediate nga relief operation ang gipahigayon kagabi eh.
0: Yes,
1: paghatag og mga ayuda diha sa mga biktima nato nga makaigsoonan sa posible barangay Katumbalon bro. Sumala ba dunay kakulangon. So posible balik po sila pagkakaroon para sa dugang pa nga kuan. Dugang pa nga mga relief operations.
0: Yes sir, samtang nagtawag si Kagawad Bull sa CDR sir na kamulong yung istorya, i-confirm niya kung tinuod ba na ang inadunggan nga doon ay inana nga ipadala sir. So samtang may nag-istorya, iyan na putol tungkay nalilian niya ang sakinan sa CDRMO. Siya nga, sir, kadyot lang kay akong tanawon, so mauna na ito sir.
1: Sige.
0: So nalipay siya.
1: Sige, palihog daw tag. Ngayong assistance ni Dolim, ginawala ang ato during background. Doon natin 34 minutos man mulapas ang alas 10 sa buntag. Kaya murang nindot po itong atong background. Nawala man. Paliog na tayo, engineer. Nawala man yung atong kuadri. Background na ito. Sige, at least lang po. Pasalamat, Lim, no, nga si Lim will magod mga egsoon kagabi. On duty ka?
0: Yes, sir.
1: So, sigurado, wala gyud mo nakatulog gikan sa pagdawat, sa info, panahon sa mga alasays, padulong na sa buntag, gumikan kay, siyempre, binailuay mo na sa information. No?
0: Yes, sir.
1: Unsa inyong sitwasyon diha, unsa inyong kakulangon. No? Ang ato lang pong nakita, daghan sa group chat, no? Naamog yung mga group chat sa ato nga mga barangay. Daghan po nagpasalamat dito kay sumala pang kuan yun, no? Ino na ito nga immediate ang pagpadagan dayon sa mga ayuda, gikan sa buhatan sa ito sa nga mayor, no? Pinagi ni Mayor Amy Galario, of course, kang Sir John Valero, paghatag kung unsa may needs nga dapat i-provide nga ito sa ato nga mga biktima, no? Labi na ang... inyo no ang pagpadala ninyo sa kumong-kumong pa relief operation so mga pagkaon lugar o mga goods nga ginadala dito And then walang nako na ko ang health services ang city health personnel kung dito basad.
0: Karong buntag sir ha, naka-schedule sila sayo kay sila.
1: Sayo sila ng ato
0: sa. Yes,
1: mo na posible. Oh. So sige, at least pasalamat ta saan man gyud nga di magyud lim kining pag-ulan-ulan, di magid nato ni ma-control,
0: yes, no?
1: Although kagapon dito ko sa Pika Sibihana na hinabi nako ang pag-asa sumalap pang ang Bukidon dili ra kita mabalaka sa direktamente ang apekto ni Super Typhoon Inday, although nga nagkuha na siya nag-weekend, no? Nag-hinay ang iyang pirsan, himo lang siyang typhoon pagkakaroon. But sumala pa, dili gyapon ta magkumpiyansa gumikan sa southwest monsoon o ni habagat nga muhasi sa ito nga area of responsibility. So, kinatibukan, Lim, base sa inyong pag-monitor, isip on duty ka kagabi as radio operator, wala man po yung report nga na ay simbako na nga samad, walay mga balay nga naguba so far.
0: So far sir, wala man noon, pero ang pagabuntag among gi-monitor kung on asa na ang mga nagabakwit. So ingon ang advice nila nga dili sa nila ipabalik tungod kay basin og mo balik ang kusog nga tubig og gani nag kuanta og kanang walay klase sa ila atong na monitor.
1: Sa tanan ning kuan affected gi prohibit sa ang pagbalik sa mga evacuees, mga ino nato nga displaced person. Yes, dito sa ilang mga panimalay, even ang dagat kidabaw. Yes. Okay, usay magud kining pagbalim, ana bang rapid ang pagsaka pero rapid pud ang pagsubside.
0: Yes.
1: Oh. Unya sagad ra ba sa kining magsagad gyud kay gina educate man ko nato ang atong mga kaigsunan nga dapat dili gyud basta-basta ang pagbalik kung walay clearance gikan sa barangay Maka, no? Ang uban pod ang ilang rason kinahanglan mo balik sila while ang tubig subside kay dali kuno pagpanglimpyo. Kay kada bitong napay limbawa nganing sulod sa ilang balay, no? Ang tubig gakakunod kanon hinay, dali ilang pagpanglimpyo kay
0: manod
1: man ang kuan. So makutaw lang sa log, manod. Kaysa sumala pa nga ayha na nila balikan nga totally wala na tubig.
0: Oo, uga na.
1: Oh, maglisod sila kuhag tubig para ipaanod sa mga lapok. Amo po na ilang kuan, pero
0: delikado.
1: Oh, dili kita dapat magkumpiyansa, dili basta-basta nga pagbalik labi na naapa ang tubig baha gumikan kay basin takabalo nga musaka pagbalik, no? Para gyapon na sa atong galuwasan, no? 38 minutos mga igsoon, man mulapas ang alas 10 sa buntag sa atong disaster readiness program sa CDRRMO Valencia. Sa gyapon na nagiguban kayo sa kahanginan, Mr. Juby, Jubinone, Ilyacone, unya kaoban na to si Mr. Lemuel Sugusio, ang ato may galang kaoban, no? Sa Operations and Warning Division mga igala. Mananalip tayo kalikasan. Sige, muna, Alim, no? Daghan ang nagpasalamat. Subliyo na to, napasalamat sa, ino to nga, satisfied, no? Nga to, although nga, gibahan man, satisfied ang ato nga mga higsunan sa sistema po nga gipatuman sa LGU Valencia, lagi na sa immediate nga pag-deploy ni Mayor Ami Galario sa mga kuan, no? With Sir John, sa ato nga mga kumong-kumong. Unya relief operation do na immediate nga pag ayuda unya mga sumala pa nimo mga grader o bako ang napadeploy sa field kagabi, no? Unya labi na gyud ang ato gyud nga tropa nga mag-ensure, no, sa paggikan sa pag warning na pag monitor para nga simbako base na ay maapiki na ang ato nga tropa gyud nga mo responde. Muna nga amping mga igsoon ko, ingat ta, no? Amping ta gumikan kay mula gina, no? Di na to, hawit ang panahon, pinaka importante di ang ato nga pagplano. Pagplano sa mga miyembro sa atong pamilya kung asa tagi. Oo, kana gyud din pagpaniid nato sa dagan sa panahon.

Sige, ato sa Lilion, mahigal ang pinakaulahi nga info. Gikan mga igsoon ko sa Pagasa, Malaybalay, atong Lilion, gumikan kay natay nakuha ka ganina mga igsoon ko nga kasayuran atong tanahon. Kini magod may gala. Dapat magod po nato nga subaybayan. O, kini nga mga taho gikan sa Pag-asa. Kaya kini nga itong Pag-asa, muna ang gabantay diha sa atong kawanangan. O, kung unsa may sitwasyon, unsa may peligrong posible moabot sa ato, sila'y mas unang nakabalo. Muna nga di pa moabot, maka-warning din sila. Pakahatag din sila og mga pasidaan, mga igsoon. Sumala pa, no? Pinaagi may higala sa Pag-asa Malaybalay or Pag-asa Bukidnon, nakabase sa Malaybalay. Doon na sila gipagawas nga weather advisory number 11 for tropical cyclone Inday and southwest monsoon. Sumala pa, heavy rainfall outlook due to tropical cyclone Inday. Mga puno sa 50 to 100 millimeter, no? So, wala na malapa, doon ay ino na to nga heavy to intense, no? Labi na sa uban party migala sa Pilipinas. Ano nga, dito ni sa kuan yun? Dito sa may Luzon area migala. Pero mula gina, sumalapa sa Pag-asa, taliwala migala nga directamente makahatag o posible ni makahatag o mga ato epekto may gala, negatibo epekto si Typhoon Inday, but dapat amping gapunta. So, sumala pa ni Pag-asa, no? Sa iyang tropical cyclone bulletin number 6, Typhoon Inday, or iyang international name nga Bavi, issued 5 p.m. 9 July 2026, valid for broadcast until next

kapag diretso na din ni Miguel, no, pagawas walay lugar hulga sa pag landfall, no, padulong din ni Mason dito sa Taiwan, no.

atong gili-ili may ngagso ng ilang advisory. So, nakakuan ay sentro. Sagad may gala nga kay naay mga pasidaan diri dito sa mga area sa Luzon. Mao na nalang ito, gibasa kay para rin ito sa ila. Okay, basta kay padayon ta sa pag-amping, no? Kay taliwala may gala nga tuara sa Luzon area si tropical cyclone Inday or si typhoon Inday, but dili po ta totally safe mga igsoon gumikan kay naapon sa ato ang habagat, no? Nga posible gyapon mahigala nga magdulot ni magresulta mga igsoon ko sa mga pag-ulan-ulan o baka pagbaha o landslide, no? Ingat lang, ingat. Mga ilaw 45 minutos na human mula pas mga igsoon ko ang alas 10 sa buntag. Sige, usapon may gala sa atong gihan ay karon nga paghisgutan kay atong kuanlim sa milabay nga Webes. Wala ta ka kuan, wala ko kalingkod kay medyo lain po nang atong gibati atong panahon na. So wala na to mapasibaw diri sa kanginan. Ano nga, ubay-ubay tag kalihukan at nga, unsa bang adlawa ang kuan be? Ang, nawa, unsa nga pizza. Unsa nga adlaw tong atong Rescue Olympics? Miyerkules. Sige. Congratulations day, no? Ato pong mapasibaw diri sa kanginan para nga ato pong mismo may gala nga ma-congratulate, lim, no? Ang ato nga mga kabaranggayan, congratulations, no? Sa ato nga mga winners, ato nang i-kuno niya, i-hatag niya, no? Kadumduman yung mga igsoon ko nga ang kasamtangang liderato ni Mayor Amy Galario, of course, with Sir John Ray Arita Valero, ang ato nga department head sa CDRMO, mihanay og ubay-ubay nga mga kaliukan in line na nini atong ginatawag atong gina-observe ginasaulog na to, no? Natay observance matag bulan sa July kini ginatawag na to National Disaster Resilience Month, no? Wala mga igala nga ang ato nga panggobyerno sa Valencia mihatag og dako kay nga suporta sa programa sa national government, no? Unsa man ni ato nga para nga masabtan ginyog maayo, no? Ang nasod Pilipinas maigala gumikan kay sa kamatuoran gyud lim nga ang Pilipinas mangud usa ni sa mga nasod sa kalibutan ang Pilipinas gani sa nang baguhay lamang ga kuan na ta, no? Na natala lugar nga usa sa pinaka peligro puy-an nga mga nasod sa kalibutan ang Pilipinas, isigutan nato ang mga katalagman, no? So naman ay kamatuoran gumikan kay unsa ba, no? Typhoon Undoy, Pablo, no? Madumduman nato. Sa mga bagyo lang na ha. Unya linog. Oh, kanus sa atong pinaka kuan lim, pinaka ulahing linog nga mi kalas og ubay-ubay nga kinabuhi dito sa may Sarangani, Davao, General Santos at totong atol sa opening sa klase mo nang medyo kuan to. June 8. Oh. So, buna nga ang Pilipinas dili ginato ikalimot ang kamaturan nga ubay-ubay may gala ang mga sumara pa sa kuna mga katalagman gagakahitabo. Muna nga gumika nini ang atong mga kadaguan sa atong gobyerno sa nasod Pilipinas. Kad pa sa una hantud karon mihimo og mga programa ubay-ubay mga kaliukan mga igsoon ko para nga mahimong ligunta, no? Para mamigala nga naa magyud ang kamatuoran.

0: magid nato sa auto man eh sulpay baligyan nato ng Pilipinas nya mobalhin tag dito ta mo ngita tag laing nasod wa naman tay kabalhinan agwan tay kita diri sa Pilipinas ang buhay na oh unsa man ang nasa Pilipinas nagatubang ta sa Pacific Ocean ana diha gaka mugna ang mga tropical cyclone unya nata sa ginatawag og ring of fire kanang ring of fire mo na mga parte sa kalibutan nga naa diha ang daghang earthquake generators isigot ang earthquake generators naa diha ang mga parte sa kalibutan nga daghan kay mga liki-liki ilalom sa yuta og sa ilalom sa tubig mga igsoon naa mga trenches og fault lines no nana lugar ta ka inana ka peligro puyan ang nasod Pilipinas daghan tag mga bukid pwede mo landslide di ba nana so muna mga igsoon ko nga ang gihimo gid sa atong gobyerno gikan pa kang kanhi presidente Corazon Aquino nagpagawas kini usa ka proclamation na order nga gi nya sagad magud mga igsoon ga kahitabo ang mga katalagman sa Pilipinas dia sa bulan sa Hulyo kining bulan na lim bulan sa Hulyo so kay dia man ato ga kasinati motong si kanhi presidente Corazon Aquino iya nga gideclare pinagi sa usa ka proclamation number ang matag unang semana sa Hulyo as ginatawag kini og Natural Disaster Consciousness Week. Unsay significance, no? Unsa man diay? Meaning ang gobyerno gikan pa sa panahon ni kanhi presidente Aquino, ang gobyerno sa Pilipinas dapat sa unang semana sa Hulyo muhimo og mga pang-disaster nga mga kalihukan. Ang nato nga training. Pananganib tayo kaligasan. Pagbansay-bansay, no? Mga education, no? Mga kanang mga earthquake drill, og uban pa nga mga simulation. Ay, sige. Muna nga, dabi kay pag panahon mga igsoon na 1989 panahon mga higala nga panahon sa kano sa bamiling konsekwan panahon sa paglingkod ni kanhi presidente Joseph Estrada may pagawas kini og sa ka executive order number 137 declaring ang whole month gyud kuno ang atong i-allocate ang atong igahin nga dapat sa tibuok bulan sa Hulyo kinahanglan nga isintro nato atong mga kalihukan pangkatalagman
1: focus
0: oh so ginatawag kini og National Disaster Consciousness Month no atong mga igsoon apan sige lakton nga pagkaistorya inana gyud lugar no meaning ang atong gobyerno, ato lang matagaag emphasis, nga atong gobyerno, gipalangga ginya ang mga matag Pilipino. Gihimuan yun ang mga programa kay mulinog man kita, mubagyo man, mulandslide man. So, kinanglan nga focus pagpangandam. Unya, paglingkod de kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, iyang giilisan ang pangalan. Gipagawas kini yung usa ka Executive Order Number 29 nga lainan og pangalan gi-rename no ang National Disaster Consciousness Month into National Disaster Resilience Month nga tumala pa nga dili lang ta dapat conscious kinanglan ligon gyud ta no muna maigala nga ang city government og Balinsa in line sa katong nga mga gikan kang Kore gikan kang Estrada kang Digong oh nga sumalapat tagaan nato dakong pagtagad ang bulan sa July muna nga si Mayor Ami Galario mi hatag og suporta pag allocate og pundo nga gipahigayon dayon ang atong Golden Harvest Rescue Olympics atong July 1 lim so July 1 2026 dito sa ato nga City Gymnasium sige unsay nahitabo adto lim digto magigka di ba Unsay imong nakita adto, unsay imong paghulagway adtong nga mga kalihukan?
1: So ato nakita adto Sir Job, nakita ginato adto ang ato ang mga katawhan nga giunsa nila nga maka atin sila sa mga trine. Nakita yun na ito nga ni atin sila sa trine tungod sa mga abilidad nga ila sa gipakita, Sir Job.
0: So gipagayon dito sa ito nga City Gymnasium o sa ka Rescue Olympics, no? Competition sa 31 kabarangay unta, pero sumala pa, wala mo appeal ang lilingayon.
1: Yes, yes,
0: so nalay 30 kabarangay nga nag-compete. Ang purpose ato, doon ay premyo. But ang pinakatuyo yun sa City Government of Valencia under the leadership of Mayor Galario is para nga makita kung unsa may kakayahan sa ato nga mga responder sa barangay, no? So aside sa ilang na may premyo, nangkamot sila practice, magtuon gyud sila. So at least makita nga, uy, kaya na dai nila. Kasi bakunaan nga mga pangitabo. Muna nga dunay competition. So dunay tay gipagayon nga vehicular accident extrication nga din. Oh, dunay mga gantin eh. So mi daog ang Barangay Concepcion. Muna siya Will, no? Barangay Concepcion, congratulations, no? Kang punong barangay Antiga diha sa Concepcion. Dayon ikaduha ang Maapag. Then third place ang Pinatila, no? Sa vehicular accident nga extrication. Dayon aside Will sa mga barangay na po, di ba, ang mga civil society organization?
1: Yes, mga club, sir.
0: Oh, then daog sila tanan. Kay tulo raman po ang i-appeal on the first, second, third man ang nandaog. Pero nag-number one ang React Pulangi, second ang EBC Eagle Radio Club. Okay. EBC City of Valencia Eagle Radio Club.
1: Yes.
0: Then ikatulo ang Kabalikat Civicom. Oh, so doon na po'y competition. Ginatawag na ito Blue Angle Rescue. Blue Angle Rescue Challenge. Kanang example na ang biktima di sa ubos, imong i-saka na sa sapat lugar. Imong i-ahon para nga imong maluwas.
1: Pinagi, no? PC.
0: Pinagi sa PC. No? Muna, low angle rescue. So, nagdaog ani ang Barangay Tugaya. Congrats, Barangay Tugaya. Dayon second, Barangay Concepcion. Si Concepcion nag first siya sa extrication sa vehicular accident, dayon second po siya sa Luangel, no? Dayon third ang Barangay Nabago. Ala sige. Congratulations. Yon sa kato nila ang mga premyo, gihatag ba kato sa BIPAT or ning sulod sa panudlanan sa barangay or on sa baka? Sige, kuwanta. Pa pahiuli sa mga singot ninyo nga
1: balan sila to.
0: Sige. Dayon na doon na po tayo Fire Rescue Combat Challenge. So sa Fire Rescue Combat Challenge nagmadaogon ang Barangay Katumbalon. Lima kay ang di man kalayo aning atake kang kagawad balls Katumbalon, tubig man. Tubig ang ning atake. Daog sila sa Fire Rescue Combat Challenge. Second ang Barangay Laligan Tubig. Gyapon, gi-atake gyapon. Ang mga winners. Winner sa kalayo gipambaha.
1: Gapalungon sa baha ang kwan, fire.
0: Nya third pa gyud Barangay Batangan.
1: Kumpleto.
0: Baha gyapon. Sige, congratulations bita no sa mga nagmadaogon nga mga kabarangayan. Dayon na naapod tay most equipped no sa mga barangay nga pinakadaghan og mga gamit. Nag number one ani ang Barangay Lumbo. Then second, Barangay Dagat Kidabaw. Third, ang Barangay San Isidro. Ala, sige, congratulations. No? Ang pinaka punto ani Lim, balik ko na to, nga at least masuta no, sa atong mga gapadagan sa atong gobyerno. Of course, ang atong city mayor, atong mga membro sa ngunayang panglungsod. Kay naman sa ila ang lugar sila man ang mga decision makers no kung makita nila uy kinahanglan nato nga i-develop pa ang kakayahan or kinahanglan mas dugangan pa ang ilang mga talento diha sa pagresponde so na lugar no atong sa unang panglungsod mo provide ba ka og budget of course ang ato nga city mayor kay ang ato nga budget sa CDRA mo dili man siya mahimo kung wala ang suporta sa atong sangguniang panglungsod og mismo sa ato nga city mayor. Una, at least nakita nila kay di ba naman po ng ato nga mga city council at all sa mga competition. Si Gilim, medyo manamilit na ta karong adlawa, balik na po ta sunod na Huwebes. Ato na lamang unang pasalamat sa kinatibok ang pwersa sa Radyo Kaibigan. Nalabi na kang Engineer Joshua Sison, unya sa Program Director Engineer Romy Chang, ang Station Manager Ma'am Stephanie Dangalio, nalabi na kang Pastor Dan Dangalio. Unya sa pangalan, siyempre sa kinatibok ang pwersa sa or sa City Government of Valencia, sa atong Department Head sa CDRRM, Mr. John Arita Valero, sa atong City Mayor Honorable Ami Jigalario Ubandia sa iyang tigpamaba na spokesperson, former City Mayor John Galario. Sa atong 10th sangguniang panglungsod, pinagi sa pagtimon diha sa atong City Vice Mayor Honorable Grisel Galario Fernandez og sa atong Committee Chair on DRR diha sa sangguniang panglungsod Honorable Rolando De Centillas Junior. Sige, so kini inyong mga alagad sa kanginan. Will, sa imong parting statement.
1: Okay, ako si Limir Sugusyo. Nagpasalamat sa inyo ang pagpaminaw og maayong buntag sinan.
0: Samtang sa gihapon. Sukad sa unahan tod karon kini inyong alagad sa kanginan, alagad niyo sa CDRRMO Valencia, Mr. Joby.

0: ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamabaiyan. Ang programa ng inyong nabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamabaiyan lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Yes, Egan.
12: Magkisimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di ka sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malik kitayan nga kita mo taliwan. E walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Higala, kumusta? Maingoto ka natong tanan. Welcome sa dinhi sa atong nandan nga tulumanon ang programang Ratsada mga igsoon nga inyo nasab mabati karon diri si Bian sa DXRK Radyo Kaibigan. Ratsada. Adlaw karon nga Webes sa kini ang Hulyo 9, tuig 2026. Og sama gyapon sa nandan inyong alagad ang kurman ning tulumanon ako si Igan Tata Retesa makiguban kaninyo sulod no sab ka sa usa ka oras. Manong tata may galag ato na sa alas 12 antak na mga igsoon sa udto. Og hinaot ang tanan kabalo kong may galag murag ipang tugnaw jud halos sa no. Karon tugod may galag ining presensya sa bagyong Inday. Nga mikusukuso na usab mga igala pipila ka party diri sa atong nasud mga igsoon dunay na mga barangay mga igala nga under kuana sa no kuana nga gitawag og ubos na mga igala sa kini ang evacuation kuano kini ang force evacuation bot pasabot mga igsoon pinugsanay na gyud nga ipabakwit kining mga naa sa lugar mga igalag nag-anam na og kataas ang tubig partikular ang baha kagahapon dunay natala mga igsoon nga pipila ka mga landslide day tabo sa barangay Miglamin og ang pag kini ang lunop halos mga basakan mga igsoon sa barangay Bangkod barangay kini ang so ning gitawag na Miglamin no sa Basakan district Malaybalay diri sa Atos Valencia maupod gyapon mga igsoon dunay mga gikataho may gala nga pag landslide og pagtaas usab sa tubig sa pipila ka mga barangay saba sa Concepcion ato kagahapon may gala nga kalit kayo nawa ang kini ang linya sa kuryente kay peting kusuga sa hangin og ulan. Ampol ang ta mga igala no nga wala untay mga kinabuhi nga makalas ining dautang panahon nga misulod na usab mga igala sa atong nasod partikular maigsoon sa Luzon. Okay dito gyud sa Luzon mga igala ang sentro sa kiniang bagyo sa ato dinhi localized ra ni siya mga igala dunay mga lugar nga nagkatagamtam og pagulan-ulan. Pero ulan nga kuano kini ang kanunay walay kuan walay hunong muna nga dali kayo gyud mga igala mo taas ang tubig baha og ang lunop na dayon mga igsoon. Pasalamatan sa nato ang ato mga kaubanan diri sa Bian sa DXRK Radyo Kaibigan una sa tanan ang ato pagpasalamat pagtahod ngato sa among station manager Stephanie Dangalyo UT kauban usab sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong sa ngalan sa akong co-pilot sa Pikas Lawak. Mga igsoon, ang atong technician on board, si Engineer Igan Joshua Sison. Kauban usab nila ni Engineer Igan John Tingkang sa transmitter site o Engineer Igan Ramil Bedrejo sa production department. Nagipaguluhan usab ni Engineer Romeo Chang Jr. sa ngalan sa among technical consultant Gerald Ray Dangalyo. Station overall, General Manager Kuya RJ ang Kuya Satanan. O labaw na gyud mga igala gatog pagpasalamat sa kinitibok ang puwersa pinagi sa tagiya og tagdumala ni Sibiyahan ang chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated wailain mga igala ang pastor ng bayan among kuya Kuya Pastor Dan Dangalyo. Inyong angkorman sublion ako kini si Igan Tata Retesa mulong tatag ato na sa alas 12. Alihog lang mga igso, no? Punbo kining atong duha ka mga numero diya sa iyong tagsa-tagsa ka mga cellphone mga igsoon para naamoy access o gusto mo may gala na inyong ipaabot no? Nga mga concern. Muna akong unang numero 0936-7433-875 0936-7433-875. Ang usan ako ka TM 0955-614-8416 0955-614-8416 muna mga igsoon
Okay. Diyot lang ha. Ako sa ni may galang kuno ni atong kwan. Muraga gaguot na. Minaw migaw tugaya si Rolando Retesa. Oy, maingutan ni mo da gaw. Kumusta diha sa inyong barangay sa tugaya gaw? Wala bay kwan diha? Wala bay lunop? Walay landslide? Inautunta mga igsoon, no? Nga palayo lang gid in town. Ha? Bahala na ning ulan mga igala, gid magin nato ni mapugngan ning ulan kay kusa ra gid may gala nimo muda kwan, no?

sa pila ka mga out of school youth kining wala mga kuan mga isunba kini mga standby. Usahay po mga estudyante ra puy mag-riot mga igala. Muna ang atong kapulisan dapat unta mga igso no mo kuan na jud. Mulihok na nini kay basi masubli na po may mga igso unta ni tabo nga naay kuan pusil no pila to ka kay kuan pila to kay estudyante mga minor de edad ang tulo-tulo. Oh, dito mga igala sa Tacloban. Muna butangan yun unta mga igsoon o kwan. Kini ang pursa sa kapulisan. Ugmahin mo mga igsoon. Makuha na saan ning atong mga kaguliang karon sa mga nagadayan tulungan. Atong oras mga igala, 22 minutos, pasado alas 11. Kumusta naman tong kwan? Kumusta naman to dihang reklamo sa taga Barangay Lombo? Ha? Napabagyapon to may gala tong pabor-pabor nga manghatag o kwan, manghatag o kini ang tabang no sa kini ang itawag nila mga kaigsoonan gamit ang pundo kuno sa kini ang gobyerno. Oh, dili masuro na nila na personal nga kwarta kay mo lagi ang reklamo mga igsoon ug dili ka membro sa trupa tagaan ka 15% sa imuhang bayronon mga igsoon pero og membro ka or magpamembro ka sa trupa 25% sa ato pa mga igsoon dunay pabor-pabor kung dili membro gamay pero kung membro ka dako ang pangutana na to diya karon mga igsoon. Kini bang kwarta nga ilang ihatag nga naa sila pabor-pabor nga to sa mga tao nga ilang tabangan personal ba rin nga kwarta sa gapasiugda ining maong kining gitawag nila mga kaigsoonan kong grupo ha or sa ba rin nga kwan organisasyon ba na o muna'y pangutana karon kung ilan ang personal na wag kita ilabot kay diskresyon man na may gala sa taong gahatag yaman ang pagbuot pero kung kwarta na sa gobyerno ha gigamit nila mga igsoon ang pulong nga trupa og dili ka magpamembro murag kuhi kay nga tagaan og kuhi kay kang maka-abel sa tabang pero og membro ka mate kuno mga igsoon so murag ginasugda na nila karon mga igala og kwan no pursa ang mga tao nga magpamembro kay aron siguro ni panagana ba nga naa silay grupo daan para sa umabot siguro pinili ay ha basig pamulitika na po ning ilang gihimo karon niya mga igsoon, partikula sa Barangay Lombo. Pero klaroon tayo ha, dili niya sa local government. Dili niya may gala sa City Hall. Dili niya sa mayor, mga igsoon. Amot, napangutan na, kinsa kay proponent, mga igsoon, ining trupa-trupa. Sa meaning, anong trupa ito, Diyos, kabalo ka? Ako may gala, membro makos trupa sa una, pero lahi matong amot, tri-media. Tri-media organization man to. No? For peace agreement. Ahay. Lagi na mga igsoon, isahay ang kwarta sa gobyerno ipamulitika para sa ilahang personal nga interes sa mga kandidato o sa ilahang mga agalon. kisa may ilang kwanda, coordinator anang trupa diya sa Barangay Lombo. Ngano magpili-pili mamog taong iyong tabangan. Nainiabot sa kwan dalunggan mga igsoon nga nakakuan ko nun eh, nakasugama ko nun eh, kuan no? Nagi nakiglalis, nakigaway. Moto may gala, nga medyo gikuan na po daw nila. Murag ila na po ko nung giusab ang ilahang sistema. Naawayag yun ninyo, kadili mo na ilang kagalingon kwarta ko. Kwarta mo na sa katawhan, kanang kwarta sa gobyerno, kita ang tagiya na. Walay bisan kinsa mga igala nga makaingon nga kining kwarta nga among ipangapod-apod, AX, topad, unsa pa na diha. Mga ayuda-ayuda. Oh, kwarta na sa gobyerno. Kwarta na sa katawhan. Dili na pwede ang kunon sa usa ka politiko. Mga igsoon, ato lang may galang kumustahon unsa na idagan karon diya sa Central Mindanao University. Ha? Kay ato miagi murag duha ka semana naman tingali, wa ko masayop ang nakalabay. Human nagkadawat o dunay gihuptan may gala nga papel. Sila raman po'y nagkadawat ani mga igsoon ang taga BTL. Kay mismo may gala ang taga Central Mindanao University. Gipangutana kung doon na basat kay ilang kopya nga gikan sa
kini ang DAR Secretary nga mao si Australia. May tungod ato mga kaigsoonan pag revisa sa desisyon, no? Ingon pa sa taga Central Mindanao University, wag yun sila'y nadawatang opisyal nga sulat o base sa papel nga gawiran mga igsoon anang BTL. Nga miingon nga hugtanon na pugkuno sila may galang muloso o musulod. Kung ila kuno may galang nga bawion ang desisyon nga katong yuta mga igsoon nga ilang giklaim, ibalik kuno nga to kanila. Pero kining tanan, hugtanon yun nga gipanghimakak. Ogway katungod matud pa mga igsoon sa Central Mindanao University kay ang desisyon sa korte klaro kayo nga walay gitugutan nga muangkon sa luna nga iya mga kaigsoonan sa institusyon sama sa Central Mindanao University. Kay kana kunong mga klimante mga igsoon sama sa Bupalo, Tamaraw, Limos, dili na sila may gala matawag nga mga benepisyaryo. O dili na sila makonsider may gala nga sila sa sila maoy mga beneficiary. How ka mahimo kuno sila may gala ang beneficiary nga naaman sila ay mga nahimong nakomit nga mga kini ang violation. Ang balaod mga igso tagaan kag yuta kanang yuta nga wala gamita sa gobyerno. Pero kanang yuta mga igso sa Central Mindanao University gigamit man ra. Ha? O gigamit man na, wala man na mga kaigsoonan ko gipatubuan og mga bugang. Wa man lagi patubuhan may gala og mga kugon. Oh, kay kwan man ang mga igsoon na kabalutan may gala nga ang Central Mindanao University usa ka kini ang agricultural institution. Skwelahan mga gala nga kinanglag halapad og area para sa ilang research. O mo na klaro di ang mga igsoonan, unta masabtan ni mga gala sa mga tawo nga naka dawat og prenda. Kay kamo nga mga nagdawat og prenda, as soon as possible kung maanda mo mapiparar na gyud ang talan nga mga ebidensya bato kaninyo, dito na mo wag atubang unya sa korte kay kamo duna gyoy inyong tulubagon. Ha? Unya gawas pa mga igsoon nga magkakasuni sila katong mga gipang prindahan o kanang nagprinda mga kaigsoonan ko, ato pud may gala nga nganlan o kinsa ni sila mga nagdawat og prenda diha. Kaya nga nung mga igsoon, pareha ra sa butang may gala ba nga kinawat? Ang butang gani nga kinawat, pag imo ng paliton, appeal ka na mga igsoon, kaya naibalaod sa anti-pinsing law. O di ka magkalingkawas, ana. Di ba, Diyos? Appeal ka di ha, magkakalabuso. Standby sa mga igala, mabalik ko, karupipila lang ka mga minuto ha. Manginabuhi sa ta mga igsoon, atong oras, alas 11:29.

0: June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ah, maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong okay. Na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy, murag dili na mo ayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayoga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gitara tambal. Nawlian gid siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
11: Okay pastor, salamat pud pastor.
1: Okay.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
2: May good news.
14: Hello, oy, unsa koy good news?
2: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Good morning, Pastor Dan.
1: Ah, yes, pala yung pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, Igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
0: Pag-testimony lang ko sa Limbak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo na Igan.
0: Ay, namago ko'y Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, Ubitin Mag, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maalili kayo siya makaindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sa Ubitin Mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaili na po siya tarong. Tapos, nagtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Ubitin Mag, akong dipalit. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang di palagang dito ginoo o makaayaw sa balatian.
1: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

Okay, salamat kayo, Josh. Padayon ta may gala, no? Balik ta din sa ato ga tulubanon ang ato ga programang Ratsada. Doon natin 40 minutos na milapas sa alas 11 ang takna, mga gala sa kautuhon. Ato lang mga gala ang basahon kining proposed Senate Bill ni Senator Meg Subiri. Kay batod pa mga igsoon, tungod ini may galang gisagubang nga krisis sa atong nasod karon, dili lang may gala ang krisis sa ekonomiya, labi na gid ni may gala ning krisis politika. Kay halata na kayo mga igsoon, no, nga ang ilahang gibuhat kang Vice President Sara Duterte. Pamulitika gid mga igsoon, pinagi sa ilang mga gipasaka nga mga kaso, dunay ilang upat ka mga kining ang impeachment case nga ilang gi-file batok maigsuon ka BP Inday Sara Duterte. Una ang gituki kining kalabot mga igsuon sa paghulga nga ipapatay ni Vice Inday Sara ang kini ang presidente, ang iyang asawa o ang former House Speaker. Mga igsoon, sa maong proposed bill no ni Senator Juan Miguel Subiri, dinhi nahibaw-an nga wa pagiday balaod na panday ang atong nasod. Mga kaigsoonan, aron sa pagpapanubag no, mga igsoon, ini mga taong maghulga o bakaha, mga kaigsoonan ko, mupaabot og mga kiniang gitawag nato mga igsoon kong kiniang pagpanghulga sa mga tagas na posisyon sa atong gobyerno sama sa presidente, vice presidente og ingon usab ang mga presidential successors. Buot pasabot nga ayha pa nila hikotaron, ayha pa sila mga gala mupanday og balaod, magpanday balaod para mga kaigsoonan mapanubag ang si Kinsa Man, mga galang mukumit ining maong salaod. So, klaro kayo mga igsoon nga kining ilahang pagbutang-butang, pagimuhimo o kunuhay, pagpresentar o mga piki nga mga witnesses, aron lang mga kaigsoonan nga ilahag yung kwan ba? Kanabitang ilahang mapakaulawan sa publiko si BP Inday Sara Duterte. Dili gyud ingon nga nakakumit o bakaha dunay nalapas mga kaigsoonan ko no as Vice President si Inday Sara, kundi dili ang ilang gihimo karon is political propaganda. Nakunuhay mga kaigsoonan, ilang

Kay sila na may galay gabuot ug unsay na pod mga igala karon og kaso para nga ipa-impeach. Ha? Oh, mas malibing maayo. Kaya ro may gala makuha na, mapapha na dasi ang posisyon. Kaya kini magungumbus man mga igsoon, dili man hindi pwede may gala nga pasakaag kaso din kaniang prisuhon din mawala sa posisyon. Matangtang na siyang katungdanan pinagyo sa impeachment case. Oh, ang muhimo ani mga igala, siyempre, ang may tabo. Kay, kuan man ni sila mga impeachable person kining atong Chief Justice mga kuan na sila, no? Kanaang mga okay, mura mag ga kuan na.

Tigson, tungod sa inyong mga pagpanagana. May gala ang atong syudad. Kanunay gamonitor, ang atong mayor, ang atong spokesperson. Kanunay na sila may galang tanaw karon no, sa dagan sa klima. Dinay palibot 31 ka mga barangay sa syudad. Mga isoon, kagahapon, doon ay reported mga galang kiniang flooding area sa kiniang barangay sa to, Dagat Kidabaw. Napadil sa kuan, sa amo sa dito sa Malaybalay ang barangay Miglamin. Barangay kini ang unsa ning barangay gani nalimot naman ko hinuon mga isuon tong kuan ay. Ah, Basaka district. Sa Basaka district. Ah, hay, loya imbis sa lip

patay na tato mga farmers na to, kaya ilang humay, ang ilang kahumayan mga igsoon. Ha? Gusto harbisonon o bago pa ka nakatanom? Wala na, galangoy sa tubig karon, pwedeng luya. Muna yung pinakasakit kayo mga igala bitaw nga ang imong uma, puno pa ka sa utang, wapagani ka magkabayad sa imuhang unang kutsitsa nga utang, napagaday, nanapudayon mga igsoon ko'y pasununon nga utang. Kunya, imbis nga mo'y imong ipanangga mga igala tong kining umabot nga cropping, usaw na pag-arbe sa nga wala na, lupay-pay na mga igsoon kay lubog sa tubig, baha. Ha? Perte loya. Ambot. Kaingon ta mga igala o insakto lang yun ta, no? Katong, kan ba? Katong budget bitaw para sa flood control? Mga igsoon o na dapat

0: Okay, mga igsoon, no, mga igala, pasensya gyud kayo kay dunay kwan, no, dunay problema gamay sa ato ang kwan, no, ang ato ang komunikasyon. Medyo apektuhan pud mga igala ding ato komunikasyon karon sa daotan nga panahon. Sayo na lang ko may igsoon tingali manamilit mga igala, no. Temporaryo na ta magbulag-bulag sa pagkakaron. Salamat kayo sa ngalan na lang sa akong katugbang sa Pikaslawak, ang atong co-pilot karon dinhi sa CBN DXRK Radio, kaibigan. Akong technician on board si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, ubansad nato si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Bernadette Kilong-Kilong, atong finance officer. Sa ngalan usab, mga igsoon, sa akitubok ang puwersa, labi na istagiyaw tagdumala, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alagad, inyong angkorman, ako si Egan Tata Ritisa, manamili tagmingon, dagang salamat, mayong utto kaninyong tala.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Ako si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pag-ayin mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Na, apa di ay na?
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko tani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Numero 1 sa balita.
14: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Og kalingawan sa Bukidnon.
13: Radio Kaibigan.
17: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12 sa udto.
18: Silap sa kaudtuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kaudtuhon. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kaudtuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kaudtuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao ka na ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. O karon, ania ang inyong

higala mga palangga namong suking tigpaminaw karong taod-taod. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday.

ning atong dakbayan sa Valencia. Diyas, kamalig ni Agalon, sagkul. Kamalig ni kani board member, Agalon Dudong Pulinar, og Ma'am Rose Agripo Pulinar. Happy birthday kang Virgie Uniola. Og belated happy birthday kagahapong adlaw, Kuya Belated kagabi is maniapon. So belated happy birthday Kuya Prox Pulinar, kang Niner Trasis Diaz Proctrisi Batangan. Belated happy birthday og kang Agaw Dina Kambarihan. Belated happy birthday. Di nato dugay nakastambang mga Valencianos, 31 ka barangay sa Valencia og sa atong ang atong city councilor the honorable sa Kabigal Rekla. Konsyel Sasang, kumustag? Mayong udto, welcome ka sa programang Silab sa Kautuhon sa Radio Kaibigan. Konsyel Sasang, atong hulaton ang pagbalik siyang tawag mga gala, medyo naputol. Daka putol man ka Konsyel Sasang, paliog balik Konsyel. Atong makauban siya karon kabahin sa atong mga pipila ka mga

Padayon kita mga palangga natong suking tigpaminaw. Samtang atong oras alas 12:15 na dinis atong papanag-uban. Kumusta mayong hapon diha nimo Konsyal Sasang Kadigal? Konsyal Sasang? Konsyal? Yes, mayingod to. Sa radio kaibigan sa programang Silab sa Kaudto.

0: So again mga higala, atong oras alas 12:17 na dinis atong papanaguban. Susunod nato atong makauban karon si City Councilor Sasang Kadigal Rekla ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Konsyal Sasang, unsay imong monitor aduna bay mga dakong damyos nga nasinati dinis atong 31 ka barangay sa dakbayan sa Valencia Kabahin sa kusog nga uwan nga atong nasinati kagapon sa kabahin sa atong paglabay sa Bagyo dinhi sa atong nasudtas Pilipinas.
1: So far no, ang mga ako ang mga obserba na mga pag-ulan, kusog ng pag-ulan yung tungod kay na amang kitay bagyong Bobby nga gitawag ni Kian Super Typhoon. So adunay bagyong Bobby and then dinhi sa siyudad sa Valencia City nakasinati ang uban ng mga barangay ug mga pagbaha, especially sa mga barangay Katumbalon, barangay Banlag, barangay Laligan, uban pa nga mga barangay mauna nga magbidan tayo kita karon ng mga panahon.
0: Konsyal Sasang, sa imong pagmonitor aduna may mga dagko nga damyos sa kabtangan, propiedad, kaumahan nabay imong na monitor sa nasangpit nga mga problema.
1: So far no, tungod kay miyembro man kita sa group chat namo sa rapid emergency sa siyudad Valencia, adunay usa ka sakyanan na pick-up na puti na kuan gyud siya na hulong gyud siya sa kanal pero dili pa gyud ko ka-confirm kung kinsay tag-iya. And then ang nag-post ni ini is ang ato ang barangay kapitan sa barangay Banlag, si Kapitan Buhi.
0: So sa pagkakaroon hangtod nini murag mura to ato makita nga medyo dako-dako nga damyos nga atong na monitor Konsyal Sasang.
1: So far apil pod ang barangay Laligan nga kinahanglan sila og mga bakho tungod kay para makaagi ang mga uban nga sakyanan and of course ang ato ang dinhi sa barangay Lilingayon nga kinahanglan pod sila og tabang. And of course, Banlag, no? Barangay Banlag, and especially dinhi sa barangay Katumbalon tungod kay makita na ko dinhi no nga baha gyud kaayo sa barangay Katumbalon in which kung unsa nga purok dili ko ka-confirm unsa nga purok pero dinhi gyud sa barangay Katumbalon kusog kaayo.
0: Akong Sir Sasang, membro ka sa previous nga sanggunian sa atong dakbayan sa Valencia ug karon membro pugka sa imong second term. Kining mga lugar nga atong nadungog Konsyal Sasang, kanunay gyud ni nga gakabahaan kung adunay kusog nga uwan o adunay mga bagyo. Unsay gihimo sa atong kadagkuan sa City Government of Valencia to address ni ining mga problema Konsyal Sasang, labi na dias imong barangay Sugod Kabaloko kung adunay kusog nga uwan gikan dinis bukid nga bahin kanang Lower Sugod nga imong barangay bahaanan gyud na dihang dapitagani mismo ang imong panimalay dias Lower Sugod mulutaw gyud sa tanan ani nga problema Konsyal Sasang, aduna bay gi panday na or gihimo or lakang ang previous administration o kasamtangan nga kadagkuan karon sa atong dakbayan?
1: Yes, of course. Tungod kay ako, taga barangay Sugod, especially sa Lower Sugod, no? Bahaanan din na siya nga lugar. And then, karon nga taknaa, luckily, wala man noon ni Saka ang tubig. Pero sa pila katuig na akong pagpuyo sa Lower Sugod, Musaka yun ang Malimon River. And then, unsa man ang imo pangutana is unsa man ang mga lakang na nahimo.
0: Yes.
1: Ang itong lakang is ang pagkuan din, pag-allocate o budget no sa ato ang gikan sa syudad na budget. And then of course nalipay ko karon sa administration tungod sa una sa previous administration daghan og mga medios no gipang trabaho gid na siya sa ato ang city disaster risk reduction team headed by Sir Jun Valero and of course with the help of our former mayor Asiseno Wervas, nangita yung mga pamaagi, nagbakho, gipalabuman, gibisilting, adunay mga planning na i-redivert ang Malimon River at ang dili kini posible tungkol kay daghang mga propiedad ang mga maigo and then dako kaayo o gikinahanggan ng budget. So, kami sa sanggunian, isip miyembro sa kaniadto sa 9th sanggunian, karon ika-10th sanggunian naman, nalipay kita tungod kay karon na bagong administrasyon, I think more or less naa sa mga 100 million man siguro ang gi allocate para sa flood mitigation or flood barrier dinhi sa barangay, especially dinhi sa Lower Sugod sa Valencia City.
0: So aduna nay mga lakang diay nga hinay-hinay na nga nang ligid kun si Alsasang kabahin sa pag-address nining mga lugar nga flood prone area dinis atong adakbayan sa Valencia. Mapasalamaton kita ni ana kun si Alsasang. Dayon nakita nako ang Facebook post ni City Vice Mayor the Honorable Grizel Cicel Galario Fernandez nga aduna nay mga ayuda tabang nga gitunol ang atong City Government of Valencia ngadto sa mga gipangbahaan. Correct me if I'm wrong, Konsehal Sasang.
1: Yes, I think so. Naanay din na asikaso no ang ato ang LGU karon sa ato ang siyudad. And sa dili pag kumalimot, aduna po di ay bagong gi-turn over ang sa flood control project po sa kaning barangay Lurugan tungod kay ang baha manggod sa Malingon River gikan sa taas, Lilingayon, Lurugan, Muagin, San Carlos, Muagin, Bagong Taas, and then ang sugod na yun ang grabe ka maapektuhan. So, bago lang po gi-turn over and ang construction sa gikan kinipod sa 4th District Office sa ato ang Congresswoman na Arnie Roque.
0: So, very good. Konsehal Sasang, ang atong mga kadagkuan nagpagkabana gyudi ay sa atong mga palangga nga mga Valencianos o mga katawhan dini sa atong lalawigan sa Bukidnon. Mao nay atong pagpasalamat nga naa kaninyo. Konsehal Sasang, mo sa laing bayan mo tukbil kita sa laing hisgutanan kabahin dini sa atong lokalidad sa Dakbayan sa Valencia. Konsehal Sasang, kagahapong adlawa bisan tuod ga maot ang panahon, wa miuyon ang panahon, gahangin, gauwan, kagahapon naghangtod karon ang pagtaliti o paghapak sa hangin. Ato pang masinati dinhi sa atong Dakbayan sa Valencia, particularmente dinhi sentrong bahin. Kumusta ang opening sa atong 2026 Gakit Festival kagahapon? Konsehal Sasang, pwede ba nimong ipaambit, ihulagway, kinsa ang atong mga bisita, unsang kalihukan kagahapon o karon o hangtod o mang adlawa, Biyernes, correct me if I'm wrong, tulukin ni kaadlaw nga kalihukan sa Gakit Festival dini sa Dakbayan sa Valencia.
1: Yes, very, very successful no ang ato ang gipahigayon na Gakit Festival 2026 kagahapon adlawa, in which adunay tema nga gipangalan og Pulangi Atong Garbo, Kinaiyahan Atong Bahandi. So nakita nato kagahapon ang ato ang City Mayor Amy Galario and of course ang ato ang Vice Mayor, isa sila sa mga nanguna sa paghatag og mensahe, and of course ang ato ang IT representative si Bai Irene Tangian. And aduna pud kita'y bisita gikan sa probinsya ang ato ang Bukidnon Tourism Officer si Sir Butch. So and of course ang ato ang gapangunya sa Valencia City Historical Society si Nanay Pining Lavinia, diin na naghatag siya og mensahe pod kung unsa niya nakita ang siyudad sa Valencia og sa iyang pagpuyo danhi nga 75 years na siya nga naa dinhi. So nakita niya, gisaysay niya kung unsa ang Valencia City, Valencia Bukidnon kaniadto ug hangtod karon no. So usa sila sa mga dagko nga pamilya dinhi nga nakasinati o naka experience gyud sa Gakit, in which gisaysay niya dito nga ang iyahang bana si Tatay Waning Lavinia maumang gyud di ay ang manguna sa Gakit, maoy ilahang balinurag transportation kaniadto sa wala pa ang tunay, dinhi sa karaang tunay sa barangay Batangan, ang Gakit ang ilahang gamit, no? Gakit ilang gamit gikan sa pag-transport sa goods, gikan sa mga sa Maapag, sa Tumbalon, San Fernando, ng mga produkto, ilang itabok dinhi sa Batangan at sa poblasyon, na mamahimo siyang transportation o kana siya nga naagig Gakit Festival at naagig pahinungod kung unsa ang Valencia City kaniadto.
0: So klaro kayo kung siya sasang wala nato kalimti unsa ang Valencia kani adto karon ug ugma. Ang kagahapon atong gilunhaw but pasabot kun siyal sasang ning atong Gakit Festival nga diin di gyud ikalales simple ra kayo siya nga salakyanan kun siyal sasang apan dako kayog gi-contribute nga kalambuan in terms sa atong transportasyon sa atong ekonomiya sa Valencia kani adto kun siyal sasang.
1: Yes, oo, very very important no ang significance sa Gakit no na nga gitawag gid kini siya og Gakit Festival, and most especially ang atong pagpasalamat pud sa atong river danhi ang pinakadako nga river sa siyudad, ang Pulangi River tungod kay gisaysay pud kagahapong adlaw nga kung dili tungod sa Pulangi River wala kitay irrigasyon sa atong mga kabasakan.
0: Correct.
1: Wala kitay kanibitong mga balas sand and gravel nga pinakabuok ang atong mga construction big contractor company nga naa sa siyudad sa Valencia nga usa sa nakapahimo nga nagmalambuon ang ato ang siyudad tungod sa minerals nga gikan sa Pulangi River no. So daghan og isa pud na ang kaning hydro nato no nga usa sa naghatag kanato og suga, isa sa makatabang sa ato ang napukor nga makahatag og impacto makorindi sa ato ang lugar.
0: Correct, tinood ka na kung siya sasang ang atong Pulangi River, daghan nga nahimong dato, pobre ka ni Adto, nahimo ng adunahan karon tungod sa gasa sa atong kinaiyahan ang Pulangi River. Daghang nagmalampuson nga mga mag-uma tungod sa atong Pulangi River. Nahimo kitang City of the Golden Harvest, ang dakbayan sa Valencia, tungod sa atong Pulangi River. Natay kuryente tungod sa atong Pulangi River Kunsyal Sasang. I don't know if aduna ba mo yung mga balaod nga napalabang sa atong balay balauranan sa sangguni ang panglungsod Kunsyal Sasang aron maprotektahan ang atong gasa sa kinaiyahan kining atong Pulangi River.
1: So far I think na amagid na siya sa ato ang balaod no, ang pagprotekta pirmi sa ato ang tubig. At dili ko, wala ko in particular kung unsang ordinansa, pero I'm pretty sure na very, very important yun na pangalagaan nato. And of course, ang naamang po'y kaning the protection ng ato ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, sa ato ang mga katubigan.
0: Okay, Kunsyal Sasang, so dagang salamat. So Kunsyal Sasang, unsa pay lain nga mga kalihukan nga pwede sudungon sa atong mga Valenciano ug mga silingan diha sa atong Gakit Festival karon ug ugmang adlaw.
1: Karon nga adlaw is dili kay cool in particular with the events, but it is a 3-day event. Isigpasidungog sa atong Gakit Festival, which is kagahapon din ang highlight. Makita na to ang atong mga gakit. Aduna po'y miss cream no, sa kagabi. And then ay fireworks display kagabi. And then kana lang siguro no, ang ato ang nakuha sa gakit. And then karon po na bulana is ato ang giselebrar ang Nutrition Month. Isip paghinumdom na kitang tanan ng mga Valencianos, mukhaon yun o in fact ng mga pagkaon, labi na sa mga vegetables and fruits and a balanced diet para sa ating mga kabataan.
0: Kunsyal Sasang sa nakahit

0: sa problema sa nutrition program is kining malnutrition. Isip usa ka nurse by profession kung siyang sasang. Unsay programa aron madugang prevalensya ang malnutrition sa atong dakbayan?
1: Daghan kini mga programa no ang nutrition dugay na kini nga i-dip sa ato ang syudad. Of course, suportado kini sa ato ang City Mayor in which ang City Nutrition is under sa City Mayor's office. So, daa sila mga daghan kayo ng mga programa dili na ko matagkatagsa o istorya kung unsa man ugaling dili. It's because dili ko prepare sa question karon, pero rest assured naa kitay mga barangay nutrition scholars, mga BNS na po sa barangay na akan the support to be in. And of course ang atong mga barangay officials tungod kay every July balaod na magyud kini nga gina-celebrate nato ang Nutrition Month. And of course with the help of barangay officials sa 31 ka barangay gina-celebrate, and of course ginapabati gyud no sa katawhan na kung unsa ang kabilinhon sa insakto ng nutrition sa ato ang atong lawas.
0: Base sa atong pagtuon pag-research Konsyal Sasang, dili malalis nga daghan kayong programa ang City Government of Valencia kabahin sa nutrition program sa malnutrition dini sa atong dakbayan. Kay ako nahibawan base sa atong research, national award ang atong dakbayan. If I'm wrong, dawat ka mag dut kayo nga programa sa nutrisyon sa atong dakbayan sa Valencia.
1: Yes, oo, awardee ang ato ang syudad sa nutrisyon sa pagpaningkamot pod sa ato ang head sa nutrisyon si Ma'am Suriza Dundunayos, and of course sa iyahang team naningkamot pod sila para nga makadayon kini, no? So very very thankful kita sa team sa nutrisyon sa syudad.
0: Ako siya sasang na nag-text kanato. Kaibigang mo karon sa atong guwag na konsihal sa Kadigal sa 10th Sangguniang Panglungsod.
1: Okay, so mapasalamatan ko sa ako ang ikaduhang na termino karon sa syudad na ako ang nagkupot gihapon sa Committee on Health sa ato ang syudad. So daghan na kitang mga balaod nun na napasa no, sa ato ang sa atong syudad, in which ang ato ang mga kalibitang itong mga BHW naka-train gid ang ato ang mga BHW sa 31 ka barangay katong mga pila ka tuig na sila nga gahulat nga naka-train na gid sila. And of course gina labi na pud nato sa executive kayon nga ang katong mga train nga wala pa sila na sweldo, wala sila mapagai og compensation dito sa LGU na matagaan na sila. Pero dako ang ako ang kumpiyansa nyo nga next year ang atong mga BHW matagaan na din sila og support dito sa LGU. And isa po sa akong committee baka rin nga ikaduhan ako ng termino is ang Committee on Women and Children, in which kagahapon aduna ako'y committee hearing regarding sa Population Development Division din sa ato ang syudad, in which ni bisita po ang ato ang regional director gikan sa region, gitan-aw niya ang mga importante kaayo ng mga programa sa ato ang PAPDEB, no, na matagaan din ang saktong pansin ang ato ang mga teenagers na nag-edad o 10 to 19 years old. So nahisbutan dito kagahapon sa among meeting na mga concern sa ato ang mga bakangon, no, in cooperation also with the Department of Education and City CSWD, no? So in cooperation ka lang. And then isa po kadako na committee ba ang atong gi-puktan is ang Committee on Zoning and Housing sa ato ang syudad. So puro sa mga dagko ng mga committees, and I think makaya raman din nato, hinay-hinay na itong plastar ang ato ang mga committee ba. Thank you.
0: Akong si Alsasang, direk kita mupunto sa Committee on Health. Ang dugay ra nga gipangandoy sa mga Valencianos nga diin kini atong nakita nga gipanghingusgan sa kasamtangang administrasyon ni Mayor Amy Galario, ni Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez, kabahin nining atong Good Samaritan Valencia City Hospital. Unsay kalambuan development na niini, Konsehal Sasang, sa pagkakaroon?
1: So far, ang atuang Valencia City Good Samaritan Hospital is that gihimuan na pagbalaod para mapursugid siya, para madaling din siya. Kaya importante mang kaayong na adunay ordinansa. Ikaduha is ang atuang karaan ng City Health Office katong likod sa new terminal na adalito ang mga doctors na to mag-check up. Kada adlaw, nakater sila o mga 200 to 300 ka mga pasyente. Ang atuang City Health Office, gibalhin sa atong karaan na German Doctors Hospital. So naa dito ang atong City Health Office. Ang mga programa, sama sa Gabi, tanan ng programa sa DOH, naa dito. So ang katong City Health Office kaniad to, gasili gihapon o construct, no? Na inubanan sa ato ang City Engineering with the help and guidelines from the DOH, gasili naman o construction, no? Para nga, maano na siya, hinay-hinay na siya o kahuman ang ato ang Good Samaritan Hospital.
0: So, mapasalamaton kami, Konsehal Sasang, nga nahipno na, napurma na gyud, nasugda na, mao nay among pag-ampo nga puhon-puhon makaserbisyo na ang atong Valencia City Good Samaritan Hospital, puhon-puhon, Konsehal Sasang. Daghang salamat sa inyong dakong concern kabahin sa maayong panglawas na ang atong balay tambalanan, ilabi na iya sa gobyerno. Laing bahin, Konsehal Sasang, naka-research ko nga ang City Government of Valencia nagtukod or functional na ba ang atong pinakauna nga dialysis center dinis Valencia?
1: In regards with the dialysis center, under construction gihapon siya, in which naakitay partner from Cebu City. And then, ongoing construction di hapon. Hopefully, mahuman siya this year or kundili ang galing early next year. So, ato aka ng hulatong di hapon. So, in partnership also with the Cebu nga mga doctors.
0: Okay. So, ang ato ko, tayo no, kanunang ini makiginabi sa mga Valencianos aron mapaminaw ang ilang mga yangungo mga higala. So di nato dugayon si Konsehal Sasang na sayod ko nga daghan kining mga lakaw, ilabi na nay kalamidad nga gakahitabo sa atong palibot dinis atong dakbayan sa Valencia. Konsehal Sasang, basin aduna kay nalimtan, ako ihatag kanimo ang panahon sa imong mga padayon og imong pagpasalamat og ang imong pamulong panapos nining atong panagbagat sa silab sa kautuhon.
1: Dagang salamat sa mga naninaw karon. Ang ako ang ibalik lang is that mag-amping kita tungod kay adunay super typhoon Bobby. Karon nga atong nasinati in which na ako karon sa aming balay kusog kaayo ang hangin, so mag-amping ka karon nga adlaw kung naamang galing mga evacuation sa atuang barangay. Nag-follow kita sa protocol sa ating mga opisyales, sa atuang city disaster risk reduction mo. Nag-follow kita kung unsa man galing ilahang mando tungod kay para rapid kini sa atuang kapakanan. So, daghang salamat sa mga naninaw karong kaudtohon, and then dili na to hikalintan ang akuang pirnaminti ginaingon sa atuang Valencianos nga ang hinsog na Valenciano simbolo sa pag-asensyo.
0: Mga higala, atong nadungog ang mga punto, mga pamulong kabahin sa mga pangutana ng atong i-address ngadto sa atong City Councilor ng Dakbayan sa Valencia, the Honorable Gal Rekla. Dagang salamat, Konsehal Sasang. Mayong pagpaminaw kang Sir Lloyd Rekla. Alas 12:40. Mayong pagpaminaw di ideas barangay Pinatilan kang Brother Knight Bito Guzman, kang Ate Elaine Exilig Guzman, Joris Doctor, kang Ma'am Ruth Agripo Pulinar, kang Tiguang, kang Aileen Pulinar Kwarisma, kang Lakay William Kwarisma, uban sa mga kakaubanan. Binlig in town ko si halang-halang nga manok Bisaya. Joshua, o adubong manok Bisaya. Binlig in town. Ngayong pagpaminaw nga nakaningintan, labi na Dios Barangay Batangan. Kumusta man ang 25 kapurok sa Barangay Batangan. Akong pamilya niya, Kagul Family, Kambarian Family, sa Barangay Batangan, mayong pagpaminaw. Mubalik ko karong taw-taw, gala, human ining importante nga mga pahinomdom. Taga Quezon, uy, ako ning silingan, dugay ko sa Quezon, Joshua. From 2007 to 2012, nagpuyo na sa Quezon. Taga Quezon, na stroke.
2: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
3: Pastor, taga Quezon ko, Bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin kapin.
2: Salamat kay Gayo.
3: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom ang Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang nagainom siya o ibalik ko sa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya, Pastor.
2: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad? Ha?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So, sa duwa kasi mana, gipainom ni mo ang Biggie Mags, buntag o gabi, karon nakalakaw na?
3: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
2: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
4: Unsa may ato, Igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
5: Oh, nga-aplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
4: Wala?
5: So, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So, Igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
6: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og Biggie Mags. Pagpalit niya Biggie Mags, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan. Wala gid siya, nahiwi na iya.

0: oras na magtrabaho ka sa plane B. So naayo to siya. So masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, proteksyon, kinahanglan yun, igsoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
2: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo ako tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

Mga kaibigan, samtang atong oras, alas 12:46 na, mayong pagpaniyod today sa mga kamulo karon na niyod to. Unang hungit, amo lang ni Kuya Joshua, ang unang hungit sa ilang pagpaniyod to, ato. Ang unang hungit ba nila karon na niyod to, ato. Kaya marag wapan ba siguro at nakapaniyod to, ane. So, padayin kita mga mayong pagpaminaw diay kang Kuya Prox Pulinar. Belated happy birthday. Dagang salamat kagabi sa imbitasyon. Happy 60th birthday. Dual citizen na si Kuya Prox. Filipino citizen o senior citizen. Dagang salamat. Happy birthday, Kuya Prox Bulinar. Kagahapon. Ang atong kanhi barangay kagawad sa barangay Sugot, mayong pagpaminaw, Rebecca Agripo Cadigal. Kumusta mo diha? O sa mga Bulinar family, gikan sa New Bataan. Dabaw diyo. Mga higa kining atong programang Silab sa Kautuhon gipaluyo sa Digimax ang pinagpalang kapsula. Kon aduna kay gihambin nga balatian, nagtuo ka nga wa na kini kaayuhan, sulayi batasana ang paggamit pag-inom sa Digimax Plus ang pinagpalang kapsula. Ang Digimax mapalit dini sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa atong Kaibigan Christian Foundation Center sa Alquino Emporium. I-partner sa Digimax ang pinagpalang kapsula ang Aroma Herbal Oil. Humot epektibo nga plus alang sa imong gihambin usab nga balatian. Aroma Herbal Oil, nasulayan na, daghan nang nagbalik-balik pagpalit og paggamit mga higal. Ang Aroma Herbal Oil mapalit usab kana dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan og sa Kaibigan Christian Foundation Center dias by Alquino Emporio. Nining panahon sa pag-uwi. Nining panahon. Ayaw na problema ang

mga labunon. Ala dadda ka na ngadto sa Lels Lottery. Sa iyong paghatok, taw-taw, lab, uga na diritso. Esag pila pa na kakilo, pila pa na kasako. Dadda ka na inyong mga labunon sa Lels Lottery. Pagkuha ninyo, uga na, pinilo na, ready to use. Ayaw kabalak ka ang way init alang sa inyong mga labunon, dada ka na sa Lels Lottery. Naimutang ka na along National Highway Burukub. Ayaw pagpaminaw des Lumbo kang Gaw Luloy Pulina Andi Sito Luloy Pulina Kamambanji. Mayang pagpaminaw Diaz Lumbu. Alas do. Good morning, Diaz BCLA Batangan. Mga nagpakabana nga katawan. Ang pagsaludar diha kaninyo sa matagbuntag ninyong pagpanglimpyo Diaz atong Boulevard. Diaz Batangan. Diha ang video sa atong Gakit Festival, mga nagkadaiyang kalihukan. Hangtod ka na ugma Biyernes. Nagbintinars kalimpyo diha ang BCLA Batangan. Kumustag mayang pagpaminaw. Headed by ang gipakatawo nga mahimong leader, Kuya Philip Kapadngan. Kumusta? Sir Max Abrigana, Sir Ami Salceda, Tanandia, kumusta mayang pagpaminaw? Kagawad Tata Quirino, Kagawad Edgar Dadang, Kagawad Alfredo, Kagawad naman doon. Kuya Alfredo Bilo, Kuya Joel Pabalulo, Kuya Arbius Minia Ang Maranao, Pero murag Kristiyanos ug kinaiya. Ngayon pagpaminaw kang Sultan Osminia dinis poblasyon, kang Sultan Mamarinta. Musag mayong pagpaminaw. Ati Agnes Casas. Musta man Ati Agnes? O kang Iski Samantha Faith Manangkila Abusiho. Dagang salamat sa inyong pagpakabana diyan na diha sa Tumpalanga nga Barangay Batangan. Alas 12:53 na dinis atong papanaguban. Kumusta may pagpaminaw Dias Longsuds Kabanglasan? Naglagubo, naglagapak ang atong signal, atong Sibya Dias Longsuds Kabanglasan. Mayong pagpaminaw kang Christina Kailan Dias Iba Kabanglasan. Kumusta man mo? Manginawat kita nga okay pa mo, all right. Dias Lungsuds Kabanglasan. Atong barkada, atong higala, the Honorable Vice Mayor Lotlot of Shub. Sana yapido na rin ni Balot, naminyo naman ni Gutro. Mayang pagpamina, Vice Mayor Lotlot, Dias Lungsuds Kabanglasan. Sa laing bahin, mga higala, karong adlawa ang ikaupat nga adlaw sa impeachment trial batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ikaupat po datorong adlaw nga pag-broadcast. Pagbalik natog Sibya, dinis Valencia, dinis sa Bukidnon, mga higala. Ikaupat po datong adlaw, karong adlawa. Dungan sa pagsugod sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Tibo kayo kagahapon ang cross-examination sa defense sa witness niya gipresentar sa prosecution, mga igala. Perting bibuha. Upat pala kadlang
ano binta ka adlaw nga target mahuman ang impeachment trial ni Sara Duterte, gigastuhan og bilyones bilyon sa gobyerno aron lang mapapang gipili sa 30 milyones kapin nga vice presidente sa Pilipinas inday Sara Duterte. Yes, atong tanaw mga igala sa gipadayag ni presiding officer senador sa batong senadora taga ang presiding officer mipadayag Chief Escudero

kinahanglan og 16 ka senador. Sa nasod tas Pilipinas. Unya kay di man sila kaabot og 16 ang majority. Ano ni Ron? Unsao na karon sa atong mga senador? Sa muna atong atang-atangan, kung unsa ba ang mga mahitabo ngadto sunahan ngining impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Para kanato politika. Para kanato gigastuan sa kwarta buwan ang impeachment trial ni Sara Duterte aron lang mapapagdagan. National o local election. More man gyud tanan. Mao ni ang problema sa atong nasod, pang gobyerno sa Pilipinas, kanunay politika, politika, politika. Wa nila tan-aw

Pangkapangkang ang pagka-istorya. Mga higala, mga palangga namong suking tigpamunan. Morning, wa na ko ganahi ng atong nasuntas Pilipinas. Ang politika, wa! Napay ubang barangay official, napay ubang mga leader, murag naparag iya gobyerno. Wa siguro sila kalimot nga lumalabay ra sila ni anang ilang posisyon aircon nga opisina nga gilingkuran. Wa pangkilatig ko Lord mga iya. Wa na ko igong oras Kuya Joshua. Tempura. Sangot sa pinatibukang kusog sa radio kaibigan. Sa tag-iag tag-duma ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa akong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini ang iyong higang no-gol. Maing hapon, nga na kaninyong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, Egan.
9: Magdesin mo ni ko party sa Aroma. Nagatiman kong tigo lang, Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman na siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
8: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
9: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
10: Okay. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Kailangan mo maminaw o sinada. Lamina kung ikaw naging

0: sa mahinungdan, ang sonata ng nadunggan, o ang tao ng imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag, na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

0: Radyo.
1: Alright, isang magandang hapon, maayong udon at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan at sa kahanginan. Usik ka, mabugnaw, nga hapon po, kanatong tanan. At nagkaroon ng Webes sa Pizza Nuebes sa bulan sa Hulyo tuig 2026. And once again, mga kaigan, you are with me. Huwag nainapod nga adlaw sa atog para uban-uban sa kanginan. Awan sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunay para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa usapan ng ihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Masagin magalang kung magkaulog na magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmag kinabuhi. And hindi siya na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inilamang buhaton mga gana para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message o inyong mga sulat ka gustong mabasa dali sa ating programa. No? Inilamang ka na i-text at itong hotline number once again 09-6560-101688. Once again, ha, nag-inusarin ang buong ato ang hotline number mga gala mo. Unang, kung gusto mo nga mag-greet sa inyong mga loved ones, magpa-shoutout sa inyong mga minamahal sa buhay, or mga friends on air gusto ninyo ang iba-shoutout sa atong programa karong kapunoy. Atong numero mga gala once again, 09-6560-101688. Same goes sa mga gusto gamutambag later on sa atong letter sender through text or through call. Ang atuang numero mga gala once again, balik-balik na yun ni Han. Or ka nang nakapin ka comedy sa Facebook Live. Once again, 09-6560-101688. So once again, maayong hapon. Usig ka, mabugnaw nga hapon sa inyong tanan. Usig ka, maulan-ulan nga kahaponon mga galen. No? Magandang hapon sa mga kamulong katikong-kong diha. Sa kamulong kabalakot sa ilong mga hapon. Sa kamulong kaharay-haray. Sa kamulong kahigop-higop sa ilong mga kape. Sa kamulong kalingkod-lingkod diha ang mga galen. No? Ay hapon na po sa iniwang lahat dyan. Sa kamulong kapariod to, kamulong kahungyan, kamulong, at saman, kamulong katak ang basdong agan. Sa kamulong kaparikaisikay sa ilang panimalay, sa kamulong kapanguso sa mga linabhan, ay mga labhunon di ay. Sa kamulong at saman, kamulong kapalilig-silhig-silhig dila sa ilang mga tugaran. Sa iyo pa kayo kakabulol-bulol na damay anan. Maghapon sa inyuhang lahat, ha? Ay, sa kamulbong gabiyahe, ga-drive sa ilang mga sakinan, ay amping mo mga higala, no? Ay, digyas ka ayo ang atuang kadalanan, karong tekna ang mga higala. Tungod sa wala ba'y hunong na pag-ulan? Amod sa inyo, ang dapit mga higala kung naghunong na pang-ulan sa inyo. Pasagay na rin sa Valencia City, Bukidnon, as of the moment, mga higala, no? Patuloy pa rin po ang pag-ulan natin dito. Kaya kung makita, no, nga, sa naging mga dapit, dagong paghihapong ka ayong ilang mga kalangitan. So, I suppose, nga ulan na paghihapon sa ilaha karong mga higala. So, amping-amping ta, ha? Wala importante nga lagaw, dili nila maglagaw-lagaw mga gala, no? Sa kamulo po, apilo ko na ang kamulog inom, oh. So may ginom na to diha, sir. Napalay tagay diha karon. Sabi naman, ulan-ulan ang panahon, ang inom-inom mo diha. Okay, nag-inom-inom o kape, pero ka nang ilimnong magkahubon. Amping mo ha, basit mga ligid mo diha sa dalan, di gulay sa inyong amping ka, sir, baka ang dalan, karong mga gala. Naman ang amping na kanunay, ha? Kami na sa ato mga kaibigan diha nga, naagaroon, kamulog ulan sa ilang mga dapit o mga lumulupyo sa mga kilid-kilid sa mga sapa, kilid sa mga irrigation, kilid sa mga tulay ang ilahang panimalay. O amping mo mga gala magmaigmata perminti, ha? kung kinahanglanon mga gala mag-evacuate ta kay mas maayo nang mas maayo nang andam ta mga gala. Prevention is better than cure, diba? Ay, dere sa may Bukid Noon, labi na sa may Basakan District, sa may Balay-Balay City, mga gala noon. Ano'y natala nga casualty o sa kataw kagahapon ba ito, ha? Amot lang karon ba kahan? Matala ay o sa kagahapon o sa kataw kagahapon. Uwik yung mga gala noon, naanad yun siya sa baha. And kanagondolansa sa pamilya noon sa maong ipanaw tungod sa grabing pagbaha. Gusto kayo dito, mga gala, ay, no? Pero mga dapat dili na magkaayo kusog. Pero kagahapon bitaw sa Basakan District, no? Walang dito, gibubuag na ng ulan mga kaigan. Ang nagluoy gaayo ang ilang mga basagan, ang mga balay, grabe yun na nga wash out yun. Ang mga tubig sa ilang mga sapa ng overflow yun mga kaigan. Oh, digyas ganit gaayo Lady Diana den awa na digyas siya padulong suban. Muri sa nanggunit di Izer Martin. Ting muri aha sa kusog nga hangin di basig mapalig ka sa lain. Ah, inumog tubig di ay halabara to. Inumog tubig di ha. Alright, no maghapon. Once again, sa inyuhang lahat. Kung sa manimong girabuhay, karoon kaigan, barayon lamang si imong bulahoton di ha. At samtang mamino sa programa ni Lady Diana karong kahapunan. Magandaghapon rin po pa na sa ato ang mga listeners, mga palanggang suking tigpaminaw. Kanagat-tune in karanto karoon na pinaagi sa makibigan radio stations na nakahookup na po sa atong programa. Diha ang napita sa may Surala South Cotabato. Maghapon sa mga ramino pinaagi sa 104.9 na Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. So, panagato ang technician ni Agasain. Magandang hapon rin po. Sa ano mga palangga diha ka mga suking tigpaminaw. Hello po sa ining lahat. Magyaman na pita sa may lagindingan mesames oriental. Magandang hapon sa inyong tanandiha. Sa marakatsun in pinaagya sa 94.9 GXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Mesames Oriental. Ikaw ba nang ituan DJ Diha or ang ituan ba kang teknisa na karong kapunan. Sa ano mga gwapo-gwapo ng mga suking tigpaminaw na aside sa may lagindingan, maayong hapon at maayong pagpaminaw sa iniwang tanan. And of course, sa Madagat Soon in pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukid Noon. Sa tibok na lang probinsya sa Bukid Noon, ikutob sa mood sa atong Sibiyahan. Kay kagahapon mga gala brand out na bami dere sa kaning 98.5. Manang tingala siguro ning uban ng mga listeners no nga. Wala man siguro ni gahapon si Lady Diana. Na ako gahapon no. Kamu ang wala kagahapon. Brand out ano. Pero fortunately, wala na tayo brand out karoon. Siga pasta ng siga. Ay nga, kuryente mo. Unang live na ka naman mga gala ha. Dating napita sa may probinsya sa Bukid Noon. Kutob sambot sa ato ang Sibiyahan. And of course, kutob sambot sa ato Facebook Live. Karong gabungan, saan ka magsulok ng mundo naroroon. Aha ka mang napita karoon na rakat na minaw sa atong programa. Maayang hapon at pagkatang tanghali sa iyon siya na kaigan. Don't have to be on what you alright, so kumusta man inyuhang Zengo Duhon niya mga gala na nangot pag okay ra mo diha ilira ka ng alboroto inyuhang mga huna-huna niya. And by the way, Thursday po tayo ngayon ha. Webes po tayo ngayon, which means may babasahin tayo ang lain na po't kasulat ng pagkanan sa tuwang programa ganun ka po noon. So standby lang kayo dyan sa mga excited nga maminaw at matambag sa atong letter center ganun at lawa. Dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala ha. Ayaw sa magpamalihin palihog lang. Kaya pala kasugod mga ganla. Kaya ganun taod-taod. O magbasa na po si Lady Diana sa tuwang tambagan. Nagkaroon kahapon. Oh, by the way, magandang hapon sa ano mga Facebook Live viewers. Oh, kaway-kaway naman dyan is inyong lahat. At ang mga palangga ng mga suking tiglan daw sa Facebook Live. Mag-comment po mo diha, oy, para pong masayad ko kinsa nang gatanaw sa ako. Wala man ang magdanaw mo diha, then mas shoutout na ako inyong pangalan, diba? Magandang hapon sa inyong lahat, ha? sa mga nasayon, mapapanood po tayo ang live sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pag-i-follow ko mga gala sa Facebook page para po ma-notify mo o ma-update mo permente sa mga kalihukan o mga programa sa ating pinalanggang sibihan. Pag-share na rin po sa Facebook Live mga higala na para late walang ma-update at mistigan pa ang magpaminaw ka nato karong kapuno. At sa aning basahon, dadali lang ang mga comments sa Facebook Live. Magsugod as pinakaibabaw. Pasanod po Lady Diana, Manny Bunny, Sir Blas and Judy. Ang hapon kanima di Sir Blas, agang Ma'am Judy, no? Ang imuhang palangga diha. Sana all palangga. Ang hapon all the way from the little hanggang of the South Pagadian City. Nanonood po sa atin ngayon. Ah, magkakaroon na bita, Sir Blas. Tawag ka sa ibang trabaho or ni absent baka kay ulan-ulan. Napo na lang ganin mo diya. Para basa kong song ni Zay, Ghost by Cup of Joe. At ano i-play karoon daw doon ang Ghost by Cup of Joe. Salamat po, Sir Blas, once again. From Stephanie Perez, masaurit po, guwapa. Matik, isaurit gagagay. Pero may kunin mo gangan lang, guwapa. Salamat po, Ma'am Stephanie Perez, all the way from Tbilisi, South Cotabas. Agarang suki, nga tigpamirawan di ha. Kamusta naman ka di ha, Ma'am Stephanie? Nga tuang puso, kumusta naman? From Sir Martin Laguino, hello mga hapon, Lady Diana, kumusta? Okay lang po. So, getting better na po tayo. Sana kang Miss Ira, ang ping pong, salamat guwapa, salamat po. Ulo mo sa taning sigitangan lang guwapa, mga gala. Mga listeners nato sa radyo, magdahong po rin sila nga guwapa, kasi siguro kay nas Lady Diana. Sige maganda lang guwapa. Ayaw po mo ko-expect yung masagitan, tama. Tama-tama lang guwapa. Ay, maghabang ganito niya, Sir Martin Laguino, nagato ang suki ng tiglenda sa Facebook Live. All the way from North Cotabato, no? Kumusta man ang lagay ng panahon niya, Sir Martin Laguino. Magandang hapon and happy listening po sa iyo dyan. Unyat na nalit, iwaso nagbasa mga gala na gamarang naipit at oras, ani. Ay, ano na tag-chika-chika. It's already 1:28 in the afternoon. Alam ko na 28 na po sa kapunod mga gala. And for now, panahon na parat ng basahon ang lain nga sulat nga atoy tagaagpagtagaad karong kapunon ato ang sabdoan ato ang himay-himayon kung unsay problema nga buot patambagan sa ato ang letter sender karong adlawan.

Lady Diana. Maayang hapon DJ. Ug balihog, tawagan lang ko sa pangalan nga Joe Bird. Dili na ko tinuod nga pangalan, Lady Diana. I am 32 years old og single DJ. Ang uban tao sa akong edad na anay mga uyab, ang uban dobli-dobli pa ang uyab, ang uban minyo na, ang uban na anay mga anak. Samtang ako DJ, mas gipili na ko nga mag-inusara. Oo, Lady Diana, ako ang choice, ako ang desisyon, ang dili pagsulod o relasyon. Bisan, 30 na kapin ang akong edad. Kung love life ang hisgutan, DJ, pirmi ko mahimong topic o bugal-buganan sa akong mga amigo o mga kauban sa trabaho. Ginatripingan ko o ginaignan, ginasungog-sungog nga bayot daw ko, Lady Diana. Or kung sa ilaha pang term, allergy daw ko sa mga babae o guban pa. Pero bisan pa man, mas gipili na ako nga maghilom-hilom o dili na lang sila tumpangan, Lady Diana. Usahay magkapangutana na lang ko sa akong kagalingon. Kung sayop di ay, kung makontento ko sa kinabuhi nga walay uyab, sala di ay ang pagiging single, DJ. At least, malinawon akong kinabuhi nga kuraisa. Ga-focus kog maayo sa akong trabaho isip mekaniko o sa akong kaugalingon, labi na nga na akong pamilya gasalig sa akoa, Lady Diana. Naayos kay gayon, gisungog ko nga mas maatubang para kog makina. Mas maatubang para kog makina sa sakinan kaysa sa babae, DJ. Mura daw kog abnormal or kulang-kulang. Kana nga time, medyo natandog ang akong garbo. Unsa di problema ana, Lady Diana? Unsa may naka-abnormal ana? Require di ay tanan laki mag-atubang og babae? Wala na lang na kog itumpangan kay dili ko gusto og gubot, DJ. Munang nagpadala ko sa imuha kanon para matubag ang akong pangutana. Nga DJ, sayop di ay mahimong single karon nga panahon. Ang mga tao nga mas gipili nga mag-inusara, abnormal na ba? Please tambagi ko ninyo. Kay gakapuyan na pud ko gasabot aning mga tao sa akong palibot. Salamat Lady Diana. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5. So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naayo na, na, si Pastor Dan, hamok si Dan ay nanudlo kuman, ang panhamok may mamalito pa ng mizima.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa isa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya oh, na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Oo. Oh, kada kuan ako, dito pa yung mga gikuan po, katong ipangukit siya gitang kamot sa kuan, tamad man ang panhamok si Dan ka ng naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkukuloy. Ikaw na tanga-tanga sa dito mga swan. Grabe nila na bumutang usambay. Amang gabon wala daw. Lago pa pala ito, Vegemax. Na nalipay, Pastor Dan, kay namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag na sa makatawag na yung Vegemax si Pastor Dan, kay inilingan na niya, grabe. Ako kada adlaw, gusto ko na mati kada kadlaon. Amore, tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa akong mga mata, mga apo, alam ko. Tuo ka dito mo sa ako kay kagano, mangkunin doon mang hambo, wag dito kong mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Useless ang magsisimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay Pastor, salamat po Pastor.
0: Okay.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko dani. Customized mag printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug

0: at 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 48 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio set. And of course, at rin nagatamay paghihapon sa ating Facebook Live. Karong kapunod, welcome back sa iniwang tanan. So kaganina magkano to lang nabasa ang usag kasulat kong ipadala sa atuang na resender no mo'y atuang himay-himayon mo'y atong sabdunog dagaag pagdagaag karong hapong noon kung unsa to ang bahat yung may pagtambag sa problema iyang ipadangat ka nato mga kaigan. Huwag natin caller no kadali lang wala na tuwag ni Lady Diana kada busy patag yaw-yaw. So mag-iiga no, at ang tabagod ang ito ang caller. Sa mga gusto ka mo nang maghapon, pwede mo mag-text or tawag sa ato ang numero ang 0965-60-101-688. Sige po, ito ang tabagod ang itong unang magdatawag. Hello, mayang hapon.
1: Mayang hapon, Lady Diana. Ganang hapon po.
0: Ay, magandang hapon! Oy, ang ating Kuya Raul ng Banga, South Cotabato. Wow, magandang hapon po sa iyo dyan, Kuya Raul. Kumusta naman? Ang ito ang buhay-buhay de ha, Kuya?
1: Sa ngayon, inuulan kami dito sa Banga, South Cotabato. Matagal na hindi ako nakatawag dyan sa iyo kasi kahapon sana, tatawag sana ako.
0: Tama po. Lobot ang ito ang cellphone kagahapon, Kuya. O kagahapon po.
1: Nag-miss call pa kaya ako kagahapon, Lady Diana.
0: Ah, nag-miss call pa ka.
1: Ako itong pinakauna nga nagtawag kagahapon.
0: Ay, baon ba?
1: Pero hindi ka man, unya lang ako tawag
0: kagahapon.
1: Matawag ko otro, wala na.
0: Na po ito na tama. Kaya nalobot na mong cellphone, Kuya. Pasensya ka ayo. Pero salamat kay nagkatawag ka. Karon sa atuang programa, Kuya Raul. So, puragdagan ang gimingaw, Kuya, sa imuhang pagtambag sa atuang sender.
1: Wow,
0: no?
1: Salamat. Salamat sa Lady Diana sa mga gimingaw diha. Diya naman po ng inyong Kuya Raul. Magsaba-saba naman po.
0: Yes.
1: Ay, muabot manggod ang kapit ko sa atong kabuhi, Lady Diana.
0: Mausap. Alright. Sige po, sige, atong paminawon mga ganlaha ang tambag ni Kuya Raul pa

0: para sa tuwing sender karong kapunod. Go ahead po kuya.
1: Lady Diana, di man unta na problema ka na ang iyang dipadala.
0: Uh-huh.
1: O sa iyang kakugi, Lady Diana, daghan ang naanugon sa iyang kakugi.
0: Ay, daghan kibali ang muragisayangan sa iyahang kakugihan, Kuya Raul. Tama ba? Nanganugon ba imong giingon, Kuya?
1: Tama. Maraming nasasayangan.
0: Aha, tama.
1: Iyang kakugi o sa iyang kasipa. Lady Diana, busa, ang katong uban, dapat natong mainumduman nga ang naatay duha nga criticism nga ginatawag. Naatay constructive criticism o naatay destructive criticism. Busa,
0: tama.
1: Criticize later sender kay ni nasayangan sila sa imong kakugi.
0: Ay, alright. Sige, bali. Katuloy yung mga story nga iyang nadungugikan sa mga tao sa Embilibo. At kibali, constructive to nga criticism. Kuya Raul, nindot ni unta ang intensyon or ang buot pasabot sa iyahang mga higala. Pero na-misinterpret lang siguro ni sender.
1: Lang na lang later sender nga inginon niya nga pangulitawin nga akong anak.
0: Ama gid no kay siguro buta ka malo ba sige tsuraan po rin si sender og makita mo sad nga kugihan og buutan siya nga pagkatao. So kibali mo ragdaghan gyud ang manghinayang kung sa iyang edad. Kibali mo ragula pa sa nagdaga desisyon or nabaka sa plano nga magminyo kuya, di ba?
1: Mo letter sender ay abini mo Lady Diana og kanatong letter sender. Abini mo tapunan ba ya ang hitsura kung kugihan ng tao?
0: Tama. Tama, Gyod. Kaya, labi na sa panahon garoon, ako, bisa personally, mas i-prefer na ako ang taong kugihan kaysa taong hitsuraan, Kuya Rahul.
1: Dili ang angkot kung ipasabot.
0: Ay, in some way. Asa, Kuya?
1: Kung anong matapunan, Lady Diana, kanang murang kapikig dagway, basta kugihan, Lady Diana, dili kinatan-awon katong iyang dagway kundi ang iyang trabaho mayon lang ilang gitanaw.
0: Kaya nga, di ba? Naghagyod nga tao ang gamuangay sa imuha kung kugihan ka regardless kung unsa pa man ang imuhang itsura diha, di ba?
1: Yes, tinood ka na. Pero ayaw pa mo ta letter sender nga ang babae pa yung mangulitaw ni mo kay kapag ka babae pa yung mangulitaw yakang yaga.
0: Grabe na yun na. Pero siguro po iyahan mo daw kunong choice Kuya Raul. Iyahan kibaling desisyon ang dili sa pagsulod kung inguna na ang relasyon. Kaya siguro na pa sa mga laing prioridad sa iyahang ginabuhi.
1: Mo Lady Diana ka makanang mga nag-criticize sa iyaha. Makanang sayangan sa iyang trabaho, kay sayangan sa iyang kakugihan, na man ay mga anak, pwede man na nga sila nalang mangulita akong mahimo palaan.
0: Pasi, no, kulang nalang siguro musulti ba nga, pumayabi nalang ni ako ang dalaga na rin ko, ano? Okay, maragdagan niya siguro ang niangay sa iyang kinaiya, sa iyang kakugihan, o kung sa bagaha, diba? O nang siguro, katong iyang mga nadungog storya, dili lang ito niya i-take negatively, Kuya Raul, kay mga constructive doon criticism.
1: Actually, dili na problema unta eh. Ang iyang itubag lang niya, pwede na siyang dili magpadala direng sulat eh. Kaya pwede niya na tubagon nga, muabot na ang panahon. Pagdating ng panahon, Lady Diana ba? Okay, ang tao, makaingon pa siya. Halimbawa, kung tubagon niya, tinarong, ang tao, kung dili maulitawong guwang, makapangasawa dyan na.
0: Tama. Naaram ko na diha ang patulungan anak Kuya Raul, diba? So, kibali mo, minimal lang ni ginagmay lang ni iyahan nga mga problema, Kuya, nga ipadangat sa tua karon. Pero siguro natandog lang siguro iyang garbo atong time mag-ignan siya abnormal daw kuno sa iyahang mga kauban sa trabaho o mga barkada pagkato kay matud pa mas matubang para kuno usag makina sa sakyanan kaysa sa mga babae, Kuya. Wala dito mo ragdatandog iyahang garbo.
1: Ayaw katandog, letter sender. Normal lang na nga na ay kuhaan, na ay masayangan. Normal lang na nga na ay masayangan sa imong kakugi. Pusa ka, kung buti pasabot ana, sa kung kani may kani inyong mapamana buhi yod mo ani sa makinapan kinapalan daog ka, di ba?
0: Tama. So, ingon ana na lang, Kuya Raul, kibali, ihan na lang usbon ang iyahang pagsabot sa mga storya nga iyang gagadungog sa iyang palibot, diba? Kay basin, out of paghanga lang to ang mga storya sa mga tao sa iyahang.
1: Ay po, napakuyidikikadugang gamay, Lady Diana, para yes, makatawag po ba, no? Para sa pautahay, ang sa itungog unta to pero iyang gidibdib
0: niya
1: tungog man unta to pero iyang ginadibdib pero beside on that nanugon sila o nasayangan sila sa iyang kakugi na unta na ay kapahing nantong halimbawa mga sweldo basta kugian tanpog sweldo na o diba dili manggod performance wise bisag sa mga kumpanya ang ginapangita nila dili ang itsura ang itsura kundi ang performance eh.
0: Tama diba? Tama
1: sa requirements ready diyan na naanay pleasing personality pero pag-abot na nga nakasunod ka na sa imong trabaho buti pasabot kanang na ang ilang ginapanitan diha kanang imong performance
0: tama magbase sila sa imong skills kumbaga aguyan
1: tinuod na letter center ayaw kuan kanang isipa nga kanang ilang ipanuntin mo kanang naais constructive criticism. Para sa inyo, kumbaga mapugos ka ba nga, mangitag babae, para sa inyo na, di ka pwede sungog-sungogo na kay di na nakayuya kung may pakipin.
0: Alright. Ano ra ka simple no ang advice ni Kuya Raul para sa tong sender karong kapunod. Salamat kaayo Kuya Raul sa imong dambag. Kang sender no manimbaya ba si Kuya Raul?
1: Ang pinapanimbaya wala ang tanan nga nahidlaw sa kuha. Kung nahidlaw mo ipado lang tanawa lang ninyo Raul Torrelia no?
0: Raul Torrelia, alright. Pwede niyo siyang i-add sa Facebook mga gala no, sa mga gusto makik-friends or mga gimingaw sa iyahang na gusto ninyo makik-communicate kang Kuya Raul. Raul Torrelia.
1: Oo, ginatimbaya lang na ako kanot ka kung mga friends sila mabrok ng Gustamante sila Mary Villarin nga siguro nakapuan na nakasipel down na sila kung gusto ninyong bisitaw na akong Facebook page Raul Torrelia sa inga na makita jud ninyo kung unsa wala ko nag-ingon nga gikan pas una wala ba ako nag-ingon nga gwapo ko diri
0: ha basta kung gusto sila mo bisita sa imong Facebook page so pangitaon lang nila sa Facebook ko ya
1: padagan kong mga friends sa una na gapangita sa akong FB pero sa pagkatinod FB lang na pero walay gamiton pero po karon na anak ko'y gamiton na pa FB
0: doon grabe. Oh, sa mga friends si Kuya Raul ha pwede ka mong bibisita sa iyang Facebook mga higala
1: pamilya o no pamilya sa no kanang mga friend na ako sa una no nga siguro nag-settle down na naana sila yung mga kabilinggan sa kinabuhi kaning ako inamigo man lang god ni no ginatibay po na ako sa engineer Chang no malisod kayong internet diri karong mga panahon na Lady Diana busa o ako di kumakatawag sa iyo sa ahay kay mod kinang na ang di ko siya mapaminawan.
0: Alright.
1: Kung nang ba siya o dili, ay sa iPod, maputol na lang. Pero karon medyo mapalaron ta kay nakata niri sa mong Samoa. Nakahokap sa kanyo kaibigan niri sa Samoa karon. No? O sa tanan, yan naninaw, mayong hapon na kanatong tanan. O kana na lang siguro pa request na lang.
0: Yes po, ang samarang song, kuya.
1: Love me for what I am, Lady Diana.
0: Love me for what I am. Sige, ato ang i-play karon taon. Kuya Raul, gana lang po, kuya.
1: ko. Kanalang po, o basta radyo kaibigan, maulihog sa ato ni.
0: Alright. So that was Kuya Raul Makagala from Banga, South Cotabato. No? Nindot po tayahang advice kay na isamang pagpasabot mga gala ba nga marad ba niya na ay doa ka klase sa criticism sa mga kaigan. Ang constructive criticism o destructive criticism. Kibali positive nga criticism o negative nga criticism. So katunog ko nung Sir Sender, no? Katunog ko nung mga story ng imong nadungog sa mga tao sa imong palibot. Mga na lang itong i-take as positive or kaning constructive criticism para eh, kibali mo rag, ang ilahan ko nung gisulti sa imuha is dala pang hinayang daw ko, no? Tapos mo rag, sayangan sila nga. Sayangan sila sa imong pagka-ikaw, di ba? Kung wala kay karelasyon, yung mag, nindot siguro ka nga pagka-lalaki. So, yun ako nung dibdiba, ayaw ka lain sa mga story ang ilang gilasulti sa imuha. Because it take it positively na lang daw ko nung Sir Sender, no? Lang. Salamat kayo once again, Kuya Raul. And we have another caller here on phone. Si caller 900. Pero natin mga comment rin sa Facebook Live. Magkatawa mo kung ano yung uban mga ganda. Okay, advice si Sir Blast Darim. Ano ba ni Sir Martin? Sender, pagpalit ganing. Pagpalit ng pusil, muhilom lagi na sila. Huwag naman sanang mamusil na ba sa pusil. At ang dubo ko ng ito ang caller mga galis si 900. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Oy, magandang hapon. Wow, si Kuya Donoy. Ikaw ba ni Kuya?
2: Oh, ako ni
0: Si Kuya Donoy from Paitan, Quezon, Bukidnon. Unsay pero Kuya?
2: Kuya na lang. Pwede ba kagreek? Kimo lang ako kaapat
0: sa... Ay, di ay.
2: Bago man ako lang ka naka-open ang radio.
0: Yes. Sige, walay problema, Kuya Nonoy. Basta ikaw. Sige po, go ahead, Kuya.
2: Katat ang kanang sila tampong nga rin. Ipadala niya. Isa na po kayo balik-balik no, basa.
0: So mag-greet na lang ka, Kuya.
2: Pwede mag-greet na lang.
0: Yes naman. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon, Kuya Nonoy.
2: Salamat niya. Huwag may hapon niya, DJ. Huwag greet na lang ako. Kung mag-greet na yun, kang Carol. Huwag kang Joy Garcia. May hapon. Huwag kang Mikaela Romeo. Kang Ibirag Lantasaysay sa May Kison. Huwag may pray sila kay... Nakalimutan ko sa uban. Kay Dugay-Dugay. Nakawala
0: na. Wala, nangalimutan ang uban.
2: Nakalimutan na. Tungkol siya kabisi na yun.
0: Laras na lang sa ilahan.
2: Oo. Sakit pa po kay Mary Video. Wala pa. Wala nakamubuan po gamay.
0: Ay, isa ba? Isa man. Gikan ba bagag? Unsa o kuya?
2: Mao ning manambag nga basinkrot si mana ako mo magpatambag.
0: Ay, mao ba? Hoy, parang murag wala tagi dan update sa mga buhay-buhay ha. Pero sige lang, kung ready na ka kuya. Murag daghan na kitag broken hearted nga mga listeners ko no. Pero sige lang, kung kaya mo na, kung ready na ka kuya Raul. Ay, kuya Raul na ba hinu? Kung ready na ka kuya Nonoy, mamino pud men, mamudawat miss imong sulat. Kung gusto ka magpadala sa mo.
2: Lady Diana.
0: Sige po.
2: Nay inyong kwan dia, Lady Diana, sa inyong playlist dia ka ng Salawahan nga Night Luminda.
0: Salawahan nga? Ano sa to?
2: Night Luminda.
0: Salawahan nga Night Luminda. Ito nang i-download, kuya. Ito nang i-download garon taon-taon. Sige, ito nang i-play, kuya Raul.
2: Magpa-air aron na.
0: Wow. Anagyot.
2: Kaya yung huwingon nga mag-dib-dib kita.
0: Tama, no. Dili maglungkoy-lungkoy din, ha?
2: Kaya wala kita ay kaligawan po doon ko ang medyo sakit-sakit din siya.
0: Alright. Sige po, nanangitag-tags may dili mga gala, ha? Ang ito ang Kuya Nonoy from Paitan, Quezon, Baguio, nangita o...
2: Ayun, mag-dixmit ako nga magpasamot sa itong iba.
0: Wala ba't ka na... Kasig madubul kill na noon tali, ha? Lingaw-lingaw lang, di ba? Ayaw po, eh. Huwag naman ganyan.
2: Buutan po.
0: Buutan. Huwag ka nang dili pa fall, dili pa asa ni Mamiya Radayon. Sige po, ang number ni Kuya Nonoy mga higala 0936-594-3900. Once again, 0936-594-3900. Okay na to, Kuya?
2: Sige, salamat, DJ. Gato na akong request, DJ. Salawahan by night from Indra. Salamat lang sa tanahan og mga hapon. Yes. Sa radyo kaibigan, mauni og ato ni. Salamat.
0: Alright. Salamat po. That was Kuya Nonoy. Has dami po na kayo dyan, mga caller, ha? Kadali lang kaayam mo sa itong atuang matubag at tawag, mga gana. Ayan. Ora, ganang itag mga comments dali sa Facebook Live. At ako ba nagbasa hunon ng mga tambag through text message, no? Laban la kuno di ha, caller. Tarik one comment dali, oh, daghan sila broken hearted. Uy, uyab-uyab ba mo? Uyab-uyab ba mo? Diba dili man? Dili man na ito mabasol ang tao kung may gugmamanggod, mga higala. Kaya kita na we are all bound to fall in love, mga higala. Nag-resend niya magunta, para mahigugmag yun, of course. Para asa po din kasing-kasing. Hindi pang pump og blood to all parts of the body. Para po din mahigugmata, diba? We are all capable of loving, mga higala. Pero sadyang, ganyan talaga ang buhay. Sahay, naikalipay, naikasakit. Sabi nga nila, once mo enter kag relasyon, once mo sulod ka ng gugma-gugma, pag-expect yun na naanay kaakibat ba? Naanay kauban, kakasakit, mga gana. Ay pakis, di lagi na kung may gugma ka o pag-andam na po sa kasakit. Hindi kita perminta na happy-happy ang buhay, mga gana. Once again, di sa tabag-tabag ang tawag, ha? Sambay ka lang muna dyan, caller. Aha. Dili po gaha sa BS. BS is bisexual ba? Tama ba ko, Sir Blas? Basi, lahi nga BS akong pagsabot. Wabod taga balon, no? I mean, tama nga naman. Pero kanak nga butang, kang sender na po na. Dili na po na to sa tuki-tukiun pa. Anang mga butangan, no? Pero sabi nga niya, iyaha magigit ko no ang choice, mga gala. Iyahaging desisyon. Ang dili pa pag aminyo. Dili pa pagsunod o sa karelasyon. Ang dapat na magod na itong buhato na nano, narespetuhon na good na nato, mga gala. Kita tanan tao dari sa kalibutan, lahi-lahi magigitag desisyon, lahi-lahi tag mga plano sa atong kinabuhig, lahi-lahi tag timeline, mga kaigan. Ang uban na ngamin at the age of 18, ang uban na 25, ang uban 28, ang uban 30, 40, o nga, of course, respetuhon na ito na. Ay, BS mong nang simot. Lahi, lagi akong magsabot. Basta para, bong nang simot or bisexual? Ako bisexual, Sir Blas. Bong na og simot ay. Ambot lang mo ka. Nagkatawa, wag mo. Pero kung BS, mga galang. Anong BS-BS mamanggod? Bog na og simod yae. Bog na og simod ang pasabot anak. Kada mga lalaki nga torpe, magili ka bala mo sulti, kada ganay mangurog na ining makatabang og babae. Dili gid magkasulti sa ilahang, dili magkapanguyaban na bitaw. Tinuod gid sila, they exist, mga gala. Bog na ay mga lalaki nga bagag na won. Kay mga lalaki nga bog na og simod ba. Maulaw lang gani makatabang og babae. No? Naging anak, mga gala. Eh? Og siguro po, dawat ay kabalog ingon ani si Sander. Sinali para galisod sa org. Paglisod sa org. Ano si tawag, ane? Forma sa usag ka babae. Pero wala man siya nag-mention, Sir Blas. Murag na siya pong ayaban niya. Wala siya gisugot. Dili ba ka sa maglisod siya forma sa babae? Wala man siya nag-mention, ana. Ang iyahan na gito ko, no, is iyahang choice ang pagbabiling single hangtod karon. Makatapad, murag makurintihan. Ano ba ka, Sir Blas? Ay, dili. O, minyo naman yung siya. Si Sir Martin, ingon na siguro ni siya. Ay, parang dili po. Kaya parang baga pa ni sa mga. Ay, nako. Ano yung mga, o, yung Lizel. Kaya Ma'am Lizel. Ano sa'yo, Ma'am Lizel? Dordas. Hi, Ate Lady. Dayara, mga kahapon. Shoutout lang ko sa tanang solid followers ako ang... Sa ako ang isa na Facebook kung sa tanong naminaw sa imong programa. Wow! Ano ba nagwas ng music, Ate Diana? Ikaw lang ang mahal by Donna Cruz. Sige ba't na nag-i-play garoon daod-daod? Ang panghapag ganyan mo riha, Ma'am Lizelle Dordas, taga-asa Malisiya. Naminaw ka na ito garoon. Naglandaw sa Facebook Live. Maraming salamat po. Ato ni basahon mga gala ang mga tambag dere sa Facebook Live. Added pa ni Sir Daniel Jeff Vera. Maura ni ang ako ang ma-advise ni Jeff. In 1 Corinthians 7.23, madod pa niya, kayo ay hindi na inaalipin ng sinuman sapagkat binili na kayo sa isang halaga at huwag kayong magpaalipin sa mga tao. That was the advice of Sir Daniel Jeff Vera. Salamat po, Sir Daniel. Request quick song, walang iba pag i-play guapa ko nagara sa inyong playlist. Sige, ito nang i-play karoon taon-taon, mamanjala ikaw ay susukunog ang ito ang BFF. Narugad sa may Poropnoy, Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat po. Balintasan ng telepono, mga galagay, maragdaghan kitag nangadawat ng mga tambag dari ha. Magsugod na sa pinagkaibaba. Sir Bong Ilio, magandang hapon po sa iyo dyan from Lake Cebu, South Cotabato. Watching from Norala, South Cotabato. At ito yan, kaulaw na po doon. Kaina ay bagyo. Ambing diha palangga kang Lizel Dordas from North Cotabato. Ay Norala di ay Norala, South Cotabato. Nag-positive mga listeners sa South Cotabato. No? Salamat kaayo sa iniwang tanan. Og, a text message here from 4037. Manod ba niyo maulan nga hapon? Gwapang DJ. Pasarot may deray sa tungan-tungan Lady Diana Daminaw sa imong programa karon. Oy, magandang hapon po sa inyo dyan sa may tungan-tungan Valencia City, Bukidnon. Kasulukuyan silang nakikinig sa ating programa, mga higalan. Pagtambag lang ko, gamay kang sender ate. Para sa ako walay sayop nga single pa si sender. Ako agani uyuan Lady Diana. Wala gid siya nagminyo. Wala gid siya nagminyo iyahang kabubuton. Kay labad sa ulo ang mga babae daw. Ah, grabe naman sad kaan. Lawad yung ulo. Di po siguro. Masing kalimot ka babae ko, Dexter. Okay naman os ulo ang mga babae. Ulo sa dati. Mada ba na yung uyuan, wala ganda kuno nagbinyo, kaya labad sa ulo na kuno ang mga babae. Naara na sa tao na ay uyab or wala, pwede man ka magmalipayon gihapon. Tama yun. Maong ayaw paminaw sa mga barkada ni mo, gara-gara ra na ilaha. Kaya Lady Diana, salamat sa pagbasa DJ. Magandang hapon din po. Salamat ka ayo. Salamat kaayo. Kanimo niya once again sa may tungan-tungan Valencia City, Bukidnon. Og tama gid mga gala. Mana ay uyab or wala. Pwede maghihapon ka magmalipayon sa imong kinabuhi. Ay ang happiness mga gala. Amo ko na sa imong kaugalingon. Oy. Wala man na nakadepende kung naa kay uyab. Sa lugar ang mga single lugar di pwede magmalipayon. Ang mga na ay uyab brother inay karapatan nga maging happy. O hindi po. Diba? Kay uyab or wala, pwedeng-pwede ka pa rin maging masaya, mga kaigan. O niyang, ayaw na ko doon kabalakas or sender, no? Iyaha, magkaniyo ko doon uyuan, no? Wala na lang gihapon na minyo, pero dili po siguro, eh. Dili po siguro hangtod-sangto, dili na lang gid po ni magminyo si Sir Sender. Siguro, dili pa lang siguro niya panahon, or dili pa niya season, or dili pa sa andam. Ibali nga mo commit sa relasyon, mga higala. The time will come, siguro, no? Yung panahon, i-andam na sa Ginoo iyang kasing-kasing. Maubot po ang babae nga para sa iya. Good, no? Ignore na niyo yung mga markada diha. Nga sa manwara mo nagdali diha. Kamu may mas excited sa akong kuan? Sa akong relationship. Ano lang ha? Ayaw na po padala sa press source imong mga barkada, Sir Sender, no? Di ba niyo take your time, di ba? Kung gusto niyo nga dili sa ka mag-uyab-uyab garon, then go ahead, di ba? Namatay free will mga gala, namatay kagawasan sa pagbuhat sa mga butang na makalipay sa atua. Besides, iyang sa gimension kaganina sa iyang sulat, ka iyang paragoridad karon sa iyang kagalingon, o ang pagtabang sa iyang pamilya. Guwapa lagi gaya ni sa Adidayana, ba? Ah. Kaya wala may reveal sa face and live. Ayaw lagi mo pag-ana, ba? Pressure, masada tong naung, ana. Ulo na rin ko mag-on o camera dari sa drama, no? Hindi mo sa guwampag yung gaayo, pero guwampa lang gawin. Magkakapag ganimo niya, Ma'am Lizelle. Ma'am Lizelle Dordas. Nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live from Norales, South Cotabato. At sa nima sa nagdamag from Sir Blas, mga gala, ha? Kaya medyo mahaba-haba po ito. At sa nima sa ho, ba? Ito ba niya? Sender, base sa imong gisulti, dili ko magasulti nga abnormal ka o na ay sayop nimo tungod lang kagipili nimo ang mahimong single. Tama, yun. Wala mo kay sayop, ana, oy. Kaya ba ni, kung dili tungod kay iyahan ang choice, pura kibali, dili tungod kay lahi iyang choice sa choice sa kadaghanan, abnormal na dayon siya. Diba, iyahan man ang kabuton. Lain-lain man tag kabuton, mga higala. Lahi tag mga choices o mga gusto sa kinabuhi. Ang pagpili, ang pagpili kay gipili nimo, ay, again, ang pagpili nga mag-inusara, valid na nga personal choice. Ang problema, kasagaran dili ang imong choice, kundi ang expectation sa ubang tao. Tama, gyud. Dili magud ang iyang choice ang problema, ang expectation sa mga tao nga nasa iyang palibot. Diba, kay, kita magud mga higala, no? Murag anad na kaita, murag ini, ang normal na magud para sa tua, is anang edad niya 30 minyo na, nanay pamilya, nag-settle down na, nanay mangingon na, ana-ana, dili magud na, lahi-lahi madag timeline. Kung na ay tao nga dili magkamit sa like expectation, daw ko na tayo nilag abnormal, daw ko na nilag special, which is very wrong, mga higala, ha? Please lang po, huwag tayo maging ganyan. Kanaganing, marag kibaling mahimong discrimination ba? Parang nag-uban. At the age of, diba, at the age of 23 or 24, usually graduate ng higaanang idara sa college. Kung ang uban, it took them pila baka katuig sa college o pila katuig sa high school. Labaw sa normal nga, kasagaran na tuig sa pag-eskwela, then okay ra na, ilaha man sa ng timeline, ilaha po na, mo po na ano ni Lord sa ilang kinabuhi, diba? Kung o ba nakagraduate at the age of 24, okay na. At kung o ba nagraduate at the age of 30, okay ra po na. Dili man na lumba, dili man na, dili lang kita magbase sa expectations sa kadaghanan, mga higala, ha? Ang anguban, gina-label na dahil nila nga, gina-label na dahil o mga alain nga mga terms para aning ka-sender karon. Diba, gigna na din siya abnormal o sa pagkaha, kaya hindi wala na meet expectation sa mga tao si Impalibon. Which is very wrong. Ang advice ni Sir Blas, atong basahon og tiwas, sender, dili tanan tao parehas og timeline sa kinabuhi. O, diba? Dili tanan tao parehas og timeline sa kinabuhi. Naayoban nga fulfilled tungod sa relasyon. Naayoban nga fulfilled tungod sa career, pamilya o pangandoy o sa kalinaw sa ilang kogalingon. Tama yun. If you choose to focus on your work as a mechanic, there's nothing wrong with that. Tama yun. Honest work is never something to be ashamed of. Prioritizing yourself is nothing to be ashamed of either. Kasabot ko nga sakit paminawon kung pirmi ka sungugon nga bayot, tungod lang kay wala pa kay uyab. Pero hinumdumi sender, ha, ang pagka-single dili sukod sa pagkalalaki. Tama gyud. Ang pagiging single dili sukod sa pagkalalaki. Nagdiwas, Madad Bunny, Sir Blas. Ug ang pagbaton ug uyab dili sukod sa imong value isip tao. Kung mangutana ka, sayop ba nga gipili nako nga mahimong single? Abnormal ba ko? Ang tubag dili, Sir Sender. Single is a relationship status, not a personality defect. Tama. Ang sayop lang kung magbuyo ka sa kinabuhi nga dili nimo gusto, tungod lang kay gusto ka mo pasabot sa ubang tao. Tama gyud, no? Kada ganing wala na ka, wala na lang nimo gi imo na lang giya, si tawag ani, imo na lang giya sacrifice imong happiness para lang ma-meet ang expectation sa mga tao sa imong palibot. Kada mo dili na namao. Diba? Kung maamot ang tao nga para nimo, maayo. Kung dili pa karon, maayo gihapon. Ayaw, pugsa ang gugma aron lang aduna kay kaatubang sa mga taong sigi og pangutana. People will always have something to say. Tama gyud. Kung naagay uyab, naa sila'y kasulti. Kung wala po, naa lang gihapon. Kapuya po daan yung mga garland. Ang mga tao sa palibot ni mo ba? Pagbuhat kag maayo, naa'y kasulti sa imuha. Magbuhat po kaglauta, naa'y kasulti sa imuha. We cannot please everyone, good mga galaan. Sige lang, we are not here in this world to please people, mga kaigan. No? Ang ginuorga ka dapat atong i-please kaya ang mga tao, libog ka ay sanang libog. So live the life that gives you peace, Maruban ni Sir Blas. Remember, sender, mas maayo ang galinaw sa kasing-kasing kaysa relasyon nga napugos nang tungod sa pressure sa uban. Success is not measured by how early you find love. True success is also having the wisdom to recognize what season of life you're in. If your season right now is to work and build your future, never be ashamed to make that your priority. The right person won't be intimidated by your dedication. They will support and encourage you instead. Tama yun. Diba? Lahi magitag season sa kinabuhi mga gala. O kung para kang sender, kini nga season siyang kinabuhi is para sa iyong pamilya o para sa pag-build siyang future, then walay sayop ana. Diba? Salamat kaayo, Sir Blas and Judy or Sir Blas Erbalorote from Pagarian City. Naghatag sa iyang lindot na dambag para kay sender kanong kapuno. Maraming maraming salamat po, Sir Blas. Okay rin na sender, 32 pa man ka. Maayo na nga makaanak ka pohon. Maglulo na sa imuha. Ay, wala na, Sir Martin. Ikaw yun, ha? Okay naman, di ba? Okay naman sa lalaki, mga gala. No? I mean, I don't know. Dili mo ko biology major, mga gala. Pero, kasi kanan mo good lucky kay Juan. Okay rin sa ilaha, kagibali, mga 30 pa maminyo, 30 pa makana. Pagkaayo ka, hindi pa huli ang lahat, Sir Sender. Mara mag-focus sa mga butang, magkahatag mo satisfaction sa imuha karon. Mag-focus sa imong pamilya. Kay buhon-buhon, mabutra mga nag-insektong tao para sa imuha. Ang ginuro ginaside sa tanan, Sir Sender, no? Ang ginuro ginaside sa imong timeline, sa imong kinabuhi. So kung nakita sa ginuo nga, nakita sa ginuo nga, andam na po ka mahigugma, mara mag-ihatag ang insektong babae para sa imuha. Nalagad na. Grabe sa nang maglolo, Sir Martin. Grabe daw, no? Imong edad kay, for example, 50 na ka, imong anak, grade 1 pa. 65 na imong anak, mag-grade 6 pa. Pero what ay mahimo, diba? Hindi pa na problema. Problema na sa mga tao nga, sige, nagmanghimantay si kong kinabuhi. And give my love until the end of time. Siguro mga nagsisender kay lalaki man eh. O bahala namang duha diha. Ito yung mga text message today from 6140. Mari Pene, good PM Lady Diana. Mga pita dizay. O yung mga lamigit kay pangapi karoon ay sa tinuod lang. Mura naman ig freezer ning among stasyonan. Bugnaw pa sarang bugnaw. Inigawas na ko aniyon niya. Pero tipong ulana sa gawas mga kanda. From 6140, Madid Benia, no? Ako lang matambag sa sender design, no? Basta happy ka, go lang sender. Imuha man ang kinabuhi, ayaw perfecto sa ilaha. Okay ra man sa imuha, okay ra po sa imong pamilya, maong okay ra na, pasagdahin na ang mga ilabtunon, ah. O, diba? Anaragad na. As long as you are happy, as long as your family is happy, as long as okay ra ka, okay ra sa imong pamilya, okay ra gid na, sir sender. Siguro wala na may laing desisyon pa ang mag-matter, di ba? Imuha raman og sa imuhang mga minahal sa kinabuhi. Kung ka na okay ra sa imong pamilya, okay ra kaayo na, oy. So may labot anang mga tao, di ba? From Ann Friends RJ. Ang saman yung pangalan, nagkabaliktad-baliktad. Kudo sender, abot ra ang time, kita ra kagdawan. Tama agyon. Mabot na ganyang panahon. Diba? Sabi ko nga, we are all bound to fall in love, mga gala. May love ba ganyan ng iro? Diba? Kita pagkahaga tao. So we had ko nga sa panahon nga andam na imong kasing-kasing para mahigugma. Muabot po nga na babae nga para sa imuha sender. Sinang kalma lang, ayaw ka pressure. Ayaw padala sa mga pressure sa palibot o kung sa maradiha. Aha, okay. Lahi-lahi mga tag-timeline. Ang naragod na kasimple ang kinabuhi dapat. Hindi mo nagdilin na mga tumagog tawag mga gala. Pasan siya kaayo ha? Kaya medyo limitado ang itong oras karon mga gala. From 7143, Madrid Pania, ako di mo sender, patilawaog. Sani patilawaog, kinumo, saro sa mayon, baka. Sabi naman saan mo maka-advise. Ayaw po siguro ninyo, bayulinti, mamukay mo mga. Ato ganing gina, ato ganing gina-hop-huang po ang si Cinder. Tapos siguro mong basumbagon, mga gala. Dili naman, dili na lang gina niya tumpangan. Eh siguro mo gara mo siguro na, mga gala. Iyan ang bali-balihon, di ba? Ipakita sa ilahang, you are contented, already contented of what you have. And for what you are right now in your life. Ano, good na, di ba? As of now, we encounter more lesson sa life. Kay pag-abot sa panahon, maging strong ta when it comes of trials. Tama agyon. Ano yung mga pagsulay ka bubo sa itong kinabuhi karon? Bali preparation rang ne para maligun ta. O para maging andam ta sa uban pang mga pagsulay sa itong kinabuhi. Salamat po, sir or ma'am. Baghani siya, Ands RJ. Dagong kita caller mga gala pero wala na yung matubag si DJ ha. Kaya ang saon daman. Nagkat po kita basahunon ng mga tambag mga gala. Basa ta sa itong mga text messages rin. Balihin sa ta sa itong telepono. Kadali ilang po. May hapon DJ guwapa. Walay duty-duty na agbalay. Higda-higda kusog hangin ay extra kwarta pang birthday na ko sa pizza ni Sinoy. Palit na kong bansi itong isda. Bisa gamay ra from Joshua Tumas. May kalami kayo, Ana. Basa man, manganha na midiha. Ano lang yun na, no? Pasalamat gihapon ta. Kay baskog ta sa itong birthday, Kuya Joshua, di ba? Parang yung importante rin, baskog ta o baskog ang atong pamilya. Mali pa yun ta, di ba? Advance happy birthday sa imuha ha, Kuya Joshua Tupas, diya sa San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Kaya kay ra kay Ana ha, kari-hari ta siya karoon mga gala. And from 7:62 PM, Lady Diana, greet lang ko sa itong mga parentihan sa mga Doria, Staray, Loren, Cinco, og may someone, Michelle, og Telma Maglasa, ang Dingding, Ethanel Bernadez, Van Zig, Grace, Carol Bembem, Eb, Rodjin, Kayao, nagwasan kong song, naiaalay ko ang puso mo, greetings coming from John V. of San Fernando, Bukidnon. Good PM Lady Diana, pag-eat na lang ko sa akong mga balik na yung text message. May habang ganito mo di ako yung Black John V. Nag may San Fernando, Wiginon, Aminaw, Ganado, Garon, mga gala. May hapon, Kuya Black John V. Taga may arayon talaga, Wiginon, ko Lady Diana. Ay, magandang hapon po. Taga sides, may arayon talaga, Wiginon. Labi na ganito mo di ha, ma'am or sir, baka ni siya, babae baka? Lalaki baka? Iyang pangalan, Ands R. Yadz, unsa man lugar na lugar. Maglibog si DJ address sa imuha. Taga may arayon talaga, Wiginon, ko Lady Diana. Salamat po. Thank you so much for watching. Sa pagdanaw sa Facebook Live, salamat kayo. Good afternoon po, Lady Diana sa tanan. May hapag maganin mo, dihapag Angelica Wadiong ng Hillside Mount Nebo. Nabasa nga comment. Pasensya kayo na ako yung nalagdawan nga comment. Ha, kay daghana kita comments mga gala nang automatic sagpaubos kung daghana kay comment sa ubos mga kaigan. Pasensya kayo sa mga comment nga nasa ibaba. Wala nabasa ni Sender. Wala nabasa ni Sender. Wala nabasa ni Lady Diana. Lalaki ni Lady Diana, JR na hihihi. Lalaki rin is ya Diana. May hapong ganito niya, Sir JR ng Tami Arayon, Talakag, Bukidnon. Nanonood sa atin niya sa Facebook Live. Kauban sa imong tibok ng pamilya ni Ha, magkasilinganan, kaparindihan o kabarangay. Nga naminaw sa ato karon. While others are busy looking for the right person, I am busy becoming the right person. Ganiyan dapat. Ako ba na busy pagpangita sa mga insektong tao para sila ha? Ikaw na busy pagpagmahimong, mahimong, sabi term, man. Paging right person para sa ubang tao. Tama, nindot niyo. Ano pa ni Sir Blast? While others are busy looking for the right person, I am busy becoming the right person. O, diba? Maraming salamat po, Sir Blast R. Balarote or Sir Blast 2.0. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live once again. Ano pa ni mga text message din na bilin? Mama 3882 mare pani mai good DJ para sa agua. Padayon lang na sa imong padayon lang sa imong mga plano og pangandoy sender. Ayaw na na paminawa ang mga hilabdonon. Tungal kay ready na ka mohigugma ihatag sa Ginoo ang babaye para sa imuha. Salamat po Sir Sander 3882. Ako gani Lady Diana 43 na minyo okay raman depende ra na o di ba? Siya based on experience gani iya ha. Pero again lahi-lahi man ta mga gala. Ano basag din ninyo ang tao kung choice nila mahimong single at the age of 30, 31, 35, 40. Basag din ninyo. Ayaw ninyo hilabdihan. So, ilahan ang mga choices sa ilang kinabuhi mga gala. Tungkol dili masad ka mo ang problema o kung saan maunsa na sila. Kung di man galing sa mga minyo, di man na sila, sila maghatag problema sa inyo ha. Diba? Good afternoon po, DJ Dayana para request kong song. Basta't kasama kita, salamat watching from Hinguog City. From Igan Jelord, Hersalia, Rosalinda. Wow, magandang hapon po. Salamat po sa iyong pananood, Sir Igan Jelord, Hersalia, Rosalinda. From Hinguog City. Sila itong paningkamutan nga mapalay imong request nga awit ha. Basta't kasama kita, salamat po. Maraming salamat po sa ining lahat. Time check is already at 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa kapulong mga gala. And for now, stami po muna kayo dyan. Kayo mabalik pa si DJ. Unya tood-tood para sa paghatag o finaling tamba para kang sender karong kapunod. And while waiting mga gala, mamino po taas yung pang request sa mga awin. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching. Only here in 8.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Aton. Yeah.

0: KXRK Radio Kaibigan.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, pala yung pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo na igan.
1: Kay namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 ang edad. Ako ni Singi palitan o biching mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako Singi palitan, Pastor Dan, sa biching mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiyan. Makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa biching mag, akong dipalit. Nagkanoonan ako madungo sa radyo. Ako ito ning na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito sa Ginoo ang makaayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: The best songs on the radio.

right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas, tossing with a size na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at daghan kaayong salamat sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, sa mga katambay paghapon sa Facebook Live, ganang kapunod, daghan kaayong salamat po sa inyuhang tanan. Welcome, oh my God, we are bound to the very last part of our program. Salamat guys sa nang naghatag sa inyong mga nindot, katambag, mga ganlaha. Dili na po mabasa ni DJ Tanan. Dili na gid maigo itong oras, mga ganla. Ay, maghatag ba nag-final nga advice para kang sender. Pasensya guys, pero salamat kaayo po sa inyong tanan. Ibasa tanan ni Lady Diana inyong mga magatambag. Pero dili na ito maisa-isa pa o gabasa na rin sa kanginan. Salamat kaayo, ha? And I'd like to highlight this comment coming from Sir Blas R. Balarote. Easy finale nga tambag para sa tuang sender karong kapunon. So, Sir Sender, maayong hapon sa imuha. Mabasis sa imong gisulti, dili ko magasulti nga abnormal ka o naay sayop nimo tungod lang kay gipili nimo mahimang single. Ang pagpili nga mag-inusara, valid nga personal choice. Ang problema, kasagaran dili ang imong choice, kundi ang expectation sa ubang tao. Sender, dili tanan tao parehas og timeline sa kinabuhi. Naiuban nga fulfilled tungod sa relasyon, naiuban nga fulfilled tungod sa career, pamilya, pangandoy, o sa kalinaw sa ilang kagalingon. If you choose to focus on your work as a mechanic, there's nothing wrong with that. Honest work is never something to be ashamed of, and prioritizing yourself is nothing to be ashamed of either. Kasabot ko nga sakit paminawan kung pirmi kasungugon nga bayo tungod lang kay wala pa kay uyab. Pero hinumdumi, ang pagka-single dili isukod sa pagkalalaki. O ang pagbaton o uyab dili isukod sa imong value isip tao. Kung mangutana ka, sayop ba nga gipili na ko mahimong single or abnormal ba ko? Ang tubag dili, Sir Sender. Single is a relationship status, not a personality defect. Ang sayop lang kung magpuyo ka sa kinabuhi nga dili ni mo gusto, tuod lang kay gusto ka mo pasabot sa ubang tao. Kung maawot ang tao nga para ni mo, maayo. Kung dili pa karon, maayo gihapon. Ayaw pugsa ang gugma, aron lang aduna kay ikatubag sa mga taong sige og pangutana sa imuha. People always have something to say. Kung na kay uyab, na sila'y kasulti. Kung wala, nagihapon. So why you live your life? So why you live your life for their opinions? So live the life that gives you peace. Remember, Sender, mas maayo ang kalinaw sa kasing-kasing kaysa sa relasyon. Ganapugos lang tungod sa pressure sa ubang tao. Success is not measured by how early you find love. True success is also having the wisdom to recognize what season of life you are in. If your season right now is to work hard and build your future, never be ashamed to make that your priority. The person, the right person, won't be intimidated by your dedication. They will support and encourage you instead. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat ka. And of course, salamat Sir Blas, yung sa tanan naghatig sa ilang mga tambag through call, text, and comment through Facebook Live, daghan kaayon. Salamat po sa inyong lahat. Huwag manabot po hon, magpupo na maghihapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa nga na lamang sa kinadukong persa ng 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kanginan nga mag-ingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
12: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igana, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nga-uga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
3: 5 ka buo.
2: Okay.
3: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung Pastor sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no, accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

0: sukat karon matag-hamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun!
1: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May buta ni mo diya kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
4: Felix Villareza.
3: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Ang pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naano sa labero. Ibalik, naging kapos niya, kaya ibalik ko na.
3: Okay.
4: Kaya naging mo na mo.
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
5: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabo ato. Unsa siya na kuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
2: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kay ang nahitabo sa iya.
1: So nagkumatos na siya dito sa ospital.
2: Ni kuanan siya kuan dugo ug ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya ba murag murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
1: So, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, nga, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
1: So, umangi paino, ano siya tabo? Pinakadlog yung pag-inom?
2: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
1: Okay. Anak mismong, ana mismong adlaw pagpainom, nakabako dayon siya?
2: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat di kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: May good news!
10: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Yes, Igan.
14: Magkasimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
13: Okay.
14: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
13: Okay.
14: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
13: Salamat sa Diyos.
14: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
13: So aroma herbal oil ka, Igan?
14: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
14: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
14: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
13: Okay.
15: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Diskarting bisnak na kuana.
17: Rexido Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
17: Rexido Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: Rexido Forte!
16: Maunang diskarte na ko. Diskarting bisnak na to.
17: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
20: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan.
3: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, sa mga akong ulo, mga itong mga tulong.

0: subanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mobalik ang pangutana. Andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Akong ipuang kanyang hangulog kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapas sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagkoko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon isoon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimak.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: mo si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
1: Oh.
0: Tulo ka biton. Oh. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga

0: karon pa sa magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa Ginoo na pastor kay tuhog kay siya panalangin nga iyagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mo! Mo! 98.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Irisa agak kulunya. Prof. Tres kulun Valencia City. 73.
3: Gagamit
2: ko.
3: Mm-hmm.
2: Sa oran nagagamit ko. Nilulian mo ko. Palit ko kung utro.
3: Sa higibatin ko.
2: Kana mang kuan. Kanang high blood. Sa na-diabetes gamay. Ah. Kung sa pangkapuyon ko, dali, ulian man.
3: Mayingon mo sa BGMAX?
2: May salamat kayo sa kuwan kaming BGMAX nga ulian ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaming, kung mahimo, magpalit ko mo aning BGMAX kay makaayo gini sa atong sakit. Makatabang yung pag-ayaw sa ato.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic. Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Unsa may ato igan?
11: Ako po, testimony ang aroma.
10: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
11: Oo, oh, mag-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
10: Wala?
11: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
10: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
11: Sa Ginoo, Pastor Davis.
10: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
11: Noel Estina.
10: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
12: Surprise, Lola! Lola!
8: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
13: o mga giveaways para sa bisita, Lula.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: So kagkaroon, matag-hamal, kaubandyon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend, Chili Paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun!
1: Puego Blend, Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: You happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Mo! Mo! 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

PYD Kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

Lunes, 98.5 Radyo Kaibigan, alas 6 kagabi on. Ano yan o sabi yung DJ Aya, makiguban-uban ka ninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. I still remember when... Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong CB Johanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingka. Sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan.

sa mga kasikbit nga kalungsuran. Labi na diha sa Marama, Pangantukan, Kalilangan. Kamusta mo na ito mga suking tigpaminawan? I hope nga naka-standby na ang tanan para sa ito ang revelasyon sa kagahapon karong mga orasa. Kamusta man diha sa gawas? Maulan ba gihapon?

ang mga drivers, bao-bao, tricycle drivers, sa bus drivers, sa mga pampublikong sakyanan o private nga sakyanan. Ngayong gabi ninyong tanan, amping mo kanunay, hinahinay lang sa pag-drive. But deep inside we know, we'd be back to something. Ato mga rila nga naglibot-libot din sa syudad, hinahinay lang sa pag-drive. I still remember. Salute tanyan yung mga tricycle driver, rila drivers, sa mga drivers. Aling kamot in town sa paglibot-libot, ulan ug init. Para adunay ika pauli o ikahatag sa nabilin sa ilang panimalay. Adunay ika gasto sa tibuok adlaw. Kapalit og bugas ug sud-an.

camping ta kanunay diha nga sign. Huwag ka magkalimot pagdala sa inyong mga payong kung hanaka mo sa gawas.

Alas 4 sa kagabion, kini nga oras atud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviva Coffee Blend, Poigo Blend, Chili Paste o ang GRD Printing Services. Mayong gabi diha sa lungsod sa Pangantukan. Daghan kayong salamat sa inyo ang pag-avail sa ito ang Herviva Coffee Blend. Abi no. Wala na tong try yan. So order na mo. When love is truly right. This time is truly right. Ang kinahanglan ko sa inyong feedback. Sa itong mga nagtanaw din

Nagabi niya sa lungsod sa Don Carlos, si Lodia kang Leti Lidesma. Maulan nga ga BE DJ Aya. Shoutout ko sa Flores family, Lidesma family, and Montes family. Ya sa Kibatang Don Carlos, Bukidnon. Mga gabi niya sa mga taga Kibatang.

Ayaw ka magkalimot nga ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ato ang Her Viva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste. Ana, mapalitiha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O ingon man, diriusap sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang lamang sa NVM Mall. Yausap sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa Purok 5 Public Market. Diha sa may food court. Lungsod sa Maramag, diha sa Kaibigan Center, Stool Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Ang ato ang GRD Printing Services, sa namay mutang diha sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Kaigsuna na ito niya, mga igat na gustong magpa-print sa ilang mga t-shirt, magpahimo o tarpaulin sa mga nagkalain-laing mga okasyon na diha ang GRD Printing Services sa may Quezon, Bukidnon. Usab na usab diri sa Kaibigan, sa Radyo Kaibigan DXRK. Ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Aduna ka na 25 ka powerful ingredients. Naadiha ang luya. Labi na karuno, ulan-ulan. Dahan kayang ipang subawan. Naadiha ang luya. Ingon man ang bawang o ahos. Maayo kayo sa ato ang immune system. Nagkinahanglan kita og VG Max Plus Herbal Capsule para sa ato ang lawas na mahilayo kita o aduna kita ipanangga sa ubo og sipon. Alas 7 sa kagabion. Sige, nagyayaw si DJ Aya. Anyao na ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

Alas 6:17 sa kagabihan, balik ta sa itong pagpanaguban, diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kani nga oras, atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Foygo Blend, Chili Paste, ug ingon man ang GRD Printing Services. Mayong gabi diha kang Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ, I am watching from Dabung Dabung. Mailag, God bless your program. Mayong gabi diha sa mga taga Mailag diri sa Valencia. Matod pa DJ Aya, I like your program. Thank you so much. Thank you very much. Hello, Sam. Shout out diha kang Bong Elio. Hi, ma. Binabati ko lang ng magandang gabi ang sweetheart ko. At I love you, sweetheart.

sana all my sweetheart. Mayong gabi di ha, sweetheart. Back to these two hearts. Sugar, honey pie. Mayong gabi sa itong mga nanay o tatay, ate, kuya, uncle, auntie, si Inday o si Dudo. Kumusta man di ha? Naka-prepare na ba para sa panihapon or nanihapon na ba ang tanan? Ano po ang ulam natin ngayong gabi? Enjoy your meal habang nakikinig po kay DJ Aya. Shout out to Sab diha sa lungsod sa Pangantukan sa mga Villa Sorda family. Ngon man diha kang Ariel o kang Nanette Robles Sobrado. Salamat kay sa inyo. Diha usab kang Ate Epi Pinoti Perote.

Bingbing de los Rubies diha sa lungsod sa Pangantukan diha sa May Rocky Village. And hello, shout out to sa diha kang Gina Parado. Mayong gabi kang Mayor Amy Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Pag-usab sa spokesperson din sa siyudad sa Valencia. At the same time, consultant Sir June Galario. Kumusta diha, sir? Kumusta nga itong pamahon-pahon? Nangingan nila nga the Iron Man of Valencia, Sir June Galario. Mayang gabi diha sa Double D House. Hello diha kang Cheche, kang Kuya Ramin. And hello sa inyong tanan diha. Utob sa nakapaminaw ni atong programa sa 98.5 Radio Kaibigan. Ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Pakanunayon ninyong i-maintain para sa inyo ang panglawas. Hindi makahatag o dakong katabang, dakong benepisyo para sa atong lawas. Panangga sa unsamang matang sa mga sakit nga mutakboy sa ato ang kalawasan. Kaya kini VG Max Plus Herbal Capsule kung anaata ni ini, dili ta sayon taptan sa mga balatian. Dunay katong mga dunay UTI,

allergies, insomnia, pneumonia, itong maglisod pagtulog, dunay mga constipation. I know nga daghan na kayo ang gumagamit ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. O daghan ang usab ang mga testimonies na dili lang hinimo-himo nga testimonies, sa living testimonies na nahitabo tungod sa paggamit ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Kamusta ang kining Herviva Coffee Blend? Dako kay nigkatabang sa tuang lawas. Anaani ni ang Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Guyabano, Tungkat Ali.

0: kada kini siya imno ng Herbiba Coffee Blend. Diba ang spirulina gamot, ang spirulina insulin, tambal kini sa diabetic o katong mga adunay taas ang sugar. So, why not? Why not Herbiba Coffee Blend? Na makaayo sa to ang lawas. Kung mino man tagkapi, dito na ta sa... Dito na ta sa makabinipisyo ang ato ang lawas. Muna giingon nila nga, nakakapi ka na, nakapanambal ka pa. Herbiba Coffee Blend. Mag-usap ang ato ang Foygu Blend Chili Paste. Makagana sa pagkaon. Huwag kaning gitawag nila appetizer. During sa atong mga meals, pwede na natong ibutang diya sa ato ang lamesa.
1: Well, here we are again.
0: Makapa-add-on sa ato ang kuan, gana sa pagkaon. Labi na kung ano na tayong mga pritong isda, gulay, labi kaining Foygu Blend Chili Paste. Mayang gabi niya sa ato ang mga kaubanan. Busy kayo karon usab diha sa pagsaulog sa Gakit Festival. Taman pa kini ugmang adlaw, no? Julio Jess. Nagsugod kini kagahapong adlaw, Julio Utso. Ang tod ugmang adlaw, Julio Jess. 2026. Karon adlaw Huwebes, Pizza Nuwebe ning bulan sa Julio 2026.

tabi na diya sa malay-balay da, diya nga dapit. So, subo nga palandungon nga doon na gyoy nakalas nga kinabuhi tungod sa bagyong Bavi. Wala na to palandungan. Kanunay kitang magmaigmat usab sa ato mga palibot, labi na kung aduna na ibaha or landslide. O kanang area ninyo nga inyong gipuy-an, prone sa landslide, prone sa baha. So, amping kanunay, labi na katong adunay mga kabataan. Thank you kayo once again, Ma'am Rosalina Mariano Panti. Mandiha kang Sir Bong Elio. Thank you for watching. Thank you for listening. Yeah, sa bagong taas sa mga igan. Usab diha sa bangkod. Musta mga to ang pamahon-pahon? Wala na ba'y ulan sa gawas? Ngayon ang tonto, dala 7 at ang atangi ang sulat.

0: OK. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Good morning, palayog pa Laila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMax. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMax, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw yung mama?
2: Oo, oh, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMax, nakalakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imo nga mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 rakabok, Pastor.
1: 5? Karon nakalakaw na?
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay. Asak dapit sa Hingoog, Igan?
2: Naa sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamay, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Unsa may ato, Igan?
8: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
8: Oh, naplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
1: Wala?
8: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
8: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
8: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: The best songs on the radio.

0: Alas 6:40 sa kagabi or paspas kayo ang oras, no, mga igan.
1: I guess it must be.
0: Dayon ta sa tong pagpanag-uban sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kumusta diha sa lungsod sa Kalilangan, Bukidnon? Ingon man diha sa Kilikili Walo, Wao Lanao del Sur. Kumusta diha DJ Ching Remix? Na-connect ba nga to ang programa karong mga orasa diha sa Boss Radio Kilikili Wao Lanao del Sur? Ngayong gabi usab diha sa lungsod sa Kibawi. Labi na diha sa ato mga kaigsuunan, mga suking tigpaminawan.
1: I still remember
0: him. Ugingon okay, man diha sa Quezon, Bukidnon, diha sa Santa Cruz. Ngayong gabi diha kang Elvera Galanta.
1: Your kiss was so brand new.
0: Diha sa may Libertad, Quezon.

Yausab sa halapitan San Fernando. Kamusta man diha sa mga Hupya family? Ingon man sa itong mga suking tigpaminawan dihang dapita. Ulan bagihapon. Yausab sa Impalambong sa Malay-Balay.

gabi diha kang Consolacion Boiser. Good evening po. Pag-usap diha sa Sorala, South Cotabato. May gabi diha kang Pastor Richard Dangalio. Sa itong mga kaigsuunan diha sa Sorala. Kumusta mong tanan? Diha sa Tibuli, South Cotabato.

Kayang gabi sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga kaibigan diha sa may merkado publiko. Diha usab sa farmers market. Kayang gabi diha sa atong mga vendors diha sa isdaan, sa gulayan, sa karnihan, diha sa mga bugasan. O diha sa mga namaligya o prutas, kumusta mong tanan diha? Camping mo kanunay? Ayaw ka mo kalimot sa paggamit kanunay sa VG Max Plus Herbal Capsule, inubanan sa Aroma Plus Herbal Oil. Tungod kay ano na yung mga subaw-subaw tungod sa ulan-ulan, init, panuhot sa lawas, ayaw-kaayo ang Aroma Plus Herbal Oil. Tungod kay anaadiha ang kuan virgin coconut oil. Ingon man ang peppermint oil, sampagita oil, mineral oil, ingon man ang citronella. Ano aduna usab menthol and crystal. Plus nato sa atong mga lawas o katong na ay mga sakit-sakit diha na mga parte like sa mga joint, mga pamaon, dami kayo no, i-massage ni mo kadyot, manuhot-suhot ang iyang kahalang sa ato ang kaunuran. O abisab ninyo mga igan, ang kaning Aroma Plus Herbal Oil tambal usab sa mga samad-samad, mga nahiwa sa kutsilyo, unsa pa ng mga gagmayng samad diha. Butang ini anang Aroma Plus Aroma Herbal Oil. Maayo kay siya.

Maayong gabi usam sa ato mga kaigsuunan. Luzon, Visayas, Mindanao, Uktob sa tanaw sa ato ang line. O ingon man sa ato mga OFW, Overseas Filipino Workers. Musta mong tanan diha? Sa Hong Kong, Malaysia. Mga OFW diha sa Malaysia. Apakabar. Yausab sa Korea. Annyeong haseyo. Musta mong tanan diha? Alang sa 6:47 sa kagabion.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ika nimo. Ingon man sa tibok kawanin ng sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa Ang Rebelasyon sa kagahapon.

niadtong bago pa lang kaming kasal sa akong kanhing bana. Nangandoy kaming mga anak, DJ. Ana ang kahinam nga among gibati. Hangtod nga gihimugso ko ang una namong anak nga lalaki. Malipayon kayo kami ni atong tungura. Hangtod na sundan pa kini DJ Aya. Og miabot sila og lima. DJ. Nagkasakit ang akong kapikas. O kinahanglan mo kayod ako kalabaw para sa lima ko kabuok ng mga anak. Ako ang nanlimbaso. Tungod kay dili naman siya makagahom sa pagtrabaho, DJ Aya. Hangtod nga miabot gayud ang panahon. Ibawian siya si ang hinulamang kinabuhi. Kadtong panahon na DJ. Nag-edad na ako og 52 anyos. Nabalo na ako ni anang mga idara. Pila na katuig nga nawala siya. Ug sa iyang pagkawala, DJ Aya. Ako ang tumayong ama at ina para sa among pamilya. Sa pagpanglabay sa mga panahon, dagko na ang among mga anak.

Aduna na sila yung mga tagsa-tagsa kapamilya, DJ Aya. Huwag anaa ka na ako. Ang akong anak, nga lalaki, nga kamanghuran. Tungod kay wa pa man kini maminyo. Amoy naghahatag ka na ako o kasakit. Tungod sa kanunay niyang pag-inom. Huwag sa panahon nga siya makainom, DJ. Dayon og wild. Itugkan ako og nervyos. Bisan og dili siya makainom. Kanunay niya akong singkahan, DJ Aya. Wa nagtan-aw ka na ako. Kamurag dili niya ako inahan, DJ.

Kanunay akong magbakho. Sa matagabi nga na ako sa akong kwarto, DJ Aya. Iisa sa akong mga anak. Wala gayon na balaka sa akong kahimtang. Tigulang na ako, DJ. Apan ako lang gihapon ananing kama para sa among pagkaon sa akong anak nga kamanghuran. Paminaw ko sa akong lawas. Luya na ako, DJ Aya. Tungod sa mga panahon na siguro nagugol ko sa trabaho, sa pagkawala sa ilang amahan. Ako na ang nalimbasog sa tanan. Nawadan ako paglaom, DJ. Tungod usab ni ining akong anak. Kanunay manghasi. Kanunay manginsulto. Kanunay niya akong pasakitan ng mga istorya, DJ Aya.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
2: Igan Best Paler ni Pato.
1: Igan Beta Paler. Yes, unsa ato Igan?
2: Kalang magtestimony lang ko sa bitima Beta Pato kay si Igan apindat nga taga kuan taga Paya. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit og bitima sa kabuok. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay pitis kita og pian gyud limag-limag sa kaskita pian pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang finding din doktor pastor ang kuan ko no ni
1: appendicitis ni buto. Yes.
2: Appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala ko no maka kadaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis ingon niya nga imak nga akong ipa inom to siya nga ingon kuno doktor nga ay si paminawan di ay mo sa anang radio di siya nga o si paminawan may kamimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay painom ninyo bigimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo na matay na unta ni utok ipon yung pasalamat pastor bonay yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bigimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bigimak singali patay ni yang apo kuno pastor.
1: Okay, salamat kay Igan ha. Salamat Igan Abid.
0: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikpit ginapit din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
0: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Unsa may ato Igan?
5: Ako po yung testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oh, gaplas ang aroma pastor nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala.
5: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
5: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: So akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: The best songs on the radio.

Alas 7:30 na sa kagabion. Padayon ta sa atong pagpanag-uban. Dili lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Kaling oras sa tutkin nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbie Ba Coffee Blend, Koigo Blend, Chili Paste, o ingon man ang GRD Printing Services. Atong mga produkto sa VG Max Plus, ana mapalit niya sa Kaibigan Center Ground Floor at Quino Building, o diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Usab diya sa lungsod sa Kadingilan, diya sa Purok 5 Public Market, tapad sa, or beside sa food court. Sa lungsod sa Maramag, diya sa Kaibigan Center, School No. 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Ato ang GRD Printing Services, ana mabutang diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ang atong VG Max Plus Herbal Capsule. Maayo kini sa ato ang immune system, ang panangga o pangsagang sa atong mga karamdaman. Kung kita naghambin ni ining karamdaman nga adunay diabetes, ang diabetic, mga diabeticon. Usab kining UTI. Parkinson's disease. Para makaiwas ta ni ini nga mga balatian, kinahanglan ta og food supplement. Kinahanglan kita og kanang pangpanangga sa tuang lawas. Para dili maka-atake kini nga mga balatian. Tungod kay nanatay armor. Oni ang atong vest na panangga pantakip sa atong lawas para dili maka-takboy ang unsamang matang sa mga balatian. Labi na karong panahon na, no? Uso ang ubo sipon. Tungod kay aduna kini 25 ka powerful ingredients. Nagimix ang matag usa para comfortable ta o convenient para sa ato ang imnon, dili na ta mag-isa-isa pag pangita ang mga gulay prutas. Gihimo na siyang kapsula para dili na ta mahago pa. So para convenient na sa ato ang tanan. O sayon ra para sa ato ang tanan. Igo na lamang ta sa pag-inom ning VG Max Plus Herbal Capsule. When love is truly right. Daghang kaayong salamat kang Linda diha sa Maray-Maray Don Carlos Bukidnon sa imong pagpadangat sa imong revelasyon sa kagahapon. Right. Sakit kayo sa dughan, no? Adunay mga anak nga ingon niini gibuhat sa ginikanan ang tanan, labi na sa iyang side nga sayo na wala ang iyang bana. So siya na ang naningkamot para sa iyang 5 kabuk anak. Kay dugay-dugay nga panahon nga nagsakit ang iyang bana, tud nga gibawian sa iyang inulamang kinabuhi. Siya na ang nagmatuto sa iyang mga anak. Siya na ang naningkamot para dunay ikapakaon. Pero at the end, wala igabalos, wala irespeto. Wala naguna-huna nga aduna sila inahan. Naluoy na kayang kahintang, tigulang na kapoy na ang lawas. Tungod kay 65 years old, dili na na bata, senior citizen na na. Dapat alalayan na kana sa mga anak.

0: Maayo pod nga mo palayo ka tungod pod sa imuhang mental o emotional nga pangkalusugan, mental health, emotional health. Dili ka makatulog pirmi kay naa ang kahadlong tungod sa imong kasuko, nagasakit tungod ka, nagasakit na stress ka, imong kasing-kasing. Para pod sa iya hausahay kung wala kay tig-ayo kanunay, dito pa siya naka-cut on og responsibilidad. Diba, kitang mga tao, kanunay magsalig sa ato ang isig ka tao, ihatag niya ang iyahang yais siya. Kung wala man siya nirespeto sa imo, ibastos man kaniya, o wala siya ay nagsalig lang siya kanunay, ikaw rang nangita sa inyong panginabuhi, yais siya pagpalayo. Pagpalayo sa imong anak, aron makakaton po siya unsay kinabuhi. Makakaton siya sa pagtrabaho, unsa kalisod ang mangita. Pagtrabaho, unsa kalisod ang manarbaho. Nga dili magsalig o ginikanan o inahan. Iampo siya kanunay nga mausab siya, Linda, imong anak. Ayaw pagpakawala sa paglaos tungod kay kung magsalig ta sa tong kaugalingong kabubuton, kaugalingong kuso, wala gyoy mahitabo. So isalig nato ang tanan sa tong labaw nga makagagahom. Siya ang nasayod sa tanan, siya ang maghatag og kuso ug kaalam para kanatong tanan, labi na sa imong anak o sa imong sitwasyon. Daghan kay salamat, tumuara kadto ang ika hatag nagamay nga pulong ni DJ Aya. Diha sa imong sitwasyon karon. So, sa imong gingon nga kung pwede ka mo palayo. Yes, pwede ka ayo. Daghan kayong salamat o mahayang gabi ka ni mo, Linda. Doon na kita ay caller atong dawaton. Gikan kang 174, mahayang gabi eh.
1: Mahayang gabi, Daisy Aya. Ay, sorry, sorry. Kaya sakit kayong lungga na naman. Doon ko sa monitor.
0: Okay.
1: Kana. Okay. Okay, unang-una, mayong gabi po, Sir Jinder.
0: Umayong gabi, kumusta man ang signal niya, Sir Jan? Ibalik ra?
1: Nangita gyud ko, nag-text ko mo diha.
0: Kay nag-message man ka ganiha nga nawala ko, pero okay ra man diri sa kuan?
1: Oh, wala gyud, wa ni gawa sa iri ang imuhang basa. Then, wagid ni kadungog diri sa signal.
0: Then, okay, okay.
1: Balik siya, pero humana ka. Sa tumoy na lang yun ako sa aksan ng Sugilanon.
0: Okay. Ang Sugilanon ang tumagod nga kuan, kanang balo na siya. So, na siya yung mga anak, lima kabukyang mga anak. Sa'yo nga, nawala ang iyang bana. Tungod kay nagsakit. Dayon, siya ang naningkamot para sa iyang mga anak. Siya ang nagpakaamahan o ginahan. Naminyo na ang iyang mga anak ang nabilin sa iyahang iyang kamanghuran nga lalaki. Pero ang iyahang way nakahatag og kasakit sa iyahang kasing-kasing nga kanunay mag-inom, manghasi, bastos, ginabastos siya, dayon ginasinggit-singgitan siya, ingana ang iyahang kahimtang. So mo to na nga isang advice nga kung unsa iyang buhaton, magpalayo na lang ba siya, nauna-una siya nga muadto siya sa iyang igsuon sa butuan. So, okay. Ingana ang iyahang sitwasyon.
1: Okay, salamat kay DJ Aya sa imong pag-utro sa pakanang pag-utro sa imong pagbasa. Unang-una, Sindre, mayong gabi eh. No? May gabi eh sa atuang Sindre. Sa imo, da, DJ Aya, may gabi ni mo
0: dyan. May gabi eh po, Sir John.
1: Ingon ini, ang ako ang madugang ni mo, isip Sindre sa diri sa pagbasa sa si Radyo Kaibigan. Kaning aning mga bata nga musukol sa inahan. Atong himay-himayon na pag-istorya. Kanang imong desisyon sa pagkaron, puntuhon ta na kadaan karon. Haron nga makuha nimo dayon ang kuang pasabot. Kanang imong desisyon sa pagkaron nga mopalayo ka. Kanang bata nga nagsalig sa imuha nga mo'y dikit nimo sa pagkaron. Ayaw na siya usiki o dada siya sa pagpalayo niya ng imong mga bata nga madlungon nga gibastos ka. Ikaduha, ang imong himuon, kinahanglan nga sila maka makahinumdom sa ilang gibuhat. Kaya nga to nga to, DGIA, kanang iyon anak ng mga binuhatan sa mga bata, nga musukol o ginahan, hunahunaan ninyo. Nga sa muabot ang higayon nga pintina na katamis ang inahan sa inyong kagalingon, nga nung nabuhat ninyo na. Mismo gani ako, no? Ug atong kuhaon ang side, mas nangita pamanggay ko sa pagmahal sa akong inahan, kamo pa. Pero ang inyong nana nga mga desisyon, DGIA, ako, mura ko mahingam mataas. Na nga no, ang pagmatuto sa gagmay pa mo ng mga bata, bisan pagtagod-taguron mo sa atubangan sa inyong inahan, pagkangan nga sila ang namatuto, di mo kabayad or di ta kabayad sa ilang pagservisyo sa gagmay pa. Mogid na ang ato ang makuha yun o pagtulunan aning mga sugilanon. Sinder, kung naminaw man ka, ang akong advice ni mo, inaanin na lang yun. Salig sa Diyos o pag pagsimba-simba pag may time ka, dool ka slabam kagahom kay siya na ang mo pa-implementar kung aha kanya idagsa. Kinahanglan nga sa matag adlaw o karon kunya mo abot ang higayon nga sila magpakitabang diha nimo. Siguro imo na ang panahon. Aya lang kun sila pakita o nga ikaw naglungot kanila og dili pangitaon ingno nimo sila sa unang panahon sa gibuhat ninyo ako wala ko nagdumot kay bawal ka na ang magdumot. Pero wala ko nalimot sa inyong gihimo. Pero tabangan to lagi apon kamo dito mo pangayog pasaylo sa labang kagahom. Pero dire pasayloon lang gyapon ta mo karon. Ana ang istorya kay ngadto DGIA kining mga tao nga ingon ana. Makaingon ko, no? Makaingon sad ko sa akong kagalingon ba nga. Siguro panahon na nga ang kining imong pag decision nga magpalayo ka nga to kanila, buhata ang tanan. Ako mingon, go. Ayaw na pagpapupa nila. Mora gihapon, mag-uban ka diha sa imong mga anak nga walay mga disiplina, walay mga batasan. Ikaw ra gihapon na magluluoy kung di nimo buhaton nga magpalayo ka. Larga na ka. Pero pag-abot sa higayon nga muna gingon DGIA, ang tao nga magpaubos mao'y ipataas sa labang kagahom. Ang tao nga magitas anon, unsa kataas ang imong na tagakan ung nahidagsa aning kalibutan, maupod ka kataas nga pagaligsan ka gumikan kay dura kay taong gilupigan. Mao gyud na siya ang atoang makita diha. So sender, salamat kayo sa pagpadala. Ug salamat po sa atong DJ nga ang giutro niya kay haron po nato matimbang-timbang nato sa makadaghan kung unsay ang ayan. Kana insakto na siya. Ayaw pagkawas paglaom. Pangita o panginabuyan insakto magmatarong dad ang imong anak nga kanang ni salig nimo kay mo na ang musapupo nga to nga

0: Ta, rijo kaibigan mo ni og ato ni balik si Tojo Didiaya og maayong gabi.
1: Well, here we are again.
2: Daghang ting salamat kang Sir John diha sa halapitan San Fernando. Grabe kiniyahang mga advices, yang mga mabulawanong mga pulong.
1: I guess it must be.
2: Sa atong letter sender karon, sa atong gibasa nga sulat, dili lang po ni siya nag-matter sa inahan o anak nga relasyon. Kani po siya makahatag po kinigpagtulunan sa mga relasyon. Atong mga adunay mga relasyon nga medyo toxic na bitaw kaayo. Kani mga panahon, nag-uban mo nga wala na'y respeto sa matag-usa. Wala na'y respeto, singkasingkahan ra ka, ibastos ka, bisag kinsa lalaki man o babae, anak man o inahan o ginikanan. Ayaw itugot nga ingon ni ana ang buhaton nga na kaninyo. Pagpalayo na. Ayaw na hulata pa nga aduna pa'y dakong mga butang nga mahitabo. Tungod lang ni ana nga mga batasan. Alas 7:50 sa kagabhion, nga oras sa tod kay nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba

salamat again kang Linda diha sa Maray Maray Don Carlos Bukidnon. So, ano yan ang requested song ni Sir John, ang Inay.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsa ni?
1: Atong si Julita Imandri sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikang ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako ka ni.
2: Oo.
1: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay si Imag, mulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
1: Na, mo siniapahan na ko. Kuan, pagkagabi na. Maayogin akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun nag-ngul-ngul ba?
2: Pilang pagka-Vigimax imong nainom ato?
1: Naway, Vigimax, nalapalit na akong kuhaan mo, itong wala akong nakapalit na imo, kaya nakauna akong palit. Wala akong okay, kaibaw, maani ka,
2: tago. Away, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil?
1: Oo, nindot na kaya pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamatin ang Ginoo na eh.
1: Kuhaan, ako ha? Wag yun na matin ako ng ngulmo sa gabi ba?
2: Oo.
1: No, lugarang yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulso.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
4: Arthritis.
7: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog kaadlaw.
4: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

Wala na makita yung igong oras para ipadayan po nata itong programa karong gabi una. Hantod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang kawani ni itong Sibihanang 98.5 Radio Kaibigan. Sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager, Sir RG Dangalyo. Sigur man sa itong station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter technician, Sir June Tingka. Maraming salamat sa iyong makanunayong pagpaminaw, sa iyong mga mensahe, sa iyong mga requested songs, o ganoon man sa itong mga viewers karong gabi una. Maraming kayong salamat. Kaniyong tanan sa 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia. God bless everyone! Kini nga programa hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herbiba Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services. God bless everyone. Together.

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ni mo diya Kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
2: Kutirinyas ka bagunay.
1: Si?
2: Kaya, kutirinyas ka bagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-uban na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Surprise, Lola!
4: Hala! Ne.
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Lu, nganong katakiang kaman?
11: Sakit kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
10: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Ayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
9: Fried omelet, chili paste.
15: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sawsawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
15: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: The best songs on the radio.

0: RSOK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa yung taga-asa palihog?
2: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Alam ko Pastor Dan, dahil sa ano, BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BGMAX, kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol?
2: Nag-ngol, kaya ka naman magsigukal sa bugat, maratok, bugat Pastor Dan, duwara kakapsul ako. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngulngul imong tutoy mo ni nung kapsula karnawala iyang ngulngul.
2: Oo, nya. Pastor Dan. Tapos, napotoy tayong Pastor

0: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag. Salamat igayo, ha?
1: Salamat. Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Rahap-rap po kag-aroma na eh.
13: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
12: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
13: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
12: Oo. Oh.
13: Salamat niyo sa panalangin na ang isa ginawa ang imong mga kuan, tambal ka.
12: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa ginoon na ya.
13: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako kuan na. Iyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
12: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
13: Salamat, Iwi.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagran sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy magbito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang pagkikay ko po, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: ginugin mo yung
0: amen.
1: Una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, ganang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mong paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Oh. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, mauyan ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, dalhan kayo dugo ba? Mo tinawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nagkaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang lalak kong talibang dugo. Kaya yung kong bibig, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Maayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay kami na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, niya. Duha nagud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: sa Dipaliyog?
1: Turun Lengbore.
0: Okay, taga sa kaigan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, simon yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tunggi, sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, wala naman, nalaginam akong gibati, tungod na tunggi, yung ako, usalan yun ka, bo, kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati, o daan na yun kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: ¿Quién sabe cuál es yoga?
1: Feliz Sol, Sister Maria.
0: Hoy, Iganizel, ¿cómo está, man, Iganizel? Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax Pastor, nagpadayon patingali o dolo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo Pastor, na naa ang Vigimax Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si mong tutoy ang matulimong nagubag o gatulo, gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Wait, dalaga ka pa ando? Wala ka po akong anak. O, dalaga. Dalaga ka, nga naminyo, ka, o nakaanak o tulo?
1: O, wala ka niya makutoy sa
0: akong
1: tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya, ang color.
0: Pila yung mga edad ka ron ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antong ko nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pita tutoy, kaya ba't ibang sa pita. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan, Lisel. Taga-barang.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Tianta Store.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Tianta ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang yung Tian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, ito, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro ito, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BGMAX Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna ang kong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang tuan, kanang hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: kaibigan, Lord. Loud and clear ka.
1: Kasi ang fixed address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag, Pastor, din ako kasindong.
0: Bawa
1: ba? Ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagsakit, ang Andre Karun, nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sente Pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala ka yung oras, sige, kung balik yung pangingin, ya akong hihilakan, kaya nakahilak ko, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niyotong ako kung inom o mga kapsul, pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko, nagrasya sa Ginoo, ipaningot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos, o naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ako sa center atong Bernice, kay sila ko nang hilantan, akong ipalaboratory, kanya, ini, o yan doon ko kay, sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Unya, di kuanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yung sleep date dayon na dehydrate daw siya sa kainit siya hilanap.
0: Okay.
1: Unya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ngayon ko Lord nasalig din ko rin mo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay Pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala din sa balay iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax i-double niya po na ko duha kong ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo Pastor wala na din siya na-admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: I-cancel! Unsay kayuhan niya muna ang kong gamit ng atong video box plus sa panalangin sa Diyos.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati niyo mga sakit, unsa man.
1: Sa una, ganang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoong, ginagin ko na kanina ng Didi Maxpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan ka ayon niya, kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na ginto kay kirkirig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong na Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya nagtidam, kaya kayo na lang gid Max, di atong tambalan, di mo itong na among giyaban, oh, gid Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuhan pastor, nga agad ka nalangan niya si Ginoo.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, kung there need risk in Elagan, Dr. Dan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: O, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausas sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpugo ko ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ka kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil sa ako. Magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang bisima sa kapsul. May nakahit ako. Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog. Kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Lian ay kasodan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasodan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, kasodan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos atong galibang?

0: kang dugo?
1: Pagtaod na,
0: pastor. Ay, taod na?
1: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? O sa dayon sa doktor, Almoranas?
1: Dugo, yun sa puro, pastor, na yung ikalibang
0: on. Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi, Vigimax Plus?
1: Yes, sa kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
1: Oo, nawala. Katulo siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulo ni mo kayo.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Si Pastor Dino, Pastor?
2: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
1: Salamat, Pastor. Sa Gizo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
2: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
1: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros na to sa pag-stroke niya.
2: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
1: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
2: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
1: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
2: Okay.
1: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
2: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: I-ignore, loud and clear ka.
1: Kasi dito, ang fixed service, pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel karon, pastor. Kaya nagsakit, ano din karon, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa ni tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka pastor akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako ang anak pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige pag balik-balik ang hilanat. Kunya, di kunan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa tulay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kalo sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding ma, baka ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, oh. Nauyan lang yung tao, sir, dahil akong kilid.
0: Gahit mong kilid.
1: Ayun, oh. Mama, yung ganyan, alang daghan, dahil dito na ako. Mga tingawin sa nakagahit sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
0: So,
1: hospital na lang yung tapo kayo daghan na dinugo gahapon.
0: Ah, kahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Doon nagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Ligay ko pa salamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Turin Mimbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko, kaya nawala naman, nigas akong gibati. Tungo dahil tungi yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni President.
1: Ah, yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter bisa sa liog kay gamay na ba ya?
1: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit nang ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No? Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo og Utilia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya.
2: Oh, si Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amo sa imong asawa Pastor Dino.
2: Hello Pastor sa Gio, okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kiliang Bigimak. Daro makatindog na gid sa Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naon sa dito imong asawa gani igana Dino?
2: Na stroke to siya Pastor. Ang iyang kuan ang bata sa tiya namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay manganak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo o gato sa Bigimax yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
2: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Nakagako na po rin sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
2: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixadis pa so, nangana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, so, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, nagka nagsakit, anak din karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggu toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong nilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom ako kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Dala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni palaboratory ania ini ug yandong ko kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kuanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba makapoy bagid anay ma-admit. Ngayon ko Lord, masalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat kay Ginoo pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo nga maong tambal.
0: Amen.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy gahapon. Nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio din, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagangutana.
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turun Lumbo
0: eh. Okay, taga asa ka igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya natiwala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat ko sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Ay, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala na yun.
1: At tulo ni Monty Palihog?
2: Si Sir, po siya, leader is kinilagan sa Jordan.
1: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
2: Palit ko, Digimax, dito lang, Egan ka na.
1: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
2: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
1: So, nakabalik
2: na ako atong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
1: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit.
2: So,
1: unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kung kayo, patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang Digimax. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niya ang Digimax. Kapsul, may nakahit sa kuwa, Pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: sa una na ito, Pastor, sa panan, Diyos ginoo, God. Mo yung amen. Una na ito.
1: Amen.
2: Diyan may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo,

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Dijimaksigid ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibir gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa Guinness at Tignok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog?
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede ko ng ikot, pangkating karula. Niya, ato sa lang kung Bikima, nagpwede ko siya ng igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nung sabay ko siya, oh, Pastor, wahagin lang kapag-kapag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, na yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Max Plus? Yes, yeah,
0: so, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtudent ako sa doktor. Din nakatidin ko na magkalit o Bigima, tulang kabok ka sa dandy. Na arang-arang na daw ako, wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.
2: Si Pastor Dino, Pastor?
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mga asawa, Pastor Dino?
2: Salamat, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
0: Okay. Naun sa tayo mga asawa, gani, Igana Dino?
2: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros na to sa pag-stroke niya.
0: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: O, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
0: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
2: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
0: Okay.
2: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
0: Okay. Pastor Dino,
3: yes,
0: akin sa Nipaliog.
3: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
3: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
3: Good, si Manuel ko sa Bigima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa akong Bigima, pahit ko siya ang Igan Bigyan.
0: Oo.
3: Pero, tuloy ko siya, Pastor, wala, gilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
3: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
3: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
3: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
3: Kuha na, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
3: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
3: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Yes, aquí en Sanipaliog.
1: At hindi na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas na dahil na arang-arang na dahil ko, wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Lian yan ka, Sir Dan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan ka, Sir Dan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ay, yes, ose, ato masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taod-taod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka.

Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kaibigan. Magbago na.

0: dyan in Dani.
1: Ayes, sa Igan, Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, may nadala ko ng Diyos sa makayang tanan kay ikaw, anaman. May buntag, mga suki na tumatik paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang ang Musika. Salamat sa Diyos, uban-uban ta, ning taknas ka buntagon, o ako nang naot nga andam na po ang tanan. Paguban na kanato sa sulod sa usaka oras o tunga sa pagpaminaw o mga minsay pinagi sa lawiton o sa balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. Busa sa ngalan bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, Osmond ko welcome sa programang Pinagpalang Musika o may buntag kanyong tanan.

Ang programang Pinagpalang Musika alang sa mga karumpagin nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O madungog ato programa sa laing mga radio station, mga kaigsuunan din sa Mindanao o mausap sa Visayas. O quickly, akong acknowledging ato mga partner stations. At ito makita kung kinsa na yung mga nagka-hook up ka nato ni mga orasa o asang dapit na tama dungog. Naguna ganyang bundag, naguna ganyang alas 3. Yung punto igsoon ang King's Radio. Diya sa natuan, Sir Gaw del Sur, murag kahapon nalangan sila kay murag nag-brand out kahapon diya kanila. Anyway, salamat kayo Pastor Dindo. Kamusta ito mga kaibigan diya sa hinatuan? Sa tanan to mga listeners diya sa 102.5, may bundag yung tanan. O gagisundan gini sa laing stasyonan. Diya sa Bukidnon, ang 100.7 GSFM, Abugka, San Fernando, Bukidnon. Voluntary na cook-up ka na to, Pastor Jimmy Nukyal. Salamat niya kayo kapatid, kita-kita na karong amande. Alang sa fellowship sa mga pastor sa Tibuka, Bukidnon. Naisakop sa Bukidnon Evangelical Ministers Association. Karong wabot nga mande diya sa Batangan. O gadiya sa bigsoon, naka-hook up na ka na to ang 105.1 DXRM Tagbi na Surgao del Sur. O ang 97.9 FM ang Power Radio diya sa Villanueva, Misamis Oriental. Salamat kayo kay Bigang Roy namagod to'y nag-wan ato'y nag-feedback na to. Mautoy akong i-forward ka nimo at isa to pong ma-check. So ako pong i-forward balik nga to sa nagpangutana ang imong nga tubag ka na ko. So yan ako pakicheck na po sa imong radio. Salamat kayo kaibigang Roy Engineer. Salamat kayo diya sa Power Radio diya sa Villanueva, Misamis Oriental. Huwag mo sa magsunan diya sa Yululine FM 90.7, Pangantukan, Bukidnon. Huwag ang 98.1 na Barangay Radio, Bislig City. 93.9 na Shenzhen Radio, Butuan City. Huwag ang DXRJ. 96.5 Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. 96.7 Big Light Radio, Kibawi. Salamat kay Dea, kapatida, pastora. Akong Diyos. Ilitin ako. 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Heart FM diya sa Kalilangan, Bukidnon. 104.9 Real Betrid, Hingoga City. 101.1 FM Barangay Radyo Gipo sa Mbuanga del Sur. May paglaw nga May Radio 98.6 Kalamba, Misamis Occidental. 91.5 Freedom Radio Iligan City o ang 102.3 Metro FM Rosario. Radio ng Masa, Maasim. Sa frequency ani paliyog ibutang yun ang frequency kaya din ako ma-memorize. 103.1 Radio Bandera Junsan o ang 96.7 Radio Bandera Kidapawan City. 94.5 Big FM Davao Region. Wala na'y pangit na C 102.9 nakag Diaz Kagawa Ita Surigao del Sur. 90.1 Infinite Radio Tandag City. 88.1 Metro FM Prosperidad. ICFM Wao Lao del Sur. Sa frequency kani aning ICFM Diaz Wao. 95.5 GTFM Lambunao Iloilo. Og ang brand out sa Flash FM sa pagkaroon. Hopefully usapig soon, nag-hook up na ka na to ang atong partner station, laing partner station sa Lanao. Ang boss radio, kamusta diya, DJ Cheng. Radyo Bandera o Radyo Bandera Talibon Bohol, kamusta man? At FM Tubigon Bohol. Kung naamay namin nagkaroon sa Hot FM, I mean diha sa Radyo Bandera Talibon na palig ko ga. Tagay kong feedback igan be kung naay namin nagkaroon diha. Kaso nakaukap na. Lamang kalimutan.
Agdiya usab sa Radyo Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental o sa Radyo Kaibigan Tiger FM sa Bungkugon Misamis Oriental.

Hopefully, nakaugapit ka na to usab ang atong partner station ang Bliss FM diya sa Malinaw, Kalilangan. O gadiapod sa kabanglasan ang malibot ko sa pangalan sa ito partner stations kabanglasan. Anyway, iksong kinyong tanan, maing buntag. By the way, live gihapon kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Medyo nalangan ko pag live ganiya tungod kay nagka-trouble gamay atong kaimanan din eh. Sa gihapon iksoon na broadcasting live na karoon din eh sa Metro Manila. But hopefully, tugot sa Diyos. Balik na ko unya. Diha sa uli na ko unya. Itugot sa Ginoo. Kay na naman ko'y ticket pa balik ha. Via Davao, mga kaibigan. Salamat din kayo sa ato mga followers ng Facebook Live. Kung nakita lo ganiya, si Ganaria. Inako ba na nito, asigit sa either to kang Pastor Richard, kinalangan man ko pag live karon. Pero ay problema, bisag-asa, importanteng naminaw ta sa program Pinagpala Musika. Aning buntag iksoon. It's either to akang Pastor Richard, ako magulang, nga nag-broadcast. Diha sa Radyo Kaibigan na Surala. Kahapon sa Surala si Pastor Edwin, while ang sa Radyo Kaibigan ng Valencia nga asa madungog kitang tanan si Pastor Nick o si Pastor Tim lang gahit kahapon ato nakauban mga kaibigan ko. Siguro one of these days ato sa di-hook up ang programa. I mean, labi na kung dili makatingog sila Pastor Nick, atong i-hook up dito kang Pastor Edwin para ito madungog si Pastor Edwin Nixon sa program Pinagpala mo siya kong manghod nga gaprograma sa dito mo ay karilibo ni Pastor Richard dito sa Radyo Kaibigan Surala. Sila mangyod ang galingkod kanunay sa ilang dito tungod kay mga iligay nun speaking ang toa dito sa Surala. Hello listener, tungod kay na magyapay kapaminaw ng mga Cebuano sa ilang sa Facebook Live. Rasonig soon nga usay magsinibano na po si Pastor Richard plus Pastor Edwin Murag Ilunggog yod, no? Si Pastor Edwin ako manggod. Anyway, usman ko kanyang tanan, makaibigan, good morning Pastor Dan, watching from Gawad Kalinga Village, Pigtauranan, Pangantukan. Kanyang tanan, diya may buntag kang, asa to, nilukso man akong gibasa. Nawala lang yun. Lamang kali, yun ako makita. Natay kami ang dipanaw di sa Pigtauranan, kasubugin na ako nga gusto na akong mabisita kaso lang timing out of town ta. O niya, murag last vigil po doon niya diha sa Mambuaya, kasubugin na ako murag di umakaya kay nagvaya Davao ko. Kay naapod tayo laing tuyo diha sa Davao City. Timing po nga na ay sakinan to adito kay na ay palit sa Davao. So diyan na lang po ko para makasakay na po tayo kapapauli. So subukin na ako Mambuaya, namar di ako makaya unya laos diha kay gikan ko sa Davao pa. Marita Harlata, may buta ka ni mo igan diha sa San Vicente Baungon na Bukidnon. Antolinida Asidelio Bantoto Banigan Victor diha sa Ingoog. Mingawon ko ani sa ilang lami ang kain sikwate. Every time mo anak ko diya, na sikwate, ya parisang ginaoga putumaya, pating lami akayo. Kana, kanunay nang ginadalit ka na to ni Iga na Leonardo Agan Victor. O diha sa Hingoog, grabe kabutang magtaayon. Consolation boy sir, o ganida versusa. Atikso na ibuntag kanyang tanan diya. Mami Ami, may buntag Mami Ami o Bajinsan, salamat kayo na he's watching now. Salamat Mami Ami. Iksoon, mag-ampo sa tagay atong oras karon. 17 minutos na makalipas ang alas 4. O balik ko sa pag-ampo karon mga kaiksoonan, mga kaibigan ko.

Emena dakila ka o Dios. Salamat siya sa minsay sa awit igsoon, taliwala sa mga lalaing mapakitabo sa atong kinaboy sa itong palibot sa gihapon ng Diyos. Dakila, mga kaigsoonan. Ang ayang gihapong ituboy, ang iyang buhing pangalan, ako nagtuod at is in control. Although, subo lang, ganyan ang pag-ampo na gihapon sa mga taga-pamilya nga in town, apektado at itong baha diha sa Bukidnon. Ubay-ubay pod sa ato mga kaibigan na daadiya, sama diya sa Managua, ka Violeta, kay mga barangay igsoon, nga dagan usab mga membro sa kaibigan, o dagan ta mga listeners. Dagan mga tanom na nga daot, o gasubo pod kayo doon kinabuhing nakalas. Kahapon, atong ibalitay usa ka boka, na anod, patay. O yan na po ilaing balita nga gipaabot-abot ka na to sa tong reporter, nga lain na pod nga nakita, nga patay na pod, nga patay ng lawas. Usa kamtong og laing usa ka bata. So tulo ka buka igsoon ang kasulti so far nga atong nasayran ang atong nabalitaan. Tungod sa kusog nga ulan, pero grasya sa Dios atuloy ang bagyo grabe kadako kung nilang foligsoon dakong kadaot gyud ang mitabos sa nasod Pilipinas kay super typhoon. Onya, halos lukop ang tibok Pilipinas kung mulanful kay ang kadako niya, kadako, paras po kadako sa Pilipinas, mas dako pa kay sa nasod Pilipinas. So, imong tanawon, ang iyang diameter ani, ang iyang kalap dun, kadako. Kitawag na software type po, nigsoon, dito milaw sa China. So, at salamat sa Diyos nga wag yun mulanful din ka na to. Naragi na igong gamay nga niron ulan. Matod pa sa akong anak dad, uwi na nak, uli na lang dad kay murag aptang kagbagyo diha. Dahil ang buhay. Pero adtong kusukay ulan diha sa Bukidnon ug subang madapit sa Mindanao. Diri grabe ka init tibok adlaw gyud. Adtong milabay ang adlaw, grabe ka init dinhi wagi ulan. Dinhi sa Metro Manila. Jaya Daog, Artiaga, may buntag. Arlene Joy Badria. Vlogrunners Lab, sa may buntag diya kanimo igan. O kang kaibigang Ruina Buhoy Pastrano. Diha sa mailag, may buntag yung tanan. At ang pinanggang kaibigang mga funksyonaris diya pinanguluan ni Igan. Inday Mansia. Ay buntag ka ni Muday oban sa kapikas kinabuhi kang kaibigang Ruin na usab Pastrano diya may buntag igan kang Engineer Mel Yemet. Engineer, kamusta man Engineer? Gimingan na po kang Engineer, tatalo yung magkita ani. Igan G Lord, ato ni nga diehard nga tipaminawan diya singo og may buntag igan G Lord. Ato oras karon 31 minutos pagkalipas ang alas 4 at ang iyang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. Tina Ibanez, may buntag ni mo igan Tina Ibanez. Of course kang igan Tina. Ayuban. Diya sa Davao City, salamat kayo igan Tina Bautista Ayuban.

Good morning, Pastor Dan, na ay kaibigan diri sa managok nga Mitaliwan. O ikaw unta gayod ang gusto nga magwali sa Last Vigil karong July 14. Diri sa Puruksay sa managok. Igan Lord is Olvida sa managok, may bunta niya kanyang tanan. Kamusta mo diya? Huwag mo mapiktuan sa baha. Yes, by God's grace, ako nga, tanaw na akong skiyon ni ulit na ako diya. Igan Lord is. Hopefully nga, bakante ko, ana. No. Good morning to Rosalinda Nalupano, Sis Rose, Mads, may buntag diya ako ni nga kumari. Uban sa kumpari diya, kitakuskang kumpari diya sa Sinuda. Diya sa Saluraian Resort sa Sinuda. Jojo Nalupano. Og kang Marie Rose Nalupano. Andam na may maminaw diri sa Sinuda. Ulan gihapon diri. Uy, ulan dahi diha. Musta atong resort diha? Tatawin ako ka agi diha sa inyong resort sa Saluraian diha sa Sinuda. Una na sa igsoon sa Greek Hills. Mao diha ang Saluraian nga resort. Yan na sa atong tigpaminawan o akong kumari kumpare. Salamat kay Madza Rose, kanyutan na diya may buntaga. Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, ato kining pagbasahon karon. Kayong duman nga ato pamanadungan ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 13. O karunigsoon, ato lang itong ipadayon ang maong pagtuon. Pamang ko-intensyon nga isiris ni siya, pero kibatig soon nga ato lang ipadayon o gatiwason ang Kapitulo 5. Ako magbasaon karon Kapitulo 5 sa Libro sa Galacia, versikulo 16, nga to sa 26. O atong tugutan ng Diyos, mag-exulti ka na ito siyang kaibulungan pamagi samtang atong itanaon, mga kaibigan. So please, listen attentively. Di kayo kumakabuylo sa kong tingog kay kini akong himutangan akong lokasyon din o sa kini ka kundo. O niya na mga kwarto sa pikas-pikas o gatbangan eh. O di kayo kumakapadako sa kong tingog. So listen carefully. Attentively, so I hope nga di mo magkabalik og tulog, ha? Importante kayo ng balaang pulong sa Diyos. Ang gitinguha sa Espiritu Santo lahi kaysa gitinguha sa tao. Huwag ini ato nga tanawon ka unig soon. Ang akong buot ipasabot, versikulo 16, may akong gisugdan pagbasa. Ang akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tingwa sa inyong tawhanon nga kinaiya. Tungod kay ang tingwa sa atong tawhanon nga kinaiya, supak sa tingwa sa Espiritu Santo. O ang tingwa sa Espiritu Santo, supak usab sa tingwa sa atong tawhanon nga kinaiya. Kining duwa, nagakasumpaki, busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. O kung nagapasakop kita sa Espiritu Santo, dili kita ilalom sa kasuguan. Iksoon mao kini ang balaang pulong sa Diyos. Nga mogi pinaka-focus, although atong tanaon kini mga bersikulo, taman bersikulo 26, kung asa tataman o niya ani, aning pipila ka minutos ka nabilin sa atong igayin sa pangmalandong sa balaang pulong sa Ginoo. Iksoon. Kaya nga itong malandong di ba kini sa taas, kaya nga ito lang itingwa din matag-adlaw. At least na agintay mga minsay gikan sa Ginoo nga atong masabtan pag-ayo o atong matugutan ang Diyos nga magapamuhat o may mo kining kabahin sa itong kinabuhi, mga kaibigan. Ang bersikulo 13 nga atong ipamalandungan at
kanatong last Tuesday kundi ko masayo pa. Nga itong gisugdan, igsoon at tumilabayng Domingo. O niya itong ipadayon. At sulti kinayon sa kabresikulo, duwa kabuntag nga itong kinigitanaw. As a sort of review, alang atong karupan ng kapaminaw, atong masabtan din sa bersikulo 13, kapitulo 5 sa libro sa Galacia nga gawas noon na kitang tanan. Gawas noon in the sense nga naimo kitang ulipon sa sala sa diya nga wapatay Kristo sa atong kinabuhi. Og matod pa din gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas noon. Apan dili kamo magunahon nga gawas noon na kamo karon sa pagtuman sa iyong lawas noong kinaiya. Ang angay ninyong buhaton, may gugmaay kamo og magtinabangay. So, atong nasabtan igsoon sa atong pamalandong, labi atong milabayng Domingo, nga na nakita'y kagawasan. Gawas to nakita diya kang Kristo Jesus, pero kinatong kagawasan, dili ni mahimong lisensya, igsoon nga magpagusto ta sa atong kinabuhi. Kayong tagpagusto igsoon ka ng kinabuhi nga patuyang, mga patuyang, kay lagi na ata sa grasya. Kay kung imong tanaw ng libro sa Galacia, igsoon na igsoon, grasya sa Dios versus balaod, pagtuman sa balaod. Ipakita din ni Pablo din ni ang pagkaminungdanon sa grasya Ginoo, pero ang grasya sa Dios dili unta may mong lisensya nato sa pagpakasala. O, pagsunod sa itong tawahanong kinaiyang makasasala, mga kaibigan. So, gipadayon kini Pablo o kini mo itong gitanaw ang tingwa sa Espiritu Santo lahi kaysa tingwa sa tao. Ang tinuod mga kaibigan, adunay gitawag nato ang kanang murag pakigbisog or adunay gitawag nato ang murag sa sulod sa itong kinabi murag nagboxing. No? Ang Espiritu nga naka na ito ngayon sa Dios o kining atong makasasalang kinaiya. Namatod pa din ni Igsoon ang buot na akong ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tinguwa sa inyong tawhanong kinaiya. Kay kung atong tugutan kini atong tawhanong kinaiya nga mo'y masunod, mao gini ang musangpot sa kalaglagan kay kining atong tawhanong kinaiya wala gi pangandoy igsoon kung dili puros dautan. Anuman kay makasala man kining kinaiya, pansalamat sa Dios kay makasalang kinaiya sa diya nga ikaw midawat ng Jesus isip imong ginog manluluas pinagi sa Panginoong Espiritu Santo iya kitang gibago. Pero pasabot igsoon nga di ang tama kasala. Kaya na mag-struggle sa tong sulod, makigsoonan. O kinimaw ang buwat sa tong unod, daot ang kinaiya. So, tungod ni ini, gipamangnuan kita as believers, isip mga tumutuo, mga anak sa Dios. No. Sa lang pinulungan mga Kristohanon. Lahi ang Kristohanon, lahi ang Kristiyanos. Gidefine ni pag-ayo mo ni akong na sa mga hiligay ng speaking duwa ka termino gigamit nila Kristohanon, Kristiyanos. Kung in general igsuon matud pa kita kuno mga Kristiyanos kana kung dili ka nabilong sa mga sa di ka kanang yun nato kanang kanang believer sa Islam no igsuon so tawag sa imo is Kristiyanos. Lahi ang Christian, alay ang Christian, alay ang Kristohanon, lahi ang Kristiyanos. Ang Kristohanon refers igsoon sa mga believers, mga tumutuon ni Kristo Jesus, mga tao na kasinati o kabaguhan sa kinabuhi. So posible, Kristiyanos ka, pero wa mapasabot nga Kristohanon ka. Kana sa iligay nun igsoon nga termino. Between Kristiyanos o Kristohanon. Usbon ko, posible nga Kristiyanos ka, pero wapasabot nga Kristohanon ka na. Kay bisag Kristiyanos ka,
apan kuwa diha kanimo ang Espiritu Santo. Resulti wa kay personal relasyon diha sa Dios. Dili kamay mong Kristohanon, mga kaibigan, mga kaigsoonan. So, ang pinuruan, ang term ng Kristohanon, mga followers of Jesus, sa ubang termino, gitawag na the born-again Christian. Ang born-again di na reliyon, apan, maingon kag born-again, o sa kataong gibag-o sa Dios, sa diyan nakahangkon sa relasyon ngadto sa Ginoo. So, tungod ni ini, sundan ninyo ang Espiritu Santo o dili ang buhat sa dautang tinguha sa itong tawhanong kinaiya. There is a struggle within, igsoon at tinod lang yun. Adunay mga pagigbisog, pagbugno, sulod sa itong kasingkasan ng kinabuhi. It is between the Spirit of God o sa itong unod ng kinaiya. Kay matumatungod kay ang tinguha sa tawhanong kinaiya, supak sa tinguha sa Espiritu Santo. Supak ni igsoon mo na di pwede igsoon nga magpuyo ang Espiritu Santo sa kinabi sa tao anyet dili siya may masunod makigsoonan. But many times ang masunod usay sa ato mao ang pangandoy sa atong unod, ang pangandoy sa atong tawhanong kinaiya, makasasalang kinaiya, mga kaigsoon, mga kaibigan. So supak, so adunay mga bugno sa sulod sa itong kasi mabitaw nga we are always engaged in a spiritual warfare, mga kaigsoonan, mga kaibigan. There is a struggle within. There is sulod sa itong kasing-kasing. Naduman kay supak ni duha. Pero isip tinuod ni Kristohanon, si Jesus dapat mo ay maghari sa itong kinabuhi in the person of the Holy Spirit. Mamanigsoon na usas sa mga functions sa Holy Spirit sa diyang yakinang yatagan ni kanato. Arumutabang kanato sa pagkinabuhing Diyos noon at tubangan sa Diyos. Without the Holy Spirit, igsoon, di kinato magkabot ang tinguha, amin ang kinabuhi nga subay sa kabuton sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kasagaran ng Diyod, ang masunod mao ang atong tawhanong makasasalang kinaiya. Og, matod pa din niya. Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya, supak sa tinguha sa Espiritu Santo, mga kaigsuonan. Supak. So, di gini sila magkasinabot kining duha. Mao ginaingon nato, when the Holy Spirit resides in your heart, kaya siya diha ang atong gi-invite si Jesus to come into our heart, then magpuyo sa diha in the person of the Holy Spirit. Sa diha nagpuyo ka na to, kung imutan ang God, the Holy Spirit indwells o sa kinabuhi sa tao. Pero dapat igsoon, di lamang siya magpuyo. Dapat di lang siya maoy mo reside, but He will preside sa itong kinabuhi. Osbond ko, di lamang natutugutan, dili lamang nga igo lang mo reside sa itong kasing-kasing ang Espiritu Santo, but He must be the presiding sa itong kinabuhi. So, the Holy Spirit not only resides, but should preside. Kung baga, pangyong ka-preside, palitan ka ng mag-meeting. Ang presider, para karon sa Senate, medyo sa impeachment case, igsoon, naitabo nga duha kabuk galingko diya sa tubangan. Kaya nga itong Senate President, di man siya lawyer, so si Jesus Cudero, mawag napilian nga mawag mo preside sa impeachment Senate hearing, mga kaibigan. So itabo nga duha ang galingko sa tubangan. But most of the time, ang gaisulti mao si Senator Jesus Cudero. Now, ang punto igsoon, isip presiding officer. He must control sa tanang discussions. Mauna siyang dili ka pwede makasulti kung dili ka acknowledge igsoon sa presider. Pwede po ka nga dili ka pasulti on. So, punto nga, ang presider should be in control. Kaya kung dili kakabalo mo control sa maong meeting as being the presider, magkayamukat yun, magkayamukat yun ang meeting.
Mabita sa mga meeting, usay murag ng sobra na itong inato ka ng mga meeting simbahan o asang mga asosyon ng meeting, sobra kayo na to. Kung ang presider, Igson, he is not in control sa maong meeting. Mauna nga magsapasapaw ang mag-istorya. Now din ni, ang tinuod nga presider should control, Igson, sa discussion. So din ni, the Holy Spirit should be the presider sa itong kinabuhi. He should be in control sa itong kinabuhi. So supak ni sila kanunay sa tawano na itong tingwa sa itong kasing-kasing magkaibigan. Kining duwa, magkasumpaki. Nasa versikulo 17, kining duwa, gawas nga di ni magkasinabot, gawas nga supak, gipaluman pa rin ni Pablo, kining duwa, nagkasumpaki. Ikson. So, lahat mo itong di magkasinabot, lahat po itong supak, kaya pwede raman ang hilom nga supak, pero ang pagkasinupaki, there is always, may una to, ang murag na engagement kanunay, kanang nagkasumpaki, engagement, Ikson. So, muna ito, there is struggle within, there is battle within sa kinabuhi sa tao. Busa dili na to mahimo ang atong gusto nga buhaton. So being Christ followers, nasaad kita kung unsa may klaseng kinabuhi ang dapat atong ikinabuhi. Pero tungod lagi aning struggle within, dili na to mahimo ang atong gustong buhaton nga mo'y magkapalipay sa Dios. Pero akong giingon na Igsoon last na kong pagtingog nga si Pablo miingon nga ang butang nga gusto na ko imuon dili inoon ako mahimo. O panalitan, gusto ko itong simbahan pero di ko ka itong simbahan. Mo'y butang nga gusto ko imuon pero di ako mahimo. Pero ang butang nga di na ko gusto himuon, mo'y akong mahimo. Baita nga, mukuhang ka, gawas ka sa mong balay. Adi nagi ko, eh, pag makalabay ko sa akong mga barkada o niya, ila kong sampiton nga mo inom, malibad ko. Mauna yung mag-isulti, pero pagkakita ni mo o niya, nakita ka sa imong barkada, tagayan ka, huwag ka malibad, ni inom ka. Mao na yung buti pa sa butig soon, ang butang nga di na ko gusto himuon, may akong mahimo, well, ang butang nga gusto himuon, dili, mauinoon akong, dili mahimo. O yan, di na ko gusto buhaton, may akong mabuhat. So, para na may tabuig soon, matubay dapat ang tanang kasusyod, walk in the Spirit, magkinabuhi kita diha sa Espiritu Santo. Mao ni atong gibasa rin Igsoon. Walking in the Spirit, magkinabuhi kita diha subay sa Espiritu Santo. Og dili, pinasikad sa tawhanong kinaiya mga kaigsoon, magkaibigan. So, matod pa din eh. Kiniduwa, nagkasumpaki, busa dili na tumahimo ang atong gusto nga buhaton. So, makikisuna mga kaibigan, kinipinundom ka na ito nga dapat kitang tanan dili magkinabuhi subay sa atong tawhanong kinaiya. Kay, matubay, ang mga tao nga nagsunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya, maila pinagi sa ilang binuhatan. Naunsa may binuhatan sa mga tao nga nagsubay sa kanang ingon na ito, tawhanong kinaiya, immorality. Si Buano Padre Igson nagpakilawas gawa sa kaminyon, immorality. Ugaw og malaway ang ilang mga binuhatan. Now, kung imong specify pag-ayo, makikisang magkaibigan, naggasimba sila sa Dios-Dios. Idolatry.

Igsoon o muna ko pag-ampo nga. Ginoo mamuhat ka. Iplastar ang among kinabuhi. Mugin na ito mapag-ampo. No? Igsoon karon na ako sa proseso sa pag-apply na mo sa church. Kanang license to solemnize. This is my desire. Katong ato mga listeners nga murag may nga ito nga white church affiliation o niya willing manggod nga mo mojuin ka na ito, di na ito panikamutan ito matabangan nga maprastar, makasal, no, makasal. Akong punto yung suon nga maprastar ang itong kinabi ako nagtuo, no, as we desire, kana mangandoy kita sa pakinabuhi nga, kana makapimot ko sa Dios, ako nagtuo nga iprastar ta sa Ginoo, makisuonan. No. Iprastar sa Ginoo. Para dili taon niya mahimong guilty aning mga butang nga buhat sa tawanong kinaiya. So daghan nga gi-specify din ni makisuunan. Mambarang, mandidomtanon, palaway. Na magitaon gid mga troublemaker nga mga nga klase sa tao. Once mo ipon sa diha, makagubot yod. Dapat na nga troublemaker. Na magitaon nga ingon na igso, no? Kanang hinungdan ka nunay sa away. Abuguan, masukanon, o kanang masukanon, igsoon, kanang pinamente na kita suko. Sa iyo sa buntag, mabata na to, nagyaw ta, suko na ta. Igsoon, buhat na sa tawhanong kinay, di na buhat sa Espiritu Santo. Unsa pa, hakug, kanang hakug, igsoon, mo nabita ko yung mong tanawon dito sa Brisco 13, magtinabangay og magigugmaay. Pero sa pagtabang nato kung hakog ta? And then, napagyod hinungdan sa pagbahin-bahin. So, ang pagpundok-pundok. Kung baga di ni siya makagit along sa uban. Dili siya makahalubiyo sa uban. Dili siya makafellowship sa uban. Bahin-bahin, pundok-pundok. Og masinahon, magisuunan. Kini pagkamasinaon, hinungdan gini sa dagang kagubot usay sa itong komida. Kaya masinagani ka. Ang kasina igsoon, dili mo ikalipay ang kadaugan sa uban. Mao ng kasina. Inay malipay ka. Muto akong ihimplo ka nito nga. Imong silingan nakapalit og motor, lipay unta ka. Aha. Kamotor pero inutang man pod. Labi yun sa day kong inutang. Ikaw pa naman maliso man tagkas. So, anong di man kamalipay kung nakautang siya og motor? So, kung tinungag Kristohan nun, nakita ni mo igsoon, silingan na kamotor, balag inutang, ay Ginoo, salamat ang akong silingan na kamotor na tabangi siya Ginoo nga unta, mabayaran niya, matagbulan ang iyang obligasyon para di mabot ang adlaw nga imbargoon ang iyang motor. Diba? Ito'y ampo. Pero ka na nagpaabot ka na ika. Aming bargon, tanay ang motor. Kana, tungod sa kasina. Ayaw kasina kung kapalit o motor imong silingan kay wa ka masayot. Basic in case of emergency, maupanay motor si mong silingan, makapadala ni mong hospital. Maupanay makatabang ni mo diha, busa, pasalamati ang Diyos imong silingan nakamotor na. Huwag tabangig ampo nga makabayad siya. Dili tong imong huwatan ng adlaw nga di na siya kabayad. No, ayaw. So, ang kasina igsoon mao ang dili pagkalipay sa naangkong kadaugan sa uban. Nabita kong ingon igsoon nga kanang nako mag-eskwila, nakatrabaho, yung masina ta, yung anak nako man nakatrabaho, yung imuwa, ayaw kasina. Kaya wa ka masayad kung unsa mangi matagal yung nakonet to, wa ka masayad kung masina man ka, wa ka maka sayod nga naangkom yung kalampusan, nakagraduate siya, nakatrabaho siya, pero grabing mga hilak ang iyang nasinatian, anak. Matong iskwila na isaktong balon. Kinikanan, magkautang-utang para lang yun nga makabayad sa iskwilahan. Usay walaon ang kaulaw, para lang yun makautang nga to sa silingan o nga to sa kaila, para lang yun nga ibayad sa iskwilahan o magkatingog i-exam ang iyang anak, karun nakahumana, masinata nila. Wa tamasay kung unsay ilang naagian para makabot ka na maong dakong kalampusan. So, ang kinabuhi subay sa Espiritu Santo igsoon, dili masinahon.

Magan po ta mga kaibigan, langit ng amahan, dagang salamat o Diyos ang balaong pulong among nadungog karon. Salamat sa pag-exulti ka namo sa mga kaibulungan pamagi. Salamat sa pagwendo mga ni ka namo, pagtudlo ka namo, pagpaimangno ka namo. Kanigino pa sa iluwa kami. Kanyang panahon nga among kinabuhi ang mga buhat, mga buhat nga wa magkapalipay kanimo. Kay buhat nga pinasubay sa tawhanong kinaiya. Kinaiya makasasala. Og tabangi kami Ginoo nga ang butang among mabuhat mao'y makapalipay kanimo. Og tabangi kami nga kanunay kami mamadaugon ani nagkasumpaki sa among kasing-kasing. Ang buhat sa Espiritu o ang buhat sa among tawhanong kinaiya. Ako pagkampo, Lord, nga magmalig-on kami. Og baningwa gayud kami. Nga ang butang nga mao'y imong ikalipay, mao gayud ang among mahimo. Og dili na mo sundon ang tawhanong makasalang kinaiya. Salamat, Ginoo. Salamat. Ako pagkampo, tabangi lamang kami. Nga manginabuhi kami isip mga sumusunod nimo isip mga katawan og palain ka magabag-o sa mong kinabuhi o Dios. Salamat o Dios. Og dalaygon ka sa wagrapusan, dalaygon ka sa wagrapusan Ginoo. Og ang mga pulong ang mga dungog karon palain mo ka ng pamalandungan. Og may munong gabay kamo kayong tipigan sa mong kasing-kasing. Huwag ni pamaagi. Makalikay kami sa pagpakasala, Ginoo. Salamat, Lord, padayin ka mag-plastar sa mong kinabuhi. Labi na ato mga kiksuan na mo ang hangtod karon. Napagyapoy mga struggle. Apat ako nagtuong imo ka ng i-plastar ang mata kinabuhi sa mga tao nga nangandoy gayud nga mga lagad kanimo Ginoo. I-plaster in the sense nga ang imong pabutay matuman sa mata kinabuhi. I-plaster nga mahiluna ang tanan aron kami maka sunod gayud kanimo Ginoo. Og palain nimo kaming gamiton alang sa imong kamayaan o Dios. Salamat kay ikaw nagmahal ka na mo regardless kung unsog kinsa kami. O ikaw ang Diyos nagatabang ka na mo. Nga mahimong insakto among direksyon sa mong kinabuhi. O kay pa tayo magkatubo sa among relasyon diya ka ni mo Ginoo. Salamat Lord o ga. O ba na kami karong adlaw? Tabangi matag-usa ka namo labi kadtong apektado sa mga lalaing pagkitabo sa palibot sama sa baha. Daga madapit sa Bukidnon nga gibaha labi diha sa Malaybalay. O pa pang dapit o Dios, ako pag-ampo nga. Tabangi o Dios ang tanan nga kan sa mga tanom nga daot, mga panginabuhi na daot uban mga balay nga daot. Og napay kinabuhi na kalas ako pag-ampo Lord in taon. Tabangi ang matagpamilya nga nagbangutan. Ngayon malagpasan ang kasakit ngayon gihambing karon. Gumikan sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi, gumikan sa maong pagbaha. Lord, di ba ginamo usay matag, ano sa pitabos sa palibot ako pag-ampo lamang Ginoo. Maandam kaming tanan. Na mga pagtayo og sayuta sa mga dapit sa Pilipinas kahapon. Ako pag-ampo lamang o Diyos, maandam kaming tanan. Ani mga pagitabo ng imong ginatugot. Padang ka mag-preservar sa mong kinabuhi Ginoo. Oga o Diyos, akong itugyan kayo mutang di paminawan karon kung unsay may mag-disar silang kasing-kasing iban ka na mo na mga panginanglan. Padang ka magatagbo sa kinalan si mong kaibulong ang pamaagi. Ang ato'y mga balatian, Lord, ako nagtuo, ikaw ang doktor sa mga doktor, di kanin mo wala imposible, busa di ako mapulan sa pagduol si mong balaang trono o sa paghangyo, o Diyos. Ayuwa ang adunay mga balatian.
Salamat, Ginoo. O kung unsa may kabugaton sa uban, unsa ilang mga problema, tabangis lang, Ginoo. Masulbad ang ilang mga problema, ubad si mong tabang. Panalangin ni ang mga sources sa mga income. Mga tanom sa kaumaha sa mga farmers. Negosyo sa negosyante. O ang tanan ng mga trabante. Panalangin ni o Diyos. Apil ang mga hisda. O ba ni panalangin ni sila? Men in uniform, Lord, bantay sila kanunay. O tabangis sila, Ginoo. Lord God, salamat sa tanan. O sa ang paggawas sa mga puloyanan karong adlaw, o ba ni gawas na pagdating ng trabaho o pag-ampo, Lord, tabuni kaming tanan sa mga mili nga dugo. Malayo kami sa mga disgrasya, Ginoo. Malayo kami sa dautang tingwa sa mga dautang tao. Malayo kami sa buhat sa dautang espiritu. O sa among kinabi o Diyos, ikaw kanunay mahimuot. Salamat o God. Yata ka namang kusog ang mga kinanglan. Mangko namo kanunay ang maayong panglawas. O God, tumragawan na ipaglaom, Lord. Ihatag ka nilang paglaom. O lipaya ang tanang magulanon. Takay kalinaw katong gubot ang una-una. O sa pangalan ni Kristo Jesus, karong adlaw mong kinaboy o sa kinaboying malipayon, madaogon, uban si mong tabang o Diyos. Salamat, Ginoo. Ako ginabalik ka ni mo o Diyos ang nadungog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginubaluluwas, giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

0: Oh Jesus, patawad o sa kamatahong nga awit igsoon by Bern Marsan, Pastor Raniel Olapi Lanisi Claveria. Glory to God. Salamat kay Pastor Raniel, salamat ikayo. Raniela, diya sa Claveria, may buta kayong tanan diya. Bantukalo tata, maing papamina o kang Winsel Quintanilla. Thank you Lord, Pasudan. Nagraduate na gyud akong anak na si Dimple sa MSU Jensan. Salamat sa mga pag-ampo from Fatima General Santos City. Oy, glory to God and congratulations sa imong anak ug kanimo sa bigan. Nagagraduate imong anak. May buntag taga Fatima Jensan. Jerkmas, Augis Mark may buntag og mao sa bagang igan Velma Cesar.
1: Bisan gipili mo ang paglatag.
0: Pastor Rami Daniela og kang Hill Malisi Leona Liano. Mariti siga o ba ni Alagad Nards diha? Ano na Alagarda Dudong diha sa Hingooga? Anto Consolation Boy Sir Angel Kakay sa Gilungan. Sa Gilungan. Morning ko sa family nga nagpa-radyo sa pinagpala musika. Kay nakadungog ko sa minsay ni Pastor Dan. Sa pamilyang Ante, Tasting, Bidro, Soko, diri sa Mindagat, Malitbog, Abukinon. O, taga Malitbog, may buntag yung tanan diha. Ruina Pantiliana na Parinyo, may buntag, o Kang Giuseppe na Tenorio.
1: Anak, ayaw nagkabalaka.
0: Pastor, nakahila ko sa pulong sa Ginoo nga imong gi-share sa kasing-kasing pagpaminaw, makatag ka na mo og pagtulunan from Edna Magdua, Lantang, Valencia, Bohol. Glory to God, may butang igan. Kasabog nito na gamay ng problema diha sa 98.5, medyo hinay ang internet diha karon. So, pasensya sa mga interruption diha sa naminaw sa 98.5 radio kaibigan ng Valencia City. Danilo Lumpinig Igan may buntag, usapon ni siya sa nagatag usab og tabang para sa atong ministry. Salamat Igan Danilo. Mag-usara. Lapinig mag-usara diha sa Bislig City. Rem de Assis may buntag diha kanimo kaibigan. Salamat sa pulong sa Dios nga maoy nakapalig-on kanamo matag adlaw. May balumi ugma Sabado, alas 8 na atay orientation diri sa Purukdos Barandias. Kung kinsa man tong gusto mag-appeal sa kaibigan adto lang ugma. Ang nagpabalo, Corridor Igan LC. Igan LC asa atong venue diya sa covered court. So ato mong covered court ugma alas 2 sa hapon na naay orientation diya ugma. Alas 2 sa hapon diya sa Barandias, Barangay Covered Court, Barandias Pangantukan. Appeal sila ang barangay gusto mo appeal at turo mo dito, Igana.

Amodulito sipi may buntag kanimo diha igan. Aog kang igan yun na rin o ba ni Alagad Narja. Wala itong tingog dito sa 98.5 kaya kuso kayong ulan dito sa itong transmitter site. Glay sa saway, may buntag kanimo. Run out. Ano dito, no? Run out. Ang 98.5 diri sa Kimanggay, rasusulti din nila madungog dito.

Salamat din kayo. Salami ang litsumanok di asawao. Ang sibog litsumanok, ipanagyan ni kaibigan diding sibog. Salamat igan diding sa padayong pagsuporta. Naano sila itulok litsunan di asawao. Napo di sa Banisila, North Cotabato, sa Lawagan, Quezon, o duwag kabagong litsunan di sa Kalilangan, Bukidnon. Gawa sa ilang mga litsumanok, napo sila yung mga frozen goods kibalik niya. Salamat igan diding sibog. Ang tagiya, salami ang litsumanok. Kaibigang Tina Bautista of Davao City, igan Tina, salamat di kayo. Igan Rubicento, Bitolan Black Lomiston, salamat di kayo. Kagawad Idna Dangalio, kagawad Mayang de Villieres, o kaibigan Alma Lutrago, salamat igan Alma. Mga kaibigan sa Sungko, salamat kayo pinangulan ni igan Bibi Apat. Mausab sa MCC Sungko, Lantapan. Salamat kayo diya, kagawad former Kapitan Daniel Lunghas. Og sa ato magkiksaunan diya sa MCC Sungko. Og sa ato mga kaibigang Federation Officers, sa kaibigan sa Lantapan, pinangulan ni Iganila Dryan, may buntag yung tanan diya. By the way, karong Sunday sa hapon, diha sa Taguluan, na ay orientation pagkabuhaton diha sa kaibigan. Mato si Pastor Luloy Makua o si kaibigan Nika. I mean, kaibigang Hill Adrian. Taguluan, Villanueva, welcome mo sa orientation pagkabuhaton diha karong Domingo sa hapon, Baptist Church. Ikaw ang hinungdan na nung tingog ipatog pa. Diha sa, ako ito ipangita kung ano itong lugar, Igan Hill. Diya sa Taguluan naman ito'y lugar Kasinglot, Taguluan Baptist Church. Unsa nga Baptist Church? No, wabay laing Baptist Church diya sa Kasinglot, Taguluan. So anak mo diya igsoon ang rotation o niyang umabot Domingo alas dos sa hapon siguro Iganhilo launa. Tagay niyo ko gwana o ga-update Iganhil kung na mga changes kay ato nang gina-announce sa radyo. Kaibigan Ate Ruth Longino, napuni, usapun ni saga tabang ka na to. Salamat kaibigan Ate Ruth, o ba ni kaibigan kagawad Longino diya sa Marlica, Bislig City. Og mausap kaigan Nelson and Bibing Adolo diya sa Philly, Bayugan City. Kamusta ang radio Metro FM Bayugan? Nagtingog na ba? Sayang no, murag duha na kasimana siguro. Kay murag nag-transfer sila og laing lokasyon. Salamat kay Igan. Ang sa kinabuhi kanina. Nelson and Bibing Dolo. Og mausap sa mga Dansuli family, Igan Evangeline, salamat kayo. At oras igsoon karon 29 minutos makalipas alas 5, Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, may ito pinagkamin sponsor igsoon. Managinid akong katabang sa atong panlawas, labi karong panahon nga ulan-ulan, init-ulan, digid kalikayan makasakita. Pag-inom o ga Vegemax niya, haplas pog aroma herbal oil, ang atong pinagpalang haplasa. Watching from Puntian, Sumilaw, Maritis Obod, ang kolektor o koordinator. Salamat, Diyod kanunay, sa atong mahal nga Ginoo. Kayatang gibantayan sa tibuok gabi. Now, glory to God. Salamat, Iga Maritis Obod. Salamat sa pagtiman sa atong grupo sa kaibigan diya sa imong dapit karon. O ga mga igan, huwag itong oras, manamilit na ta. Para sa atong programang pinagpala musika. Tangal tubok ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog ang kaibigan. Ako kini si Pastor Danagalio, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. At ang iyong atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Isa yung ngalan ni mo, kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo, ang akong anak, nato sa hubagan to siya, din sa ilalom sa iyang suwang, doon ay hubag.
0: Okay.
1: Tulod na to, isa kasimana niya, gibate, kay gikan siya, butuan. Tapos pag-abot niya din sa balay, Pastor, wala mo ko laing tambal. Katong aroma ra yun, Pastor, aroma ra, may akong hihapla sa iyang hubag, kay dili gani maukab yung baba. Paghaplas na ako dito, mga 30 minutos lang, Pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalob sa iyang suwang adako pa sa Julin. So, lagi ko lang gitambal, Pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoon nito kay isa na to kasimana niyang gibate nga dili maukab yung baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, Pastor, okay na, Pastor.
0: Okay, salamat yung kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakto sa ayaw ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod ka ayaw akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Good morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
6: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
5: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
6: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
5: Bigimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
6: Yes.
5: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yun, Pastor.
6: Mao ba?
5: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
6: Okay.
5: Tanto, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot nga. May di ka buwang ang itong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyahan ng Gino.
6: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
5: God bless you, Pastor.
6: Okay, salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Mindanao, Visayas Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa Aroma Herbal Oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban ang punta sa nangigayon at ang sayron kining pipilak ka mga balita pagkita sa Mindanao o musab sa Visayas at ka nato sa produkto ng Vigimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. O sa kapsula ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o gausa lamang kini ka simple nga food supplement apan ay mo kining tambal sa kadaghanan tungod sa panalangin sa Dios mga kaibigan. Oil ang sulod ani og dili powder kining atong Vigimax Plus mga kaibigan ko. Nga mao kini ato pinakamin sponsor sa programang Pinagpala Musika o mausab din ni sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Adlang Biyernes karon o gapit sa gisna aning bulan Hulyo 2026. Ilang kabaglangan aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Tisda karaga aktibong milambigit sa Love for All Caravana.
1: Saya Sidlines.
0: Samtang Special Investigation Task Group gimugna aron sa pagtutok sa investigasyon sa gipang ambos sa duha ka mga pulis sa Sultana Kudarat.
1: Mindanao, Saya Sidlines.
0: Warrant of arrest misangpit sa pagpangdakop sa Top 4 Municipal Most Wanted Person sa Dumingag, Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 38 minutos makalipas alas 5, Bohol Chocolate Farm nagtinguha og 1 million nga kakao sulod sa napulo ka tuig.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing lalaki o wala mailhing masuso, nakit ang patay human sa pagbaha sa Bukidnona.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, tulog ka mga lalaki dakop sa operasyon sang CIDG batok sa hindi otorisado nga pagbaligya sang butin sa Haro, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang luwang tudling sa atong balita aning adlaw Biyernes og pisagi sa bulan sa Hulyo 2026. Atangi ang detalye ni ini. Og kinatod kanato sa produkto nga Vegimas Plus ang pinagpalang kapsula og mausab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplasa. Pasudan asata makapalit og aroma oil, Perla Raful, taga-asa man ka igan Perla. Taga-asa man ka isulti kung asa dapit para at least atong bao ang kung nabay aroma diya sa iyong mga lugar, ha? So, text lang, ha? I mean, text lang kung asa dapit ang kaibigang Rafaola. Kadtong adunay mga concerns o mga pangutana may tungod sa itong produkto o di ba kasong panglawas, mahimo ka mo text ka na to sa numerong 0927-71-1211-2. 0927-71-1211-2. O kato ano yung mga testimonies, mahimo ka mo tawag igan, malipay kung makatawag ka, ayaw ka ulo, kadlok, tawag ka. Ipabati din ka na sa kangina ng imong testimony, papasalamat sa Diyos sa kayo na naangko naman kami gamit sa itong produkto ng Vegemax, di ba kastong aroma. O tawag, o take sa maugya pong numero. 0927-71-1211-2. Pwede po ka mo comment sa itong Facebook Live o di ka padala kaga minsay sa itong messenger Daniel Evangela. By the way, so on, live tas ng Facebook account Daniel Evangel o sige pa madungog kita sa mga kapin kurinta ka istasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. Og karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Tesda karaga aktibong milambigit sa Love for All Caravan. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Dondon de los Santos na nukaad sa Sunshine Radio 93.9 na Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!

0: Aktibong milambigit ang Technical Education and Skills Development Authority Contesda Caraga Region sa Love for All Caravan 2026 kaghapon. Usa ka initiative flagship program ni First Lady Lisa Araneta Marcos nga gipahigayon sa Libertad Sports Complex ning siyudad sa Butuan. Ang Testa Village booth gibisita sa First Lady uban nila Testa Caraga Assistant Regional Director Ray Cueva, Testa Deputy Director General Vidal Villanueva III o Testa Deputy Director General Felizardo Colombo. Pagpakita matod pa kini sa kasibot sa ehensya nga mga empower ang mga marginalized sectors pinagi sa paghatag kanila o mga livelihood opportunities, pagpakusog sa employability o pagsuporta sa local economic development. Ang showcase nag-feature sa innovative o sustainability technologies, livelihood projects, training outputs o mga frontline services nga naghatag o benepisyo sa nagkadaiyang priority sectors sa rehiyon. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos, sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dang salamat kami ang Dondon de Los Santos of Sunshine Radio Butuan City sa maong report. Laing berita mga kaibigan, Special Investigation Task Group gibug na aron sa pagtutok sa investigasyon sa pagpang-ambos sa duwa ka mga pulis sa Sultan Kudarata. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Noinim Rafis Ora Kainoy, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Imando ni Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12, ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station ug uban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat nga paspasan ang pag-imbestiga sa nahitabong pagpang-ambush sa duha ka mga pulis nga sila Patrolman Jurel Bulyos ug Patrolman Apulo Pagurayan nga susamang naka-base sa 122nd Company Maneuver sa Regional Mobile Force Battalion Region 12 nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong, Sultan Kudarat. Gabii ni adtong Hulyo 7 ning kasampang ang tuig. Usa matud pa kapag traidor ang gihimong pagpang-ambush sa duha ka mga biktima kansang wala gayi kalaban-laban sa dihang nahitabo ang pagpang-ambush. Una nga gibutyag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil ngadto kanila. Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagbugna na sila og Special Investigation Task Group nga mao'y gitahasan nga mag-imbestigar sa maong kaso. Tumong niini para mapadali ang paglikom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa panghitabo. Subling gipahimangnuan ni Police Brigadier General Manibog ang mga kapulisan sa rehiyon nga kanunay magmaigmat batok sa mga kalaban. Kini nga balita hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Yone Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Daghang salamat kaibigang Noinim Rafisura Kainoy sa maong report na nukad diha sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Laing balita mga kaibigan, warrant of arrest misang put sa pagdakop sa top 4 municipal most wanted person sa Dumingag, Sambuanga del Sur. Atong sayron ang detalye ni ini pinagi sa report ni kaibigang Francis Ralph Limit na nukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Visayas Headlines.
4: Nadakpan sa iniusang operasyon sa kapulisan ang top 4 most wanted person municipal level sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 7:30 sa gabi ni ito Hulyo 8, 2026. Diretong dapita sa Bayporok 3, Barangay Maralag, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sumala sa kapulisan ang nadakpan, usa ka 46 anyos ka mag-uuma o residente sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Wala na hingalis sa kapulisan ang mga suspitsado. Gidakop siya sa mga sakop sa Dumingag Municipal Police Station. Uban ang First Zamboanga del Sur, Provincial Mobile Force Company. Pinagi sa warrant of arrest kag ipagawa sa Regional Trial Court, Branch 8, Mulawi, Zamboanga del Sur. Kanito Hulyo 7, 2025. Ang most suspitsado, giakusahan sa tulo ka kaso sa paglapas sa Section 5, Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Dinggitak na sa korte ang 72,000 pesos kapiyansa matag kaso. Sa pagkakaroon, anas kustudiya sa Dumingag Municipal Police Station, ang suspitsado, anas sa sustong disposisyon sa iyahang mga kaso. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur. Para sa Vegmax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini, anyong kaibigan, Francis Ralph Yemet. Para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. Atod ka na ito sa produkto ng Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan, makiksoonan. Mapalit niya mismo sa maong istasyonan sa Barangay Radio diha sa Gipos. Po sa taga Gipos, nagipambati sa lawas at tumo sa istasyonan. Ang inyong pagpalit sa itong produkto diha sa istasyonan, makatabang ka na ito aron padayon kita madungog, mga kaibigan, diha sa Gipos, Zamboanga del Sur, pinagi sa Barangay Radio. Makiksoonan ko. Niya katong gusto mag-dealer at tulad mo diha kang Ma'am Ivy. Katong gusto maligya usab diya sa inyong mga kabarangayan para masayon sa mga katawan ang pagpalit, bisag unsang oras makapalit sila. Ato lang dito kang Ma'am Ivy. O niya kung mag-mintin ka pa maligya rapod para at least ang ginagmang ginansya ni mo makatabang usab palit ni mo sa imong maintenance. Katong gusto mag-testimony, pwede ka mo tawag karo mga kaibigan. Ipabot ang istorya sa kayo ni Muna Angkon o man kami gamit sa produkto ng Vegmax Plus ang pinagpalang kapsula. Samtang paabot ta sa posibleng mo tawag at unang dawatong kining laing report. Balita gikan sa Bohol mga kaibigan. Bohol Chocolate Farm natinguha og 1 million nga kakao sulod sa 10 ka tuig. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gilunsad sa Bohol Chocolate Farm ang napulo katuig nga programa aron masuportahan ang pagpananom og 1 million kapunuan sa kakao sa tibuok Bohol nga tumo nga mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma og himuong mas lig-on ang industriya sa tsokolate sa lalawigan. Gipahibalo ang maong inisyatiba atol sa selebrasyon sa World Chocolate Day sa Barangay Canmano sa Bayan Bohol. Ingon nga unang kakao nursery sa Bohol nga accredited sa Department of Agriculture Bureau of Plant Industry. Gitinguha sa farm ang paghatag og dekalidad nga seedlings, technical nga tabang og sigurado nga merkado alang sa partner farmers. Matud sa founder nga si Rosario Amores Hudson, kun makabot ang target, mahimong makapatungha ang Bohol og 800 metric tons sa fermented dry cacao beans matagtuig nga maproseso ngadto sa mga 600 metric tons sa puro nga tsokolate gikan sa lokal nga kakao. Nanawagan ang Bohol Chocolate Farm sa mga mag-uuma, kooperatiba, LGUs o pribadong sektor nga magtinabangay aron mapalig-on ang industriya sa kakao o himuong ilado ang Bohol dili lamang tungod sa Chocolate Hills kundili usab sa dekalidad nga tsokolate nga gipatubo o gihimo sa mga Boholano. Nanukadi ni sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini Senora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headline.
2: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa maong report. Atod ka na ito sa produkto ng Vegmax Plus sa palitya mismo sa istasyonan sa Hot FM di Astubigon, Bohol. Huwag na po di sa Clarín ang GNA Pharmacy. Bukos sa taga Clarín at tulad mo sa GNA Pharmacy sa Clarín, mga silingang barangay o lungsod. O di ba ka, kung pabor mo dito sa Tubigon, dito mo sa Hot FM. O dito sa Radyo Bandera, Talibon Bohol. I hope nga na-cook up ka na ito. Kaya huwag makasignify ka ni ka na ito ang Talibon Bohol. Atong oras karon 52 minutos makalipas sa alas 5 sa di panato dawaton ang laing report mga kaibigan. Ato paminawan kini usa ka testimony. Ato gi paminawan mga kaibigan ko.
6: Yes, may buntag palayog pa nila og taga-asa.
7: Si Livia Maria di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
6: Taga Pagadian. Usa ka security guard?
7: Oh, Pastor.
6: Okay. Unsay atong ipaabot nga testimony?
7: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan gikan atong tuig halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
6: Oh.
7: Kunya, sa dihang nakit na dugog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ang akong natumar. Oh. Pero naanay alibyo, Pastor.
6: Naanay alibyo.
7: Salamat sa Ginoo. So, gid kaayo nga ipakalangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa 12 katuig na akong inantos.
6: Okay. Kanang imong punto nga mawala-wala na ang sakit.
7: Nawala na gid, Pastor.
6: Nawala na gid.
7: Mayo na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gid na ko, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayong gid kalangin ng sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
6: Okay. Salamat. Salamat gid kaayo.
2: Makatong usa ka testimony sa nakaangkon og kaayuhan gamit atong produkto nga Vegimax Plus, mga kaibigan. May punta diya kang kaibigan si Saliti diya sa Kalamba. Wa pa di maabot ang atong gipadala dito. Ako tong ifa-follow up on niya si Sa kung anong wa pa maabot. Ang atong gipadala dito, gipadala sa atong in-charge sa Vegimax. Ako lang niya siyang i-inform nga, i-follow up niya ang iyang gipadadaan.

0: patay human sa pagbaha sa Bukid Noona. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nagkaplagan ang bateng lawas sa usa ka lalaki nga giilang si Jeronimo Sabihon, lumulupyo sa barangay Kimaypayon, Quezon, Bukidnon, human kini giingong naanod sa kusog gabaha ni adtong adlong Miyerkules. Sumala sa Quezon Municipal Police Station, naanod ang biktima na itong gabi sa Hulyo 8 sa diyang miigo ang kusog pagbundak sa ulan nga may hinungdan sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa maong lugar. Nagkaplagan ang lawas si Sabihon pasado lunes sa hapon sa Hulyo 9 sa may sapa sa Puro 4, Barangay Mahayag, Quezon, Bukidnon. Samtang usa-usab ko wala pa mailhing masuso ang nakitaan nga wala ni kinabuhi sa Pulangi River sa may Damulog, Bukidnon. Gituuhang naanod usab ang maong masuso tungod sa grabing baha nga resulta sa parayin nga pagbunok sa ulan sa nagariiyang bahin sa probinsa. Sa kasamtangan, nagparayin ba ang mga lokal nga kagamhanan, kapulisan ug mga disaster response agencies sa nagariiyang sugat ug lungsod sa Bukidnon sa pagsusi sa gidak-on sa kadawat ug paghihap sa mga namatay, naangol ug uban pang mga damyos human sa grabing pagbaha nga miigo ug naglubog sa dagang komunidad sa probinsa. Balitang hirugrato sa Vegsumex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamig ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kadisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charmy Pangin sa maong report. Nanukad diha sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. By the way, diha sa 98.5, kasabugin na ito nga putol-putol ta diha kay kusog kuno kayo ang ulan dito sa transmitter site na ito, sa Bukid. Natay Cooler Karunigsoon, may buntag din mo diha kaibigan?
3: Ay, may buntag pa sudan, sa LC din ito ka-uhaw.
0: LC Uhaw Jinsan, unsa ito kaibigang LC?
3: Ay, pasok.
0: Jinsan, unsa ito kaibigang LC?
3: Ay,
0: pasok. Jinsan, unsa ato kaibigang LC?
3: Ay, pasok.
0: Jinsan, unsa ato kaibigang LC?
3: Ay, pasok.
0: Jinsan, unsa ato kaibigang LC?
3: Ay, pasok.
0: Jinsan, unsa ato kaibigang LC?
3: Ay, pasok.
0: Jinsan, unsa ato kaibigang LC?
3: Ay, pasok.
0: Jinsan, unsa ato kaibigang LC?
3: Ay, pasok.

0: Ngayon, yung gagawin ko pasto, ang tod niya, nagnana siya, dugay kayo na uli ang mga lima kabulan niya nga bidala-dala ang yung tiyo na nagubag.
1: Oo.
0: Dayon, nagkulis doktor, pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
0: O, ito na rin sa doktor ang sugar, namin naman kayo ang sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
0: Oo, kay mara na mag-mixin, pastor, ang yung tiyo.
1: Sige, Igan. O niya?
0: Dayon, kwanto, pastor, nagbali dayon, medikan sa doktor. Nakabilib nang po sa testimony na daban tayo nga data.

0: ayo sa pinakagi sa inyong bibima na inyong tambal. Motocastor nga. Natisting niyo nagpalit din ka ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Castor.
1: Oo.
0: Antod, akong dito tumar ang isa. Blacklist na ako ang isa. Dito rin, Castor, nawala tong baho nga. Galis na sa yung tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
0: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Mga igan, wala digong oras. Kasubukin na ito kalita o palunggay kahit lang o trip up ang atong internet connection din eh. Sa ngalan sa Vigimax Plus, sa pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galo temporaryong manamili itong mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Bisaya Headlines.

0: Si Arlen Agong, dahil ni Diri sa Mailag, Pastor Dan.
1: Yes, Igan Arlen. Unsay ato, Igan Arlen?
0: Pasalamat lang unta ko sa BG Max, Pastor, ba? Parte sa akong anak.
1: Okay, naunsay mong anak di ay?
0: Nang nay nang labhag sa iya, Pastor Dan, ba? Parte yung daghana, pagkahuman, nahimo naman nga ni Hubag na kaayang naong ba, na lima na kaadlaw, na balaka, na mina, na kumanay siya nga. Unsa ka, mang ba, palitag BG Max, wala untay kwarta, siya namang kuy 30. Dagan din siya dito sa sintro, kay naapan mami diri sa tabo, na puyo. Dagan siya palit siya, di painom din namo pag-abot niya. Kaluis gino Pastor Dan ay pagkabuntag kay ni Kukus Jud ay nakaisilag.
1: Okay. Pila ka tuig ang edad sa imong anak?
0: Katong bata Pastor Dan na si Gitik sa imong nga utoan
1: ni si kapidad. Alian. So nagubag ang iyang nawong, nagpalit mo
0: Gitik Max. Nagubag Pastor Dan.
1: Okay.
0: O isara jud ka kapsul Pastor
1: Dan. Isang kapsula. Asa mo nakapalit o ga Gitik Max diya sa sentro sa Mailag?
0: Diha kay Liguayan Pastor Dan sa puro 4.
1: O sa lang ka kapsula, wala ni mo gihaplas imong gipainom?
0: Gipainom na ako diretso Pastor Dan.
1: Okay.
0: Nabalaka na baya ko.
1: So pagkabuntag.
0: Wala na ko gihaplas. Pagkabuntag ni Kupos gid siya Pastor Dana. Kuan man to na magipainom ng Sabado.
1: Oh, wow.
0: Pagka Domingo ni Kupos na gid siya na moto kagahapon sa Lunes naka-eskwela gid siya kay dahilak naman siya kay gid siya mo ab salamat sa Ginoo Pastor tungod sa BG Max na ayo intawon akong anak Pastor nga wala gid intawon ni puas ug pagpaminaw sa imong matangkadlaon.
1: Okay, daghang salamat kay Igan o Barangay Mailag. Pastor.

0: 98.5.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Suega blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
9: Syukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
15: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker.
17: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
18: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
18: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan.
7: Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
19: Happy anniversary.
20: I love you.
19: Akong gift nimo.
20: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
19: Ganahan ka?
20: Salamat, Han.
19: Di pa.
20: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
19: Ang unsan?
20: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
19: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
21: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
22: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
2: Naapari ay na!
1: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
1: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukhaon, apan huay ka ng mukhaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Mangaon na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
17: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
22: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Arthritis.
8: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify. Everybody
2: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
2: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
1: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
1: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
1: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nova
0: Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasub-anan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan ug sa abog kita mubalik ang pangutana. Andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Happy anniversary.
17: I love you.
16: Akong gift ni mo.
17: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
18: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
21: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
22: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
21: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
23: Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan, Baoni Adoni, alas 6:35 sa buddag. Baga kaigan, mga kagalaan, mga kaparindihan, mga kasiringanan, mga tulibagbag, mga marites. Mga driver nga mga badlogon o mga miyembro ng PDA, Philippine Darna Association, ding ang bato. Magandang magandang umaga po. Welcome na usab sa atoang Friday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan.
5: Darna!
4: Naulahi gabay. Naulahi. Tingali gagawin. Gitugnaw pa ni. Tugod sa ka. Grabing ulan. Ay, kagabi pag yun ning ulan. Actually, dili na amang goy bagyo si Inday. But again, dili ni gumikan kay bagyong Inday. But again, si bagyong Inday, iyang gikuan, gipakusgan ang habagat. Kining ulan karon nga atong nasinadian dinhi sa Visayas o sa Mindanao, labi na sa Luzon. It is because iyang gibira ang amihan. Muna ang nagpaulan karon kanato ang amihan og dili si bagyong Inday. Iyang gipakusog ang amihan. Kining atong ulan, magpadayon ni karong adlaw. Basig ugma pohon mugawas na sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Inday. Padung kini primero it's mainland China, but rumbuhon niya ang Taiwan, kung Taiwan. Ang si Inday, medyo nihinay na siya gamay, dili na siya super typhoon, but it's a typhoon category. 185 kilometers per hour o gadunay paghuros nga 205 kilometers per hour. Samtang ang gagahapon sa alas 7, exactly 7:33 in the morning, nibusikad si wala man ingon to pero dili man makonsider po nga minor eruption, but again nibusikad si Bulgang Ganlaon nga nagabuga og gagining adunay asphalt og adunay pag-aso giabot sa 2 kilometers ag iha gitas-on. So bisan ang asphalt niya gini ang sa Bulgang Ganlaon niabot gyud sa probinsya sa Cebu. Muna, dunay bagyo, dunay bulkan nga niboto, dunay impeachment, dunay mga pangawat sa mga kabataan, good morning. Dunay mga pagpangawat nga isudlan sa malita, pero sa tinuod lang, prangkang Astoria, dunay kabataan mo angkon. Kabataan o tamo, nabay kabataan mo angkon? Wala. Wag yoy, kabataan mo angkon. Kamong tanan, well, diri sa siyudad sa Valencia, gideklarar sa atong LGU ning atong siyudad sa Valencia. Gideklarar sa atong mayor ning atong siyudad sa Valencia. Ang karong adlaw, walay klase. Gumikan ni, sa kiniang pag-ulan-ulan, the city government of Valencia informs the public that the suspension of face-to-face classes at all level, both public and private, remains in effect in accordance with the previously issued advisory based on the recommendation of the City Disaster Risk Reduction and Management Office Consilier RMO. The recommendation remains in place as most barangay in the city continue to experience moderate rainfall, making roads and travel routes to schools potentially slippery and unsafe. The CCRRMO also continues to monitor river systems and landslide prone areas. During the suspension of schools or classes, schools are encouraged to implement appropriate alternative teaching and learning strategies. The suspension shall remain in effect until otherwise lifted by the city government of Valencia through an official advice to continue monitoring and also continue monitoring official communications channels of the city government of Valencia for further announcement and update. Gipitsahan kini July 10 karong adlawa nigpagawas ni kaganina pang kadlawon sayo kayo gipagawas ang maong advisory mga alas 4 pa kini ni gawas ang advisory sa ato aga City of Valencia. Even ang Iligan City gahapon ilan ang gideklarar nga walay klase sa siyudad sa Iligan, the entire City of Iligan, private and public schools, walay klase ang siyudad sa Iligan. Kabugtanan, ug kanta pa, how are you? Kumusta na mo? Sa doa nga mga kaigsuunan, labi na gayod diha sa Simaya, kini ang Managok. Good morning diha, ganinyong tanahan. How are you? Kumusta na intahon mo? Wala tayong mabuhat, ani, kayon ani, magining dagan sa itong panahon. Gibira ni Bagyong Inday ang habagat, muna'y hinungdan, nga nag-ulan-ulan kita karon. Kaninyong danan, how are you? Atong ikanta ang how are you.
5: In United States, we say,
4: how are you? Mo, naputol. In China.

0: di ba? Sabay, oh, ni hao ma, sa injik na how are you? Sa injik pa, ni hao ma. Oh, di ba, ganin yung danan, how are you? But again, magbantay-bantay, mabinantayon lang kita sa matagarunugun niya, gumikan kay padayon yun kita, nga makasidati sa pag-ulan, karong adlawa. Maybe tomorrow, basiga makarecover na tagamay, but not exactly 100% nga wala pagyoy ulan. Hallelujah! Padayon kita sa ato nga programa. But then again, ato namang gayong naandan. O ta na ito hisgutan, kininga pang hitabo karon. Good morning, diay. Again, akong kinasingkasing kayon nga pagpasalamat diya sa taga-purok bayanihan sa Lawagan, Quezon. Kang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Rica Plaza, kang Glory Faith Rica Plaza, kang Mr. and Mrs. Chopilo Rosita Bulagzak, Junard Bulagzak, Lizelle Jane Bulagzak, Clifford Bulagzak, sa pamilyang Elibera o Gabrigoli, kaninyo danan, daghan o daghan kayong salamat sa inyo gayong mainiton o tauhanon kayo nga pag-abi-abi sa pag-anha ni Engineer Romy Jang diha sa inyohang lugar. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagindao, Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Walaikum wasalam.
1: Morning. Gimbiagindao,
0: Mindanao.

Diba ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Kaninyong danan nga naminaw sa tag sa Karidyo Zets o nagdanaw sa Facebook Live. Diya kang Mama Dan, Mercy Daniola, pareho na kunawang. Nawala akong monitor. Kana, Mercy May Lansaw Daniola. Good morning, diya kanimo. Mayong maulan-ulan ng buntag sa mga nagdanaw sa Facebook Live. Kaninyong danan, hala, duko kitang danan, uban kamukanako. Duyog kamukanako, alang sa atong bulawarupagapo.

0: gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatin sa Biblia diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. May nahimo na mong giya, may gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o pinakalabing dalaygon gayud ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami nga takupan na sa abong hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Ama namo nga anaa ka sa bagad langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan-o namo Ginoo sa patagadlaw yatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kadamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, Hinuon luwasa kami sa tadnang daotan. Amen. Alang sa ato makigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, ag parakala noy kangara no no maroyo, og koy diada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibono olaw, bugay ko ito kunon. Noinog ko ilango, noy puigo agoy ka mga otaw. No makasasalo, susungo, og puigo onoy ka otaw. Agad hunto no, nakasalo, ganami. Buligi ko'y oyogo no goy. Ugo alab tuwagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Sa ato makigsunang mga Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maligyaw bidin, iya ka na buduwa, iya ka na stakim, idinadzira dan mustakim, siyatallasi na namdahalahim, gairil makdubilahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usap sa atong Friday edition sa atong programang Baruganan kay Bigan. Sa atong makigsuna mga Muslim, mopiya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga matigsalog may damasulom, baga manubo madayaw no kasuman, baga Ilocano One, naimbag na bigat kadagayo amin, naimbag na bigat apo. Baga Bicolano Maray Naga, Pangasinenses Masantos ya kabuasan itik amin, baga Pampangan maya babag ikayungan, ayabaw mga kauturan kudra ang magilungguhan, mayugin nga agas ang inyong at tanan blahaw. Baga Bulanan Wajembetagday, baga Waray Baupay kaagay ko tanan, dabawin niyo mariyo na bundag. Sorry ka noon, marajaw na bundag, marajaw karajaw. Butuwan noon mariyo ginaat. Mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsaba. Mga taga Ipugaw, Maphud and Algotao namin.

Paday. Padayon kita sa ato mga isgutanan ning adtong maulan og matugnaw nga kabuntagon. Giila og gisikop sa mga otoridad ang usa ka minor de edad gapon 17 anyos nga tinun-an sa grade 12 nga giingong nagpost og hulga online bahin sa pagpamusil sa tulungaan nga gitumong sa Nimisyo Epifania Tentaneo Memorial High School sa Barangay Tingo, Olongo, Olango Island, dagbayan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ning Olango Island, sakop ni sa Lapu-Lapu. Sa usa ka po sa Facebook, ipamahayag ni Mayor Maria Cynthia Sandy King Chan nga nasubay ang maong minor de edad binagi sa tabang sa Lapu-Lapu City Police Station Office Station 1 City Social Welfare and Development Office og opisyal sa barangay Department of Education og ang principal sa tulungaan. Matod ni Mayor King Chan, miangkon ang minor de edad nga nagpost siya sa maong hulga aron masuspindi ang klase. Gusto ra man ka di mo eskwela tutuha ka magpost-post pag yung kapag kabrahit nga estudyante yun. Aleluya! Post yan, yung mag yung klase po kagahapon kay buto man, bulkang ganlaon. Ah, wida. Usa ka 50 anyos nga lalaki sa Tacloban City ang nagatubang o mga kaso gumikan sa gingom pang molestya sa usa ka iro. Hoy! Sa barangay 69, Anibong. Anong naunsa naman taong kayo? Hoy doy, 50 pa na, di pa niyo. Nganong hilabdan mani mo ng iro, ang iro para sa iro, ang iring para sa iring, ang tao para sa tao. Aga ka tonto ni mo tigwa nga kag purigaba ka. Adi man ni tigong pagsigwinta pa man eh. Senetabo ni mo yo, huwag ka guwantas uwag. Sumala sa pulis ang sospek giimbitar sa panibalay sa nagreklamo alang sa usa ka inom sa dihang mihangyo siya nga muadto sa kasilyas. Wala madugay na dunggan sa mga residente sa Panimalay ang ilang binuhing dasyon. Dasyon. Nga nag-agulo. Oy! Sa pagsusi, giingong nasakpan nila ang sospek nga miabuso sa iro. Oy! Kusay tao, kusay kaso ani. Dugrip! Dili, nalain kaso ani. Kusay kaso ani. Dugi-dugi, ha? Puri ka ka ba ang tao? Doy, iro, no? Abay! Kung sa kaso na engineer, dili. Ang pangalan sa kaso na, dili rape. Kung saan? Dugi-dugi. Giingon sa pulis nga ang dasyan nakaangkon ni taon o mga samad sa kinatao ni ini. Ti ang panuway. Huwag agwanta. Hasta iro hilabtan. Ali diri, pangumpisal diri kang engineer dyan. Ali, magkukumpisal diri, ali, ali, ali. Ali diri. Ay ako inon, ang iro para sa iro. Respetuhan ang iro. Kaya di man ka iro, tao ka man. Mahilan kang kasong dugi-dugi. O sa'y kaso, dugi-dugi. Ginoo ko Lord. Gibalhin na sa Philippine National Police General Hospital ang kanhi kalihim sa public courts and highways nga si Secretary, former Secretary Manuel Bunuan. Din padayon siyang ginatambalan alang sa hypertension o chronic kidney disease kung CKD. Matod pa sa mga opisyal sa kapulisiya kung kapulisan. Sumala sa hipi sa PNP General Hospital Internal Medicine Department nga si Lieutenant Colonel Benali Bayani nagpabilin ubos sa hugot nga medikal nga obserbasyon si former secretary ng DPWH Manny Bunuan. Dugang ni Bayani nga si Bunuan nakadawat og medical management alang sa iyang sakit sa kidney ug wala gipailawom sa dialysis. Ipasiog daw usab niya ang kondisyon sa kanhi kalihim lig-on og dili kritikal.

0: Diyan ko kamubuan, aning dugi-dugis panoy. Pagkadagan, yung badlungon kalibutan. Si kaso to, engineer, dugi-dugi. Assault to a dugi-dugi. Pagkaba nga tao. Magpadayon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Lunes. Tungod kay wa magpagawas ang Korte Suprema og temporary restraining order aron ihunong ang mga proseso. Sumala ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ang hangyo alang sa TRO gilakip sa usa ka very urgent manifestation with motion nga gisang-at sa usa ka grupo sa mga abogado sa pagsugod sa husay batok ang Sara Duterte sa Senado kadtong Lunes. Sa diha gipangutana kon manakaapekto ba ang petisyon sa mga proseso, ang pangulo sa Senado mitubag nga wala. Usa sa mga petisyoner mao si abogado Israelito Torion, kinsa na ilhan nga kaalyado sa Vice Presidente. Anagin mo buhat diha na sugda na sa konstitusyon, may kumpile sa tawon mo nagpile wala na. It has started already. Let it slow take its own course. Anara na siya. Formal nga gipasakaan sa Manila City Prosecutor's Office ang gipalagpot nga magbabalaod nga si kanhi Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga sa Manila RTC. Sa dokumento nga gipaambid sa usa ka sibihanan, gipasakaan og kasong cyber libel ang kanhi magbabalaod may kalabtanan sa iyang mga nangaging online post. Ang kaso nagikan sa reklamo nga gisang-at ni Manila Second District Representative Roland Valeriano may kalabdanan sa akusasyon ni kaning representante Barsaga. Gipasanginlan sa social media ang mga sakop sa National Unity Party kon NUP nga ni dawat kuno og suborno gikan sa negosyanteng si Enrique Razon. Ang grupo sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte naningkamot sa pagbungkag sa testimonya sa unang saksi sa prosecution sayang impeachment trial nga nangatarungan nga ang akusasyon nga nagikan sa mga hulga nga iyang gihimo niadtong 2024 batok ang Presidente Marcos Jr. sa iyang asawa nga si Liza Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez are not either high crimes nga kikonsiderar sa konstitusyon isip basihan sa impeachment sa ikatulong adlaw sa husay at tubangan sa impeachment court sa Senado. Ang mga abogado sa depensa nagpunting sa ilang cross-examination kang National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Galilong nga nag-question sa basihan sa investigasyon sa Bureau og nagtudlo sa ilang gihulagway nga dagkong-dakong kakulangan sa ebidensya nga nagsumpay kang Duterte sa usa ka giingong plano sa pagbatay. Ini sa akong tanaw ani ha, it's my point of view. Sa ako lang ni, it's my POV. Ang dayag naman kayo, whether we like it or not, ang rumbo magod sa depensa, they're trying to authenticate. Ang grupo magod sa depensa, ang gusto nila ipagawas nga, is it authenticated? Nakakuha ba yun mo o ganyang abidabit? Gikan mismo sa nagpost, kay gikuha raman tupod ni Kalilong sa social media, sa Facebook. But ang gusto nila establish nga kining pagkuha ni Moniana dapat nagikan yun sa original source. Mora na ilang gusto i-establish. But ang problema na niyang ko naman God, naningaw na si Bisara nga there is intent to kill, whether we like it or not, bisag kung sao na ninyo, dapat ninyo nalang ginandipinsahan nga wala sa plano, putay. Kana na lang yun, pero authenticating it, ano, wala na na. Para ka na ako, it's more than academic. There's nothing we can do. I am not a lawyer, ha? Pero og ako'y abogado, yes, there is a plan. Ano, harang kasimple. There's nothing we can do. But yun lang. Dako nang but. Diha ninyo iribat. Mo na diha. Di lalagay abogado, di lang ko abogado, engineer ko. Sumala ni kani Supreme Court Justice Francis Hardiliza ang baruganan sa mga kandidato bahin sa West Philippine Sea. Mahimong usa sa mga nag-unang issue sa nasudnong eleksyon sa 2028. Ano na po ipagawas kung pamahayag ang China? Na ilan na pong giangkon ang pad sa isla sa Batanes na? Ito na, human sa West Philippine Sea, Batanes na sad. Wala mo ikla plano dyan na ngayon ang kunon ang issue sa flood control. Aron iripan na last kwarta. Gidigan mo mong kwarta. Prepare for Typhoon Inday. Wala na. Nangandam na ang Metro Manila. O kini ang dugang mensahe nga gipaabot ni Zulayka Lopez, ang Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte. Atol sa iyang pagbisita kagapon sa Senado. Nahitabo kini sa Osaka. Nahitabo kini Osaka adlaw human gitugutan sa impeachment court na mag-issue og sabina alang kang Zulayka Lopez. Gilakip sa House Prosecution Panel sa impeachment trial si Lopez. Isip usa sa mga saksi nini may kalabdanan sa mag-ingong hulga sa pagbatay. Naghimo ni Sara Duterte batok ang Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Marcos Araneta o Liza Araneta Marcos o Gun Speaker Martin Romualdez. Kini mga direktiba sa Department of Education, kini active shooter drill, dapat magkuhan kita. Kini it's always a drill sa mga tulungaan. Just in case, unsay buhaton sa mga tinunan, unsay buhaton sa maestra, manang ginaingon nga active shooter disaster preparedness. Kana ang muna ako ang paghubad ha, doon na kita disaster, active shooter disaster preparedness. Dili lang ka disaster preparedness sa paglinog, baha, but again, i-appeal na gina sa drill. Unsay buhaton sa mga tinunan, unsay buhaton sa kiniang mga magtutudlo, gumikan sa netabo dito sa Tacloban sa pagpamusil. Diin tulo ang patay. Gipasalig sa Department of Social Welfare and Development na andam kining ang muhatag og dugang nga tabang kadto sa mga lokal nga unit sa gobyerno kaposibleng mapiktuhan ni Super Typhoon Inday. Ang andam na gyud. Grabe ang pagpangandam karon sa National Capital Region dito sa Luzon. Gumikan sa epekto ni Bagyong Inday. Kita gani, ang epekto ni inipon ni Inday kay gibira ang habagat, Pastilan. Daghang lugar diri sa Mindanao ang gibahaan. Naluwas sa Philippine Coast Guard at kini ang 15 ka pamilya nga na-stranded gumikan sa baha sa sitio Pakil Barangay Baruraw 1 Labak at Libak. Oh, sa Libak ni Sultan Kudarat. Human sa padayon nga kusog nga pag-ulan niya Miyerkules. Sumala sa Coast Guard Station, Coast Guard Station Sultan Kudarat, ang mga gipabakwit naglakip sa upat ka mabdos, unom ka senior citizen og usa sa 26 ka mga og 26 ka mga bata. Ipamahayag sa Philippine Coast Guard nga ang mga personahe nini nagpabilin nga alerto og padayon ang pagmonitor sa mga lugar diin dali baon. Kurang sige pag uning ulan padayon pag ini karon. Dugang nagini baha gyud. Mindanao, Maguindanao, igo gyud. Sa Maguindanao dunay patay isa ha. Vice President Sara Duterte, tiwason ta ni karon kining iyang ikatulong adlaw nga trial. Wa may trial karong adlaw kay Lunes na. So ang katong kagapon no, to natiwas ato tong ipadayon. Yaraw Iran nakigkontak ang Trump human sa mas grabe nga pag-atake. Wala na, suko na ni Trump. Pero ang problema nato karon ha, sa tinuod lang kamo mga naminaw, sunod semana 100% sakag yun ang petroleum products. Tanan, all. Gasolina, diesel, kerosene. Wala. Laras gina tanan nga saka. Sunod semana. Apil na ni ini sa Lunes pohon. Karong Lunes. ang mga liquefied petroleum gas kun gasol. Kamo nga panggamit o gasol, adunay pagsaka sa 3 pesos matag kilogramo. Kung 13 kilogram, sa sanapulo, sa 3, sa so 30. Na ay tulo, sa tag 3, 9. 39 pesos ang isa kanasad sa baga LPG kung liquefied petroleum gas kung gasol. Sa kanasad sa Lunes, pagka-Martes, sa kanasad. Pagkagabi, garter, os-os. Alag mga panos, os-os gapon. Alleluya! Agi konfirmar ni US President Donald Trump nga nakikontak na kaniya ang Iran human sa sunod-sunod nga mas bug-at nga mga pag-airstrike nga gilusad sa Estados Unidos batok sa mga target sa habagatang baybayon sa Iran og mga isla nini. Sumala sa US Central Command ang mga pag-atake tubag sa gitawag nini nga dili makiangayon nga agresyon batok sa barko o mga personahe sa Strait of Hormuz. Gibumbahan magud sa Iran ang mga barko. Sila may nagsugod. Imbis kay okay na yung tatunaw itong ceasefire, padayon na itong ios-os aga produktong petroleum, gibumbahan na sa Iran ang barko. 14 patay ito. Stilan. Ay. Nasuko si Donald Trump. Gibalusan din ito. Binirahay na sad. Nagsugod ang nagsunod ang lakang sa naunang pag-atake sa US niadtong Martes nga gisundan sa mga pagbalo sa pag-atake sa Iran sa mga pasilidad sa militar sa Amerika sa Bahrain o Kuwait. Pastilan mo nalagi na. Gera na sad. Ay, nako po. Samtang diri sa ato ang tugna o padayon ng pag-ulan dito sa France, sa Europe. Sa tinuod lang sa Europe, grabe na ang ilang nasidati nga kainit. Nagsugod na sa Europe ang El Nino. Diri sa ato, according to PAGASA, it will start by August or September that will last until next year. Muna, kung karon kay ulan-ulan pa, utang buot, pananom na yun in town mo. Pananom og lagot mo, kamuting kahoy, kamote, uban pa mga utanon tanan pananom na mo mintras gaulan pa. Ayaw ninyo hulata karong Agosto or Septyembre nga magsugod na gyud ang gitawag nga Super El Nino. Grabe nga kainit. Iman ininyo niha, grabe nga kainit gumikan sa Super El Nino. Gani nagsugod na sa Europa. Libuan na ang mga nangamatay sa Europe gumikan sa kainit. Balik na dito sa US, gitapos yun ni Trump. Gideklarar ni President Donald Trump sa Estados Unidos nga iyang gitapos na ang kasabutan sa ceasefire tali sa US o Iran. Human sa bag-ong pagbinayluay kung mapag-atake sa tibok gabi. Ano niya giadlaw? Atol sa pagtambong sa NATO summit niya itong Miyerkules, si Trump miingon nga ang Estados Unidos naglusad o grabing mga pag-atake batok sa Iran o nagpasidaan nga kini mahimong may tabo pag-usab. Tiaw mo lagi. Gikausa, giakusana sa ni Trump ang gobyerno sa Iran nga usa ka mga bakakon o basura nga iyong nakalapas sa ilang memorandum of understanding kon MOU sa gipirmahan nga gipirmahan sa duha ka nasod niya tong Hunyo 17. Ay, gumasumala ba ni Trump? Wa na siya interes sa pagpadayon sa mga pagsinabi sa Iran o miingon nga wala na siya pagsalig sa baga opisyal nini sa Iran. Mibalos Iranian Prime Minister Abbas Araghchi nga nag-ingon nga mutubag sila sa Estados Unidos dili lamang pinagi sa pagsalikway sa mga hulga apan pinagi usab sa pagparis kanila o seryosong aksyon. Tiyaw mo, gira gini. Sa tinuod lang, kita itong niyaging adlaw. Kita ginako ba? Dako kayo nga murag missile ito. Sa to? Nuclear? Sa to? Kapit itaasa mag-iod. Mura man ding nuclear bomb, nuclear arms ngayon lang ipagawas. Lang iguyod. Hindi ko Ginoo ko, Lord. What happened? Makapugong na simple lang. Ginoo. Why lain? Ay, nako po. Padayon ta sa itong mga isgutanan. Alas 7.40 na gyud. 44, to be honest. So, kamong mga naminaw, Kagahapon, wa manato na tiwas ang giniyang impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Gituyo ginami namo ni nga ipagawa sa kahanginan alang ni adtong mga walay internet, walay TV, naas kabukiran, ngang ilang gisaligan radyo ra gyud. Ang tinubdan sa mga balita ug impormasyon pinaagi sa radyo, labi na diri sa radyo kaibigan. So ang ginaingon ako nga giingon nga hukom 2026 the impeachment Vice President Sara Duterte inyong madunggan. Ania ang sumpay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hukom 2026 the trial of the century, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
1: Tig isang tanong lamang po para sa witness at para sa prosecution.
2: The lady may proceed. Just 2 minutes.
1: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024, anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference at ay halintulad sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what do they have in common?
3: Both were... Ang tinutukoy po, pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po.
1: Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo.
3: Opo.
4: The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full power of legendary...
1: At?
3: Hindi na sila magkasundo, Ed. Ang ina-address po ng... Ang parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung President.
1: Si Presidente. Okay. And then, Mr. Presiding Officer, salamat kay Mr. Kalilong. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
5: Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung first lady, tsaka yung former speaker of the house. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na. Talagang may system na, talagang may knowledge na yung vice president sa anong gusto niyang gawin sa pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin no less than the president of the Republic of the Philippines, Your Honor.
1: At ang tanong po ba dito ay kung may krimen, yes, o kung may kung ang asal ay karapat dapat, yes, sa vice presidente.
5: We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the vice president ay yung pagbibetray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes, Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na. Nang kaso yung NBI against the vice president, exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal?
2: Your Honor, this is no longer answering the question. We object, Your Honor.
6: The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party.
5: Your Honor.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer.
5: Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang pangulo, ang first lady, yung asawa niya? Your Honor, please, I think Attorney Sisson is making a scene.
6: Kindly wind up, counsel.
5: Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sisson gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back.
1: Mr. Presiding
6: Counsel,
1: Officer,
6: kindly wind up and we will address that matter in a bit.
5: Okay. Now, Your Honor, please. Yung pagpapanta ng Vice Presidente